0: Nandara sa Caltex gasoline stations. Bala, good morning. Ida sa mga Caltex boys man, ha. And also, dara sa kay katrupang nung kagsama na kapinamahaw, danong, anong luto, tadanong? Kag, also, sa kay nanay da sa, ano, ha? Di kamay itiri, bala, sa Rizal. May nagbalik pa kami ni katrupang Jansen. Daway pa namon mabalik mo. Thank you for listening. Kag sa tanan siya may nagupod sa ato siya nga pagparaga diri sa palatuntunan Bullseye. Good morning. Now, sa dugang pahit siya nga balita kag informasyon, din dagdagan mo, grabe, gin dagdagan, ha? Matyaga mo doon na daw ginsaka si Babaw kag pahulugan, laging dagdagan. Gin suspend for 1 year si Attorney Joseph Jung Celis sa National Police Commission. Ha? Bo, isa giga tuig, maghambal ka suspension te without salary na. Wala, sweldo. Amo ng latest so far. Kag ang latest, dumduman nyo tong natabo sa mulo nga ginsulod sang IMEG to. Di ba sinulod sang IMEG ang Mulo Police Station? Kaya ginapangita nila wanted person niya dito kuno nakitaan sandig sa mga witnesses nila. Ay, sus. Ang report si Nitri, say ka mga police, including si Police Captain Ryan Christ Inot, is subject sa summary dismissal proceedings. Kay, may mga ebidensya nga nagapakita nga dito gidman nagasaboy-saboy ang ex-police nga may kaso murder and but, basi ginagamit nila sa Operation Blau. Hambalan tani karon sa ato sa ring pagparagad oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 8:05.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong abdo.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga receptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapag-active. Pekana,

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin!
12: Santon Plus Herbal Soap. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulo sir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
14: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Mati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santhon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Yahoo!
15: Sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.
7: Pa-diet na ko buwas ah.
16: XFM.
17: Patroba mo!
18: Exciting!

0: pamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.31.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Bago lang gid nagbundak ang ulan, gulpi lang man gid nagtahaw sa sinema tinayon. Daw nagdulom naman ang ato sa ring palibot ba? Daw ginasulo sa ribo kita sang ulan, dari karon sa siyudad sang Iloilo. Good morning, anay kay Julia Balay, Balayaot. Gapamati subong halin sa kay katrupang vibes kanayunan. Kag sa kay Ma'am Idna Puray niya, okay lang sir. Mayo chimpo, thank you. Ay mayo chimpo diya sa Ribalo, diya sa Haro, ginabugit-bugit kami di kaulan, no? Sa kay Anhilo de Monteverde, good morning. Ya pag-greet ko lang gali, ihado mo. Birthday ya kapon, F01 Mark Rindahi. Oh, dugay-dugay, lansang na tanas kalendaryo, single man gyapon, ha? Sa kay F01 Mark Rindahi, happy birthday, belated kahapon birthday ka tropang genre. Sulusin niya sa tropang genre. Good morning, it kag happy birthday kay Yado, kay F01 Mark Rindahi. Sa kay Jenny Halyorina, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, ara damay pasayro sa katropang genre. Okay, alang-alang gid no. Sa pag-check sa ato sa ring mga katropa reporters bala, mga ano naton, taxi patrollers sa sitwasyon subong Biyernes eh. Balantaya naman ni karon si gabi, ang last trip sa Haniway, Maasin, pakado di sa Norte, kag Central, Northern Central, Haniway, Maasin, Lambunaw, Kalinog. Ha? Pating series ini. Bangod man kay nag-viral to balang number 23 to mo. Nga pretty boy, biyahiya Lambunaw and Kalinog to Iloilo City and vice versa. Di balang na-picturean to last weekend. Yan nagpamuka ka pasayro to last trip eh. Alas 9:40 gabing last trip nagapamuka ka kapasahero kay damo-damo yan ang last trip nagligad sining a weekend. Ginpadalaan na sang Shokos order ang tag-iya, gin-suspend man ang driver's license sang driver sang number 23 na nga unit sang pretty boy. Ti Biyernes naman, laban-laban sini, damo mga estudyante sini karon mapalauli, damo mga pasayro sini, last trip, kay ti weekend, ang iban sini, day off nila Saturday and Sunday, bao, kabay pa nga ti, ang aton man lang sini, dari, number one is safety and security. Safety sa mga pasayro. Number one, ti alang-alang gidman ko, nagapamuka ka pasayro. Pero, dapat nga masulbar ini. Kaya nga, gahinga boom lang mapauli ni mga pasahero mo. Kumo kay ti may last trip, bahala na da. Bahala na sa Batman, kabit man kon kabit. Taplod man kon taplod, butamalo sila ara sa atopla. Bisan pa maulan, may masakay sa atopya, basta baka pauli lang mo. Bahala na mga mabasa, papauli. Butang lang ng bags dalom na, balon, butang lang na sa, dalo, sa sulod. Ang importante sila, bisan kabit, makabit. Bisan sa babaw, masakay sa ibabaw para lang makapauli. So dapat masolusyonan ini sa mga local government units and agencies concerned. LTO kag LTFRB. Pero up to now daw ay pakita solusyon sa rin nabatian halin sa ito sa rin mga local officials, halin sa ito sa rin LTO kag LTFRB. Dapat nga may ari ini sa ginatawag dato sa rin naplastar na ng sistema. Kaya nga, nag-occur ini every weekend, labi na gitsubo nga maulan, laban-laban sining dinaskanay mo sa pasayro, di hamak karon last trip mo. Hindi lang nisa sa Karuta, hindi lang nisa sa Central Iloilo, kundi pati dari sa Northern Iloilo and Northern Central Iloilo and most likely, amo maning sistema, pakadto ka dito sa may Southern Iloilo. May mga nagapalauli kung kaysa ng mga taxi nga dalas ang kaluoy, ulayhon, ginapasakay mga pasahero, pero pila gina makargaya sina. Ha? So, mga bagay ini, kung ini nagakinabo almost on a weekend basis. Ha? Kung ini mga bian, amoning plastada, kagamoning sitwasyon, dapat nga may na-lay down na nga bisan temporaryo lang anay nga solusyon. Hindi pwede nga pabayan talang ini kagala kadakpon na nga dakpon nga mga driver kag mga konduktor kag pagkatapos isyokos order lang ang tag-iya. Mga bagay ini nga nasiring naton hindi kaya ini solusyonan sang public transport. Kain saying ati gapamiliti man na sila. Ati alang-alang mo na manaog karon sa Kabatuan kag Santa Barbara sukton mo na 150 nga pasahi pakalinog. Ha? Kundi sukton mo lang appropriately. Kung pilang taripa pagkanto sa Santa Barbara, pilang taripa pagkanto sa Kabatuan, pilang taripa pagkanto sa Niway, amo lang mana ang imo sining sukot. Di ko jo imagine that nga back and forth nila. Pila tong pila gani ka litro ang makonsumo nila? Worth to 4,500. Ah, back and forth lana. Pretty boy pala na. Amo mana sa mga bases. Di ko jo imagine that ang 4,500 back and forth, paano mo na bawion? Paano mo ina patakason may porsyento pang driver or may sweldo? Ang konduktor may porsyento, hindi gani may sweldo. Ay sus, ang maintenance mo pa. So mga katulad sini, hindi lang pwede, kag hindi lang dapat. Nga dakpon na nga dakpon. Isukos kag isukos lang perme ang tag-iya. Pagkatapos, suspindihon lang ang lisensya sang driver. But we do understand man sang papelya sang LTO. Law enforcement agency sila yamo patuman nga patuman ng sila ya sang pagsulundan. So it's a multi agency ang dapat sininga maghatag sang solusyon. For example, what if i-require nato ng LGU kay damo man na sila kwarta, ha, nga kada gani weekend abi Sabado, Biyernes kag Sabado katropang January may ara sila isa ka bus abi nga amo nang mang last trip. Uniform na lang yung last trip, mambal, okay. Last trip kita, last days ng gabi, ha? Last days lang, LG yung mahakot karon, for example, katropang genre. Mabulos-bulos, bikaroon ang Lambunaw, Kalinog, ha? Sa last trip. Kaya tiyan mo nang gato para yung banwa mo. Kung diri ka naman sa Pasi, Pasi, last trip, last days. Kung diri ka naman niya sa Northern Iloilo, bisan hasta lang sa Barutak Viejo, Biro Concepcion. Mang last trip, isama na bikabas. Ang priority, ang malayo nga mga lugar. Pareho sabi nga, dito ka na Barutak Nuevo, Anilaw, Banate, Barutak Viejo, pagkanto ka dito sa Ahoy. Amo nang i-prioritize nga mga pasahero. So pwede guro, no, duwa kadlaw, pila gina magastos sina back and forth sang mga buses. Abi, for example, kung LGU na ang maghakot sini. Ang kinanglanon malang sini, ang pagpungko kagpagdihon sang sistema mo. Kay mahambal na karon nga ati private vehicle ini ti pwede man gurong at tilipunan sang taga LTO, taga LTFRB under the DOTR and the LGU to craft a memorandum of agreement katropan diyan rin, di ba? Para nga ang mga pasahero hindi masakripisyo. What do you think, ladies and gentlemen? These are just a cent of our suggestion if it is possible, ha? Nga wala sang dako balang sa gabal kag dako sininga problema. If it is possible, kung posible, ha? We're not saying ati iduso ginaton kung hindi pwede, but this is a suggestion na pamangko sininapungkuan na pagkatapos na lay down na ang muning klasika sistema. Kahalos mga banwa, subong may mga bases naman, may mga coasters naman, di ba? Oh, pareho sabi sang Barutak Viejo, may bus sila da. Most likely, up to Ahoy, no? Or Sara, may mga bus na guroda ang local government units. Pagkatapos, kundaris Kalinog. Doon may bus naman ang Kalinog. Katropang Ira, may bus ng Kalinog. Minibus bala. Kaya mga ruta ngayon ni isang una, naintindihan ta, may ginpang donar ang series bus. Series liner, may ginpang donar ng mga buses for the use of the local government units. What if amo ina ang ila sining nga gamiton abi? Last trip lang kada Biyernes lang gid kag Sabado. Kundi man Biyernes kag Sabado, bisan sa Biyernes lang kada amo nang damo gid ya pasahero. Manghakot abi last trip, uniform 10 o'clock. Amo man diri pakadto sa San Joaquin. Ha? Kon problematic man kita dira. Ang hambal nga tiway balik diri para sa banwa, ti serbisyo man gyapon para sa mga pasahero, de ba? After all, manukot man na sila gihapon. Kung hindi ka mo manukot, much better. Diba? Tiway ka, pasahi mo. Mambalabi ka ron, mabiyahi. Da ka ron, bus abisang Haniway. O, hindi gani, bus abisang Lambunaw or Kalinog. Ambal nga ti ang taga tanan nga taga Kalinog libre. Pero ang magsakay diya nga hindi taga Kalinog, yati may bayad eh. Ha? Para lang nga mabalik or maibsan, malesen ang gasto. Abi, for example, gasolina. Ang gastos krudo or diesel man ang kalabanan nga gatong sina. What do you think, ladies and gentlemen? May sense ang muna nga sahi sa sistema. We're not saying nga i-implement gid. What we are saying is, this is possible, this is doable. Kay kung maguntat lang kitak panumdom, yun di kakakya. Kaluloy driver, kaluloy tag-iya, kaluloy ang konduktor, kag mas kaluloy ang mga pasahiro nga way nasakyan if in case. Dapat na panumdumon nga gahulat ng pamilya nila man to magpauli katropang January. Hindi lang nga makapauli sila safe and sound, kundi gahulat kay amo nang tiempo nga inogpauli nila amo nang adlaw bisan pa last trip na. Mailong na tani kon ra lakton lang katropang January, mahambal ka nga mauli taken ko na halins banwa kaniway mapanaw taken pagtutos menggit. Oh. Kay ti anom ladak kilometro, mahambal nga anom ka kilometros niya, may duha ko oras paksoy yak labot gi kutos balay. Diba? Ano lang ginahadlokan mo magpanaw kung gabi katropang January ha? Ha? Ang tik-tik-tik-tik-tik-tik. Ako mag-tik-tik gani, amo nang hambal nila nga. Ga 100 meter dash ka man kag. And yeah. Pero frankly speaking, amo na eh. Ang aton sinay nga isa kagi na tanaw sinay nga solusyon eh. That the local government units, sa mga lugar ka damo pasahero, amo na ang makater. Kay for example, labing pasahero, sobra sa kada last trip. Nagapamuka ka tag 50, abi tag 40, isa ka load ina sang minibus katropang January. Bulos-bulos karon na yun, di ba? Subong abi nga Biyernes, haniway. Sa sunod niya Biyernes, abi Lambunaw. Sa sunod niya Biyernes, abi Kalinog. Di ba? Hindi ganit, subong nga Biyernes, haniway. Pagkasabado, Lambunaw. Pagkasunod niya Biyernes naman, Kalinog. Pagkasunod niya Sabado naman, balik naman sa haniway. Ang mga ruta ka parehos bala sina? Kung wala sila sang gabi na ginya last trip bala, kay parehos din sa taga-haniway. Kung may last trip ka taga-Kalinog, kag may salutan pa sila, masalut na sila da. Diba? Amo man na dari sa Northern Iloilo, sa Central Iloilo, if it is through the local government units, there's nothing impossible. If the government wanted really to help, if the government and our public officials really think, kung paano mabuligan ang aton sa nga mga pasahero. Diba? Kung kaysa gani, pareho sinin may mga local government units. They are providing service vehicles para iya sa ilang mga athletes for competition. Para sa Pasig City, katropang January. Ang Pasig City, pinakabilog coaster sa Pasig City. May ginagamit pang transport para iya sa mga athletes for volleyball, athletes for basketball, athletes for table tennis, athletes for tawag natin, baseball. Kung may mga competition, yung service niya ka Pasig City, ti kapareho sina, for example, kung may problema kita sa way towards Pasig City, abi, kada Biyernes kag Sabado gutok, ti kung mahuman, abi, kag maghinisugot, kag there's a way, may pamagi sini, to make it functional, ang inang sistema, ti kada Biyernes kag Sabado, si Gano, ginanga patripan, abi, sa ka, ha, coaster ni Mayor Stephen Palmares naman. Kayak banwa na. Ha? Pareho sabi, for example, ang problemado, gidpermi yung aruta, yes, haniway, pakadto kas Kalinog. Ha? Pa-season-season ang pakadto kaya sa Northern Iloilo. Pa-season-season, may mga season, may mga beses, nga, tawhay man. Pero may ara kung kayo sa mga okasyon, especially payday. Weekend, ha? Biyernes, abing payday. Sigurado, ikaw pagkagabi, sina, gapamuka ka sinang pasahero. Amo man na dari sa Barutak Viejo, may bus man ang Barutak Viejo. Diba? Most likely, ahoy, may bus man. Concepcion, may bus man. Ang Sara, may bus man. Ang local government units. Amo nang gamito nila pang last trip eh. Ha? We're not just here to criticize. Somehow, this is a suggestion. If it is workable, if it is doable, if it is possible, if it is, hindi na. Ha? Lain na karon ng bull, hindi ba? Kapin pa kon two bull. Ha? Hindi kay two bull, ha? Two balls. Well, sa nasilina naton, mga kapareho sini, nagakinanglan man lang sang gamay nga brain cells. Gamay sini nga pag-ulikid. Ha? Pag-ulikid, ngang solusyon sa pag-ulikid ta sa public transport, pag-ulikid naton sa mga pasahero, ha? Gastuhan naton gamay nga brain cells. Parang masolusyonan ta. Pasalamat, guro, ang mga pasahero, sina? Labi na ganyan mga constituents. No, kung ikaw be mayor, Katropan General, ikaw be mayor karon sa pareho sini Kalinog, ha? Si Mayor Iko Calvo. At ikaya ni Mayor Iko Calvo na da, nga providean kada weekend abisang pasahero. Galing kayo nagalabot dito sa Kalinog, bala, yun di kakakya, pinambilog na malang ang pasahero, Katropan General, hindi bala? Pero somehow, ina mga abiyan makabulig, depende sa determination. Ha? Kung bala, di na pasahero, damo gidya kada Biyernes kag Sabado. Tiyan mo na nga banwa ang mapabiyahi last trip para ni maginutok sa last trip sa iban sini nga ruta eh. Kaya ruta diriya sa Central Iloilo, halin ikaw sa Santa Barbara. Ti may mga jeep pa man nagabiyahi bisan gabi na Santa Barbara, only that gapaugat. Kaya kalabanan sini nga last trip man, after mag last trip, ang ruta sang Kalinog, ruta sang Kabatuan, Maasin, Haniway, kag Lambunaw. So after sa last trip, let's say for example, Haniway, last trip alas 10:15 sa gabi. Tipag alas 10:30 na, laban-laban, amo ng pagwa naman sa Santa Barbara nga last trip. Kung last trip, for example, karon ang Maasin, kag Kabatuan, alas 8, timay alas 9 pa nga nagagwa nga Haniway. So masakay sila sa Haniway. Kon alas 8 last trip sang Kabatuan kag Maasin, pwede sila sakay sa Kalinog kay 9:40 pang last trip ya sang Kalinog, yes eh? Ladies and gentlemen, pero ang kalabanan nga pasahero dapat i-determine by virtue of consultation with the drivers, with the operators. Ano bala ang pwede naton dari mahimo? What if mapabiyahe karon last trip every weekend lang ang local government unit para i-ferry ang ila sini tagsa-tagsa ka mga constituents nga nagakaalangan diri syudad. Manukot o kon indi, pwede ka panukot o kon indi, pwede ka panukot. And that's the thing, ladies and gentlemen. Kaya for example, Kalinog, Katropan January, back and forth pilang gasto, kon mga minibus ang magbiyahe, Kalinog is around 45 plus 10, abi mga 55 kilometros halindri syudad. Magasto lang abi mga 1:10, no? That's 5.5. Mga 15 litros, butang mo na gid. 15 litros, that's around 1,500. Kung gamay-gamay ang makina. Butang mo 2,000 na gid. Back and forth, 2,000. So kung 2,000 ang back and forth, sa kada Biyernes, kag Sabado mabiyahe sila, that's around 4,000 gastos gatong. Ha? Sweldo abi sa driver, for example, kag helper nga maupod abi LGU, masweldo ikos driver. Tay may mga drivers man ng local government units, debla. It's just a matter of rescheduling sang ila sa ring duty. Kag anybody that could help as helper, diba? Butang ta kada bulan madugang kabi duha ka job hire ka tropang January. Magsweldo bi ang job hire. Tagpila subong ang adlaw ka job hire. Buta mo lang, tason tan lang kita, 20 mil bi kada bulan, that's 40,000. Plus, mga 50 mil ang madugang sa budget sa local government unit. Abi, buta mo na kita, taas na ang estimate. Sa kada bulan, madalagan, abi mga 50 mil. Bisan 10 mil paguro, 10 mil paguro. Kaya sa mga local government units na, bisan isa lang kaadlaw, ladies and gentlemen, on a weekend, di ba? Kung ni Biyernes, Sabado. Ano gibandamo pa sa iro, Katropang January? Biyernes kung Sabado, Biyernes. Di ba? Ang Sabado panalagsa, ina. That's why, sana sila ina natin, kung mag-untat kita panumdom, kaluluoy lang permi ang pinahan. Kaluluoy lang permi ang multahan. Kaluluoy lang permi ang masuspend. Pero there's always a way. May mga pamaagi. Ina kon paligban, gastuhan gamay nga brain cells. Pagkatapos, ha, mabatsyagan ta nga may pag-ulikid ang aton sini nga mga tao sa gobyerno. We're not saying LGU lang. We need national government agencies to talk about the possibility of doing this. Inayaton man ang suhestyon. Ha? is not just to critic. It's our suggestion. Pwede? Kung hindi pwede, ngita ta iban ni alternatibo eh. Diba? Ngita ta iban ni alternatibo kung hindi man makapabiyahe karon. For example, ang local government unit, parang barato na lang ang balayran, abi katropang January. Pareho sa Kalinog. Okay, last trip ka, shoulders ang Kalinog, nga LGU, ang imo gatong, back and forth. Ha? Kung sino man da mag last trip, okay, instead of 940 mo, no last just last trip mo ha, bayad ang imo gatong, may ayuda sa gatong. For example, ari 2,000 ho, kada adlaw nga last trip mo, Biyernes kag Sabado, bulos-buluson ta kung ano nga units na nagabiyahe, tiara da CBL, pwede ka last trip, ari imo gatong 2,000, Biyernes, pagkasabado, siya pretty boy, ari mo gatong 2,000, pretty boy. Diba? So that's around 4,000 in on a weekend. Times 4, apat abi ka weekends. Ha? 4,000. That's less than 20,000 ya gasto. Diba? Subsidy lang kinanglanon sina sa local government units. For example, mo man haniway, mambala nga, ati 10-15 ang last trip karon sang gold medal. Ah, klala ko na dang ano eh, last trip eh. Tikon alas 10:15, oh, are himunta. Alas 10:45, bing last trip. Oh, are pila gastomos gatong. That's 30 kilometers from Iloilo City. Back and forth, 60. Mag 1:10, mga 6 litros. Magtag 90, subong. Ma, pila na? Ha? 6 litros times 90. Oh, are mo isa klibo, oh. Gatong muna, back and forth. Diba? Ayuda sa local government units, kaya ni Mayor Paul Pariana kag sa LGU haniway, ah? What do you think, ladies and gentlemen? That's much doable than mapabiyahe gidya ang LGU kay may sweldo sila driver, may sweldo sila sa conductor, and most likely job hires na. Mayon niyang may ruta katropang Jan Ray, ladies and gentlemen, kay tila na daya ruta mo. Hatag lang sa ayuda ang local government units, pwede mahimo ina nga tipunon together with LTO, together with LTFRB, together with our local government officials, mayors abi sa kabanuhanan, nga apiktado sini, amo na Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Haniway, Kabatuan, ha? Santa Barbara. Oh, ang pavia yati pwede, bisan may one-to mo na, kung gusto mo iya magpuli, katropang dyan, may mga... Ah, kung kaysa pwede ka gani kalihog, tricycle kag motor, mambala, mamilidpid lang tanoy mapuli, gig ko mo ginahulat ko to kasawa ko. You see, gamay lang ang gasto. Tingaway panigapon kag way madumduman ini. Why? Because waay ginatagan attention. Why? Bangod kay wala gina-prioritize. So, hindi priority. Ama nagatrabaho ta naga pang last trip. Ama nagaubra sa ato siring mga call centers. Ama nagaubra iya sa mga malls, ama nagaubra bilang security guards, nagaubra diri bilang panday, helper sa siyudad sa Iloilo nga magpalauli sila tagsa-tagsa ka mga local government units. Kaya ang masami man lang problematic iya last trip ano aw? Masin kay Gaginas Kabatuan, taga Kabatuan pidik sa kais masin eh. Masin si Mayor Ansing Amboy. Ah, si Seo na kay Mayor Ansing Amboy. Ha? Haniway, asisiyo na 20 mil kada bulan, sisiyo na para sa kay Mayor Paul Parian. Lambunaw, asisiyo na para kay Mayor Rinor Gonzales, kag board member Jason Gonzales da. Diba? Kalinog, Jesus. Ha? Simple lang na para kay Mayor Iko Calvo da. Butang mo, hasta pag dito iya sa ano, katropang January, ang ano abi, ang Bingawan, pwede ikaw ka single nga motor halin sa Kalinog, de black tropan January. Oh, asal sa Kalinog for example, solve. You see? Ha? Ti pareos ni sa Northern Iloilo. Mambala bi, series last trip na mo 9:30. Okay, mahatag kami ayuda, himuon nyo last trip nyo. Hasta bis Barutak Viejo. O di ganay hasta sa Sara, himuon tabi ang inyong ano da, ayuda bi 2,500. Ha, that's 5 mil kada simana, Sabado, Domingo, times 4, 20 mil. Oh, last trip karon ka series, alas 10, LGU sponsored. Lakalesen pa gasto yang local government units. Diba? Ang nagabiyahi, public utility transport, public transport gidya, public utility, ruta ya gidya. Diba? That's how simple it is. Kung ginapanumduman ka ginaulikdan, sa mga public officials ta, kag mga government agencies concerned ta, ti way gid abi magsulod ina sa ila sining sistema sang pagpanumdom. No, kon wala ini madumduman is because they are not making this as a priority. They are not thinking about sa concern iya sa mga pasahero, drivers, kag-conductors. Abi sa mga drivers, kag-conductors, what do you think, ladies and gentlemen? Ha? If it is possible, it is doable, posible ayan ina, I think the second option is better than the first one. Ngayong LGU, hindi niya mapabiyahi. Diba? Ang second option, mapabiyahi ikaw, imuno uniform, last year's bill, last trip, tanan. As simple as that, ayudahan ng sa local government units. Kaya nga, tiga panghata gani ayuda, yatag 5,000, isama lang nakatao, katropang January. Tiga karoon, apat lang nakatao, 20,000 mo na, apat lang nakatao. And you have a month of public service to your constituents. Nga makapauli, ang mga pwede kapauli, kakahibalo sila, nga munang last trip. Tagini na gimana tama ka gutok magalas jis goro ang last trip kada gabi ka tropang January. Kung ikaw be for example, tagani YB for example or Lamuna or Kalinog. Amo na implota kiti ang pretty boy halin sa Lamuna o Kalinog. Ayudahan mi da karon ang Kalinog o Ario 2500 silinya back and forth. Tapos sa last trip niyo instead of 940 sila, okay pagwa kamo 940 pero last year sila mapagwa ta last trip pa ari ang ayuda niyo sa gatong o. Ha? Sugot guro ng pretty boy ah. Masugot guro ng series bus ah. Masugot guro si Mr. Celeste sina sa CBL ah. Kalinog bus line ah. Kaya nga, bawi ka na sa gatong mo. Whatever proceeds nga ma-income dira will go to the conductor, the driver, and the owner in the form of maintenance. Di pilagin ang ma-income nila da. Maka-income sila kada trip abi sa kalibu. Buhinan da sang 10% sa conductor sa kagatos. Na kung diyan madyan da, makabit kay mo back and forth katropang January, 50 ang kabit mo one way. Back and forth sila, butamalod, two ways, shin. Driver, bida karon 15% or 20%, 200. One way mo kalina sang gasolinador, clutch kag preno, halaka lubag da karon sang manibila, kag halaka kum-kum da karon kakambyada. Ha? Shen ang one way mo. That could also help. Ha? Public transport, that could help. And driver, ang conductor, rotation basis eh. Diba? Rotation basis eh. Mambal nga ti sa sunod. Sino dang mayara dahaw? Nagbiyahe sa ruta. You see, ladies and gentlemen, why naman 6L das pasi mo? Series naman ang dahalos ga sustener ga mantener pagkanto sa Pasig City, pagkanto sa Barotac Viejo, and upward towards Carles, Balasan, kagistansya. Tiyan nag-sustener dito, series liner naman lang mo, series bus. Di pwede man na guro manigusyar sa series bus, ah. Then di man na mabudlay ni Gosaron ng taga-series. Sa muna nga sahi sa serbisyo publiko, hindi man adlaw-adlaw, only on weekends. Okay, kung last trip ninyo, pareho sabi sa series, 9:30. Di man, balok ko'y pagwa ka mo 9:30. Pero alas 10 na malas trip kita ya, LGU sponsored or ayudahan sa LGU ang gatong. So, that's doable, that's possible. Hindi ba? Hindi na imposible. So, instead nga magkalabit ang mga tao, hindi sila magkalabit. Mahulat. Kung pareho ni last trip karon, may 9:40 nga last trip ang pretty boy. May last 10 pagin nga last trip, or last 10:15 or last 10:30 sa gabi nga last trip. Mahulat na, mambal nga, oops, hindi pwede ni, may kabit na kag may top load pa, hindi pwede ni. Hulat ka mo sa last trip, alas 10 or alas 10:30, whatever, ang magrihan nilang at tiyempo. Diba? Kay kung gindala, inisang doa ka units ang pretty boy, ining karga nga ini, doa gini ka units eh. Buta malon, doa ka units ang pwede mag-carry sang bilog ng kargaya ho. Di kundi wala kita sang problema as far as regulations sa LTO. Nasolve tang problema sang LTO. Hindi na maglitik ang ulo da ni Director Didoy Hiduspan sang palibog. Mahambal nga, may dalakpo naman to, naluoy na ko sa driver, naluoy na ko sa operator. Diba? Mabuhinan ang problema sa LTFRB. Mahambal ang LTFRB ay salamat sa linya. Why na sang reklamo dari sang overloading, wala na sang reklamo dari sa non-conveyance of passenger. Kaya nga, wala na ti may nagakabit, wala na ti may mabilin, because solve ng problema. That's the simple solution, the way we look at it. Diba? Ang problema sa ni, sino ma-finalize? Ang problema sa ni, sino ma-convene? Ang problema sa ni, sino mapamuno? So, pwede natin matugyan ni sa mga local government churches. We have Mayor's League President. We'll try to solicit information sini sa kay Mayor Suset Mamon. Kaysa karon ang LMP, Iloilo Chapter Presidente. Hmm? Sa kay Mayor Mamon, abi for example, meeting on tanan mga mayors. Gamay mo lang mga mayors, si may mga concern mo. Primarily, third district, pating taga-Badyangan, maka-avail sini. Kaya nga, di kon makapauli kay mo astadas banwa kaniway duro de tana motor masakyan mo pagkadtos Badyangan sugaton kag motors banwada ano mala na ka kilometro pagkadto katos banwa ka Badyangan alin sa niway. You see, ladies and gentlemen, ha ina mga abyan, number one, pwede may mo sa mga LGUs with the participation sang LTFRB kag LTO. Di kon ara ng LTFRB mambal okay, anong himuon ta sini in order to conform with the rules, with the laws being implemented sang LTO. Diba? O ma-draft kita, whatever draft, memorandum of agreement, or what do you may call that? Ha? Party dira. Hindi man nakinanglan, guru, ang memorandum of agreement na kung ang mismo nagabiyahe nga public transport ang pabiyayon mo last trip. Diba? Huwag niya problema. Oh, pero just to inform the law enforcement agencies and to inform the very agency nga nagahatag frankisa sa managabiyahi as a matter of respect and courtesy, di ipaparticipate sila. Basi kung may sent of an opinion, kag idea pa sila to improve the system, to cater the needs of our common tao. Kung sa Senado, pagkag sa House of Reps, para po sa ayuda natin at para po sa kapakanan ng taong bayan. Di para sa taong bayan. Ha? So muna ang isa sa mga ginatanaw natin, and I think that's much doable than the LGUs ang magpabiyahi. So ang pamangkot na ng subong is when, where, ha? Ang how na sabat na natin, san o kag sa diin. Ha? Nga mga lugar ini, nga may mga concern. Di primarily, amo nang hambal natin, Kabatuan, Haniway, Lambunaw, Kagkalinog. Apat na kabanwa. Ha? Di ang mayor sa Kabatuan, magtelepon sila ni Mayor sang Haniway, sang Lambunaw, sang Kalinog. Solve na with the LMP and other LGUs. Nga gusto iya, nga di makapauli man ila sila mga constituents, may last trip abida karon, yadi paman mo. Kontra ini sa mga drivers sa iban nga mga units nga way nagabiyahe pare sabi may mga taxi nga nagapalauli miagaw may nagapalauli San Joaquin ginahimo nila na kon last trip abi for example 9 o'clock last trip pagkadto San Joaquin mambal mapuli ko kada gabi sa mapuli-puli ko pagkadto San Joaquin maulayhon ko pasero di ba oh at a lesser price. Do with that, ladies and gentlemen, nabuhinan naton ang concern. We do understand this is not the best solution maybe. Pero this is one way to solve the problem. Di ba? Nabuhin-buhinan naton. Nga, lukduhon talang lukduhon kaga pasampaw-sampawon talang problema. Sa ulihis na ang problema ta sobra payak bugat sa ginapasaan ni Atlas. Ano ginapasaan ni Atlas? Ano gani? Globe. Buta mo lang siyang bilog ng kalibutan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So that's our scent of a suggestion. We don't understand. Nagapinatudlanay, subong kung sino, sinang mahulag. Mambalday karon niya. Iba niya mga mayors, why man kung daya labot? Pero yun, know, kung bululigan, ini kag, just to borrow part of your brain cells, mas mahatagan naton ini isang mas responsive nga solusyon ang ini nga problema. Ladies and gentlemen, and that's our point, ha? Sa amo niyang issue, partiya sa overloading. Kaya nga, damo mananaga pagkamalaot sa LTO. No, ininyo pagpakamalauton ng LTO, they are just doing their job. And that's for the sake of fairness, para sa lalangay. But LTO should not only confined in suspending the driver's license of a violator and suspending possibly sa parts ng LTFRB sang franchise of the operator. They should also help in coordination with the local government units represented by the respective mayor para masulbar ang iniiyang concern. Matagan sang responsive solution. Amo nang pinakasimple, ladies and gentlemen. Timambal may PPTRP, pakitan, so on and so forth. Ha? So kung wala pa ina, budlay abi maghulat sa wala pa eh. Ha? Asa san o? Tikon 2030, panaya karonya maprobahan, mahulat kita 2030 and we have a recurring problem. May problema kita nga kada weekend nagatuhaw. So let us give a temporary, kontemporaryo man ini nga solusyon. Do not wait sang konsan odera ang awa buta malon si kaluoy sa mga tao nga dapat magtalupangod sina. Actually, yung PPTRP or the LPTRP, Local Public Transport Route Plan, that's only a definition kung diin pwede pasudlan sang ruta and so on and so forth, di ba? But pertaining to addressing sang concern sang overloading kada last trip kay damo ang mga pasahero nagelinga gaw pala uli kay nga ano oras ang off sa mall katropang January? Alas 9. Di ba? Karon, mahapit kay pas boarding house mo kung magkuha kalalabahan mo dalon mo sa uma. So you'll take at least mga 30 minutes to your boarding house. From your boarding house travel time ni mo pagkadto sa terminal pila, that's another 30 minutes, that's around 10 o'clock. Ha? Or butang tanlang gabi, 30 minutes pagkantos boarding house mo, kag pagkantos terminal, that's around 9:30. That's why nga, ang 9:14 last trip sa Lamuna kag Kalinog is reasonable. Ang 10:15 nga last trip sa Haniway is also reasonable. Kaya ang abot dira sa managaubra sa SM, ang mga taga call centers, ha? Mga nagapick ina mga around 10 o'clock. No, tagaan 15 minutos pagigkong kay isang aligwa because of some delays. Sa ila sila yung mga suki. Kaya may mga suki na na sila yan mo. Ha? Pati pulungkuan, ganina na tandaan na mo. Di kada man katropan dyan. Rin ang sakay ko, ano mo, puli-puli, bla. Pati pulungkuan, mambal, da karon pagbalikin mo, mambal nga. Oops, why si ma'am how? Oops, why si sir how? Siya da gapungko mo. Kay kada abot siya sina, ang iya pulungkuan niya, tandaan niya na, kay pagtulog plus konduktor, mambal nga, ma'am, dito ta gapon, sir, dito gapon, mambal, oo, dito gapon. Ah, tandaan niya na ako, kundi ka manahog, katropan dyan, Ray. Oo. Unless otherwise, bailuhan mo ang lugar nga pala naugan mo. Diba? So that's our suggestion. If it is possible, if it is doable, apamangkot, sino mapasimuno? Tiunahon tabi ang mga mayors na ton through the Mayors League of the Philippines, LMP League of Municipalities of the Philippines. Para mapatungan, bulig na lang. Somehow may binipisyo man nilang taga-Badyangan. Mayor na si Mayor Susit Mamon mo. Kay tikon alas 10 na last trip palin sa Niway, at least may makapauli ang Badyangan nun. Kay bisan motor lang sa Kianda, halin dyan sa Banwa, Kaniway, pagkadtos Badyangan. Through her intercession, through her benevolence, sa iya sininga kaluoy, sa iya pagulikid, kag sa iya sininga tawag naton sa ni pamaagi sa pagbulig to solve the problem, even though not directly, ha, nga nakugin ang ipiktoya sa Badyangan iya. Pero ang mapiktuhan sininga makabinipisyo, amoy ang Haniway nun, Lamunaw nun, Kalinog nun, kag siyempre, Bingawan nun. Ang iban nga mga ruta, major routes ni pwede man damay try, pareho sabi ang Utonte, lapit man lang, no? Pareho sabi sa Tigbawan, Gimbal, Igbaras, Tubungan, Miag-Aw, San Joaquin. Pwede man sila kintra. Nabla? Pagkanto ka naman sa Northern Iloilo, ang Saragabi, damo pa man da kung gabi ang Saragamo nga nagabiyahi. Barotac Nuevo, Anilaw, Banati, Barotac Viejo. Pagkanto ka dito sa San Rafael. Ha? Pagkanto ka dito sa Ahoy, Sara, Concepcion, San Dionisio, ha? Up to Estancia. Bisa na sta na lang guro sa Sara, guro ah. Hmm? Daan mo na gurong compromise na. Kung anong much better nga sistema kag maistoryahan with a good suggestions of our local chief executives kay sila nakasunado da mo sa hinasining nga lugar and with the help of our law enforcement agencies just like that of the LTO and LTFRB. Alas 9:11 sa ato sa nga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Good morning gid kay Glenn Amoroso. Ano bla katrupang Glenn? Ha? May sense? Tani kon dakog-dakogo nila, no? And we are being confronted by a problem tonight. Ha? And we'll be confronting a problem tonight. Amo na gihapon, laban-laban overloading. Ti anong solusyon ta? Eh, sana kasi mana nagligad, nothing happens. Di bla? Wala ti may natabo. Wala kita may solusyon. Mambal, kita nga ti, bawo, pintas man ang LTO kag LTFRB. But they are being guided by the books eh. May ara sila sa pagsulundan nga dapat sundon eh. Kag dapat ipatuman nga regulasyon o kung kasuguan eh. Ha? Pero, tani ko na dakog-dakog ini kag maistoryahan, mambal nga, can we give a BL leeway? Just give us a month. Just give us 15 days. We will find solution para maibsan ang concern on safety of passengers, especially during weekends, nga nagapamulak ang last trip. Alas 9:13, sa ato sa nga pagparagad, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus is a supplement nga nagahatag sa ato sa lutein, beta-carotene, vitaminic exiasantin, quality products inisang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa suki niyo mga butika. Kag pwede gid kamo kabakal dari sa clinic, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center ara sa A Young Building sa Yulo Street atubang sang Midtown Hotel. Ara da si Dr. Empinado, ara da si Ma'am China, ara da si Ma'am Izen. Kadto lang amo dara, don't worry about sbalairan. Libre, ha? Anong pwede nyo dara makuha? For example, pwede ka makonsulta da. Pwede ka magabayan ni Dr. Empinado. Kaya may mga equipment dira nga ginagamit in order to determine ano bala ang nutrients nga kulang sa lawas mo, vitamins man o kon minerals. Kay kalabanan indi man tanan, kalabanan sa masakit, nagahalin sa kakulang sa supply sa vitamins o kon minerals. Sa ato sa nga lawas, kay ti why kita kahibalo kon anong vitamins kag minerals ang nagasulod sa lawas ta, halin sa mga ginakaon ta. Abita kong kakaong kita katalong, we already have enough supply of vitamins and minerals or nutrients. No. Hindi lang talong. Ha? That's why nga may mga program of supplementations. Katulad abis sa pag-offer sa Santhon Plus Gold Capsule. Diba? Vision X Plus to maintain good eyesight. Kaya dira makakuha ikaw, suplemento, pare sabi sa mata, suplemento nga mga nutrients kinanglanon sa ato sining lawas. Kay kung kulang sa nutrients, amuna ang masami ginahalinan sang malala nga pamalatian. That may cause sometimes, ha? Sang inatawag na ito, pagkadula mo ni sa ibabaw sang kalibutan. So mabakal initanan sa klinik, kadto lang amo dara, libre dira ang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, Domingo hasta Biyernes. Kung Biyernes, hasta lang da, alas dos, ha? Arada sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:15.
2: XFM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kape. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobra gid kay sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Patropa mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na

0: Nin, mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
7: Sa ako call center agent.
6: Birmingham ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Iba ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
6: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
1: Madiet na ko buwas ah.
5: XFM.
9: Katropa mo.
10: Exciting.
11: Mga katropa. Exciting.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.32. Bullseye! Padayon sa ato sa rin pagparagad sa paratuntunan na Bullseye. Sa kay Ma'am Hermite, thank you for listening and blessed Friday also. Sa kay Ma'am Idna Puray, siya na nagwa na di ang adlaw, tanini na mag-ulan ba? Bago lang gidi, naghubas ang baha. Sa Arivaloni. Bullseye! Sa kay Jenny Halyurina, Nyadakpon, wala solusyon. Pumuluyo, kaluluoy, kapin pa, mga late ang nagapauli. So, muna ganing hambal na ton, Jenny, nga dapat may solusyon eh, mga LGUs. So, muna ay subsidy na lang sa gatong, sang last trip, di ba? Gamay pa gasto sang LGU. Kayang-kaya na, ay sos, di ba? Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Kamusta na dang Hong Kong, ma'am? Thank you for listening. Dari sa XFM. Ambal ni Jenny Halyurina, niya maski providan ka LGU ila pumuluyo, kapin ang haniway, kabatuan lambuna or kalinog, kapin pa kon Friday, damo gid pasero kisa Sir Josil, may boarding house gani, kuda sa Pavia Terminal, walking distance from terminal, laban ga board kalinog lambunaw, kis aga pasugot na lang ako, mag-stay family, mag-sleep over, kisa ila pamilya hindi nakalastri puli kay wala na salakyan, maluoy ka na lang. And that's correct. So dapat niya may ara gidya sang designated last trip aside from the regular last trip parius abisang lambunaw kag kalinog. Ikon last trip nila da karon alas 9:40 timo ano last trip eh, LGU sponsored alas 10:30 gabi, di ba? Ihimplo ta lang na. Sa Kenyek Espinosa, good morning. Sa linya watching live sa programa mo, Katropan Josel, thank you. Ama ni Jenny Halyurina, kaya na ka LGU nga mga malayo, Sir Josel, sang may chip kami, dati, dira pasahiro stranded. Gakuha kami pasahiro hasta lang sa kabatuan, 50 pesos per head. Kay magbalik city, wala na pasahiro. Amo na kulbaan ang out of route. Kung madakpan ka, point dira, kaluoy ka lang abi sa na-stranded or naluoy ka lang sa na-stranded ng mga pasahiro, hindi ka pauli kaysa maliyo pang kabanwahanan. Amo na kung kaysa ang ginahimo sa iba nag-side trip even though nga that is not allowed. Out of route mo ang imo sining charging. So that's... that warrants ginatawag nato sini possible suspension sa imo sini nga franchise galing na luoy kas pasahero eh, di ba? Tiko nagapamuka ka ang pasahero, for example last trip pa Kalinog, ini man tanan taga Kalinog kalabanan gid sina taga Kabatuan kag taga Haniway mo Santa Barbara Kabatuan Haniway paglabuot da beyond Haniway akon kaysa konduktor na lang gani kag driver ang nabilin. Pero kaya nila ni, pero ang pamangkot sini kung paano nila himuon, di, hindi pwede guro nga hindi ka mga mayors ini pagsabton. Diba? Pareho sa Kalinog, amo na ganing nambal ta Kalinog, Lambunaw, kaghaniway gid. There is a central Iloilo. It's already 9:36 in the morning sa ato sining pagparagad. Dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. So kung YT may magpanumdom sini kag YT may mag-implementar, amo lang gid na maubos lang ang mataka na lang ang operator mahambal. Hindi nang tamag last trip, hindi tamag karga. Ang problema sa ni kung hindi ka magkarga, you will be charged of non-conveyance of passenger. That is also tantamount to suspension of your franchise kung ikaw operator. Ako saran man driver, non-conveyance of passenger, masuspend ba na yan sa ring driver's license? Amo nang problema. Ting pamangkot sini kung ikarga mo, puno na. Diba? Din mo na ibutang. Ting ibaan pasimpalad, sige lang balanong. Masamit agi na mabatian sa last trip. Sige na malanong makabit lang ako. Ay problema ah. Bisan magbayad pa ko doble. Iban sina matukos. Sina bisan magbayad pa ko. Pareho sabi plate, may pakalinog mambal. Bisan 200 pa nung plate. Kung mapuli lang ko, pasakya lang ko ay. Tikon kaysa, dalas ang tawhan nun niya kaluoy mo bala. Anong mahimo mo kay nagapakitloy? Ti pareho siniho. This is a normal actually nga... tawag na ito, nagakahinabo sa last trip. Ang hindi yaka-relate sina, waay kaagi sina, di ba? Pero ang manakaagi pang last trip, hambal lang, sakto na. 9:37, sa ito sa ring pagparagad. Ara na katropang Jan Ray? sa ato sining linya. May kang tanan ini sa natabo bala sa Dumangas. Sa Dumangas National High School. Kung sa diin, may maestro nga nag-post sa Facebook account niya na may pagpamahog bala. Yati ko naway ti may mapatay da, ako mapatay. Ti may gintumod rin, principal, assistant principal, at mga guro. Ang nag-post, maestro man, asawa ya maestra man, tuloy taga Dumangas. May mga feedbacks kita dari pertaining to kung ano gid ang ara sa sulod sa balatsyagon, balasang maestro hao. But we want to know the investigation. At least ginaktuhan sa school division office. Ha? Ginaksyonan nila ini after nga nagpadala sang incident report, IR, amo na nga IR, incident report, si Dr. Leo Abi-Abi, principal sang Dumangas National High School, pertaining sa na-monitor sa Facebook account sang maestro nga may pagpamahog. Tigin responderan ini ka police and wala gani klase ang mga estudyante. One day sa kadlaw, that was Wednesday, because of fear, basi bala matuod kung matabo haw, ha? Basi bala kung hindi ka kapulong, ha? So bangod sina, nag-deploy ang police, nag-imbestigar si Police Major Lipsia, ang chief of police. Ang investigasyon niya sa police, wala sang imminent threat. At the time, ha? Tiara man lang sa Facebook mo. Pero at the time, wala sang imminent threat. Nga na-monitor ang police. So, ang initial ring information from Dr. Leo Abi-Abi, ang principal sang Dumangas National High School, nga may ara lang sang wala pag-inintsin ni Hanay. And also from the police. Kag may concern lang ang maestro. Amo na ang statement, general statement of Dr. Leo Abi-Abi. Ina mga abyan, ginapamangkota kung ano bala ina nga concern. Ang ginrelay sa maestro kanay katropang Romel kag katropang Jansen, sangin follow up ini dito sa balay nila sa Dumangas, nga may illegal kuno nga nagakainabo sa sulod sang eskwelahan. Very general man nga statement when asked to specify ano mga illegal nga mga nagakinabo sa sulod sang eskwelahan. Wala sang confirmation kung ano nga sahi sang illegal nga nagakahinabo sa sulod sang Dumangas National High School. Nagduga ang pagidang kuryosidad sa mga nakabati sini. Di mahambal nga may concern ang maestro. Butamalo ang concern niya sini was addressed to the principal, the assistant principal, at mga guro. Sana'y sinuayhan ini mga maestro kag maestradra nga may concern ang maestro nga nag-post sang pagpamahog sa iya sa nga Facebook account. Kag ano ining illegal nga nagakinabo sa sulod sang Dumangas National High School as per statement given to our reporters by the concerned teacher sa sining maestro. Ti up to now, wala pa kita sa ideya, pero good to know it was already acted sang school division office. Pinagi sa SDO, sang school division office of Iloilo, Iloilo province. So, ginimbestigaran, ginpatawag ang maestro. Ginpatawag si Dr. Leo Abi-Abi. And with that, kumukay tiara na sa kamot sang school division office, the statement made by the family, sang pamilya, sang maestro, nga siya sa school division office na lang kamukuha sa information. When asked further, si Dr. Leo Abi-Abi, kung ano ang kasanagan bala? Ano ini kung may aragin man illegal? Nga nagkakinabot na sunod sa high school, sa Dumangas. Ano ina? Kag ano ini ang concern? So that magtaway man paminsaron sa mga parents, sa mga ginikanan bala sang estudyante, kag sa mga estudyante man, kasi amo ganing nambalta, hindi takapulong iya kapinsar kag balatsyagon niya sa maestro. Pero gusto naton nga mahibaluan kung if it is already okay. Ha? that all is well that ends well. As far as this matter is concerned, kaya hasta subong may mga nabaton kita nga may messages kagabi, nagapamangkot niya katropan Diyos, sila no gito how? Iba niya na pre, ano gito how? Kung ko tinguan natun, nga ma-check sa school division office, if it was already addressed, if it is already well, that ends well, as far as that concern is that concern of the teacher is concerned, wala bala diri sang pagbutang sa alang-alang sang safety sa mga estudyante and also of the teaching staff of the Dumangas National High School. Kiti, why may specify except the principal and assistant principal, mga guru eh. Kung maghambal ka mga guru, that's a plural term ang mga eh. Sa Tagalog, kag Ilunggo eh. Maghambal ka mga more than one, maybe all. Diba? More than one, maybe all. Why ta, kag hindi natin mapulong. Sana sila na natin. Tikon may aragin man konflikto abining maestro, saya sa ni fellow teachers dara sa Dumangas National High School, basibla kon magtinabuan na ibla katropang Jan Ray, kag magparihos ang duha ka foreigner sa naiya, magtapungulay balang manatungdan, malabaw ko uloy, amambal, bo sister kag sister to sila niya, sparring, kalabanan term, amo na sparring eh. Parihos na duha ka foreigner sa naiya, alunsay, mga puti, ambot ko na, no, ginangin may isa nila nga nagtapungulay, tanda. Ha, may alaki na patungan na yun. Pero ti, may nagkaon, gidyak inumol eh. Ti, hindi natin mapulong, ladies and gentlemen. Kung hindi ni masettle. Ang, the way we look at it, sa balatsyago niya sang teacher sini nga nagpost, ti, sukdol na niya sa talaksan. Ti, kung hindi ni masettle, hindi ni mariglo, kag hindi ni masanagan, magapabilin ina, gamay lang nga kidar. Laban-laban sini mabalik ang conflict. Amo na kuni masettle, gamay lang kuno nga nobla, trigger or triggers, basi kon magsinumbatanay sila dara. Okay lang na, kag hindi kid okay, magsinabtanay lang abi, okay lang kon na professional way abi. May nagapatungab lang, abal, okay, we'll settle this. Pagkatapos, ti, okay, all is well that ends well. Pero sana sila nato kung hindi masettle, magpabilin na sa balatsyago niya sa maestro. Unless otherwise, masiling abi karon ni anahinalian lang to. Ano abi kay ginerbiyos ng guro tong maestro. Debla? So that's it. Kung nasettle na ginman ini sa school division office, that all is well that ends well na as far as this problem sa Dumangas National High School is concerned. We have Mr. Leonel Salvilia, ang spokesperson sang DepEd School Division Office, Province of Iloilo. Mr. Salvilia, si Katropang Joseph Albania sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Sir Joseph, good morning. Good morning, masaton nga mga tagpalamati sa XFM Iloilo.
0: Salamat gin sa tiyempo, sir. We don't understand. Basako ikaw, pero lipoton ko lang ni sir. Ining problema, bala natin sa Dumangas. Nga ginpatawag ba ninyo mga concerns ni Sir Leonel? Ano na ang latest update na na-resolve na ginman ini ang konflikto na Mr. Salvilia, sir?
1: Sa subong, sir, Sir Joseph, is we are waiting no for the reply sang aton sininga teacher because he was given the notice to explain. Sang nagligad nga do Wednesday to balang ilang meeting no. Yes, Wednesday morning no kay na-receive na to ng report Tuesday evening. We were able to talk with the school principal. And then sang aga nagpadala ang aton sininga schools division superintendent sang notice to explain and notice of meeting, so he was given 72 hours no to comply. Tapos si after that atropang Joseph is may next steps naman ang division depende sa iyang reply, but definitely that will not prevent the division office from pursuing fact-finding investigation or verification of facts no based man sa ginpasa nga incident report sa aton sining espilahan. So may dialogue na kita. The teacher was ginadmit niya man nga nahimo ito. He also apologized man no sa aton nga schools division office for what happened. Pero ti kinahanglan pa naton sa gihapon nga implementar ang aton sining mga intervention activities nga ginbalay na, and we are already finalizing, no, so subong ginaano na naton, ginapresenta ni naton with all the other concerned offices ng division para nga by next week ma umpisa na naton implementar ang ining mga intervention plans.
0: Oh. Pero naka face to face gid man kamo sir abi sa school division office ni sang concerned teacher. Yeah, he is mentally and psychologically well, sir.
1: Wala tato kaupod katropan Joseph sa ilang meeting. But we were informed by the school head and of course the assistant school, superintendent kay nag meet dito no nga he was also sorry, no, for what happened. Pero as regards that, no, ti ginabili na niya ton sa aton nga team nga magabulig na sa iya because he will also be subjected to psychosocial support man, no, kung may mga need kita for siguro for assessment, no, kag para mabuligan man siya in terms of well-being, no, tihimo man naton katropan Joseph. But for now we cannot really comment as to that, no, kay ti wala kita sang assessment gin patigayon or wala kita sang siguro specialist nga pwede makadetermine sina during the meeting that will be part of our intervention plan.
0: Oh. Pero one thing for sure, gin admit niya nga naka-post gin man sa mga makatulublag to ang mga posting sa iya account, Mr. Salvilia.
1: Yes, Sir Josel, no. Pag ang hambal niya do it was out of siguro frustration or do na manabat sa ganya bibalaan nga do siguro do may miscommunication dira or wala maintindihan ng iya sining nga gina padala nga mensahe sa school administration, which we are also trying to provide man assistance, no, sa eskwelahan kay tibas ibala may mga gaps gid man, no, in terms of communication, in terms of implementation sa mga policies naton. So amuna siya ang ginatutukan subong sa aton office.
0: Oh, I understand daw bagod ang principal, he came from Iloilo Nasyo, if I'm not mistaken. Mm. The head niya sa TVL si Dr. Leo Abi-Abi sa Nasyo before siya ma-promote dira as principal, Mr. Salvilia. Ano to, paray lang kamo before.
1: yes, ano sa ara na siya do assistant principal na siya before sa Iloilo National High School, before he was assigned as OIC of the school, no? So siya na ditong ginbutang as officer in charge sang Dumangas National High School to also assist the school.
0: Oh. Pero ang konflikto, yabi, without naming names, sir, ano sa administration level or may konflikto man siya or maybe misinterpretation of actions and instructions siguro, no, with the fellow teacher niya, ining maestro concern, sir?
1: May mga initial nga information na ginhatag sa ato ng school principal, ang officer in charge, but we are still verifying the information, no, kaya that will be part of the fact-finding investigation man nga pagapatigayunon sa aton sininga school's division office once we are able to submit the approved incident report sa legal and of course sa office of the school's division superintendent.
0: Oho. Pero may napalabot ya concern na gid man ini, sir, ha, ining teacher sa principal's office.
1: Nakaisurya sila. O, may mga issues and concerns na gin-present niya man sa aton nga school head.
0: Uh-huh.
1: And the school head tried to provide answers, no? Gin-plastar man sa iya ang mga protocols and policies nga gina-implementar sa eskwelahan. So probably do may nakita lang kita siguro, katropan Joseph, nga gamay nga gap in terms of communication. Probably do wala lang siguro ma-plastar sa iya sing maayo or base may mga previous siya nga mga issues and concerns nga wala lang gid bala ma-address man dayon, no, that also need action man on the part of the school administration. So amo nang ginatinguan naton subong nga ihatag nga technical assistance man sa eskwelahan para atong mga previous nga mga issues and concerns sa gin-raise niya together with all the other teachers man sa eskwelahan ma-address naton gilayon.
0: Oh. Pero anong status siya sinisubong, sir, the fact niya ti may fact-finding investigation na kamong himuon? Ang teacher nga ini concerned, is he under preventive suspension o kon padayon ang iya sining pagtudlo sa gihapon dira sa eskwelahan?
1: Since wala man sang legal action pa on the part of the school's division, Siya nag-decide man nga mag-file lang ana isang leave of absence, no? Naka-file siya sa iya nga leave, I think until today, no? So, expected man nga mabalik na siya sa eskwilahan by Monday, but it will be, still be subject sa arrangement naton man with the school, no? To especially nga hindi man naton gusto nga, kumbaga do, immediately ibalik siya dayon sa classroom because there might be siguro gamay pa nga mga dapat naton i-resolve anay sa level sang classroom or sa level sang eskwelahan, no, para at least makabalik siya normal, no, normally, no, maka work with well siya with the other teachers man sang eskwelahan naton.
0: Oh, pero may assurance from him, abi sir, nga nothing will happen abi sa mga gintumod yato principal, assistant principal. We don't know kung sino nang ginatumod yung mga guro, but it's a plural, eh, more than one, maybe all. Mr. Salvilla, may commitment siya nga why sa himuon nga malain.
1: Yes, actually gin-mention naman nila dito during the dialogue. Kagti as regards dati para nga masiguro taman ang safety and security of our school personnel and our learners, nag-closely coordinate man ang aton nga school head, aton nga eskwelahan, school administration sa local police to a request for police assistance kag visibility siguro ano para at least maano naton masiguro taman nga safe ang tanan dito.
0: Oh, lastly, Mr. Salvilla, may ginatumod sa dari nga may illegal kuno kinabo dara. Ano in terms of implementation of policies o kon may activities gid yang hinareklamo sa nga illegal kuno?
1: More on policies, no, pero part ina siya sa mangin verification naton nga pagahimuon once we receive the reply, no, halin sa teacher.
0: Okay. Mga pila ka adlaw ining hatag ninyo to resolve Mr. Salvilla sa level niya sa school division office?
1: Once ma-receive sa school division office, Katropan Jose lang ang reply. By next week, masugod naman na ang verification nga paghimuon sa aton legal office, ang aton school division superintendent through the legal office.
0: Okay. With that, sir, Mr. Salvilla, salamat gid sa tiyempong ini kag sa mga informations. At least natagan kita kung anong sitwasyon subong ha dara sa Dumangas National High School. So dayon yang klase, there will be no more disruptions sang classes sa Mr. Salvilla ha.
1: Yes, so normal na aton nga klase and nag-assure man aton nga school administration nga hindi na ma-hamper ang pag-deliver naton sang instruction sa mga learners naton in partnership, in coordination man sa aton nga mga local authorities.
0: Oh. With that, sir, salamat gid ha, ka good morning gid sa imo.
1: Thank you man, Katropan Josel, kag sa inyo dira sa XFM Iloilo. Stay safe and healthy.
0: Salamat. There you are si Mr. Lionel Salvilla, spokesperson sa School Division Office, Province of Iloilo. Parte sa mga policies na ginapatuman dira sa administration under sa kay Dr. Leo Abi-Abi. May mga illegal. Hindi pa ma-specify right now kung ano gid ini kay ongoing ang fact-finding investigation. So may disgusto siya, Abi. Tingin ka na ba ng sina policies katropang January? Load. Isagi din na. Kalabanan reklamo sa mga maestra niya na ano man niya siling nga ton administrasyon siling nga tanan siling itulod lang giyak na kunhaw. Amo na sa eskwelahan kalabanan, load. Number two, ang mga tasks and responsibilities given outside sa ginatawag nato siling pagtudlo. Amo na ang mga kalabanan sa policies eskwelahan. And several other activities nga maybe ginpanugutan sa una sa subong hindi na pwede. These are part of what we call as policies nga ginapatuman, guidelines sa mga eskwelahan nga nagka-cause sometimes ang konflikto. So dadira nakasintro. Pero may baluan tayo ni once nga makasabat niyang teacher concerned. So nag-file sa sang leave of absence until today. So on Monday, ti balantayan, ini kay basi ang iban nga mga maestro, bala to, yun na naman katropang January, bala. Sa Balatiago niya, why man na nagsili nga kon presidente ka, nagalawig ang imo sili nga pasyensya. You are trying. Ha? Nga maglawig pasyensya mo. Especially if you are already a professional. Just like sa mga teachers, nga ginaidulo sila sa mga estudyante. Kaya nga ako, hindi ka pag-idulohon sa estudyante, wala kapulos ka klasik maestro, ka maestra. Kaya hindi na mamati, ka magpati sa imong estudyante mo eh. sa Balantayan ini, pero there's already an assurance from the school administration through Dr. Leo Abi-Abi nga hindi mahamper ang delivery of instructions ang klase nila sini sa Dumangas National High School, and they may be asking for police assistance in order to stabilize then the situation. Kasi sa Monday, una naman ng adlaw nga matinabuhay sila, dara mo. Basibla kon mag tinulukay, bala tinigib naman katropang dyan, Rebla. Tapos magpinunsok-punsok naman bala mga teachers, kaga may misinterpretasyon naman ang isa kag isablam. Hambal, bo si kwanto sila niya, no? Gupod gi kay kwanto. Bo si kwanto sila niya, upos na to ng tinipon-tipon. Siya laban-laban siya, si kwan ang ginahambalan mo. Di mo naman i-guard, di ba, katropang dyan, Ray? Ay, kahibalo lang ka mo sa sitwasyon sa iskwilahan, ho. Why nagaling ta, tiyempo, sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan, Bullseye, sa kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso niya. Good morning, sir, and God bless you always. Salamat, gid. Sa kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso, dira iya sa Taiwan. It's a turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving-loving. One capsule lang, ha? And it could help you up to mga 72 hours. Mabakali ni sa mga butikang suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Kon pansit mulong kinanglan, kapising pansit muloy, ara da sa GT Mall, katilaw ka muda. Mulo kag Paviana, ha? Sa Atria may ara man da kapising pansit mulo. Sa SM City may ara man da, ha? Basta manamit kay pansit mulo, kapising pansit mulo. Kon car wash needs, ara da sa quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Sinig mo da magtalang kadto lang amo dara, if you want nga magpa car wash nga pulido nga agi sa quick and clean car wash. Amo man sa mga gusto iya mag party-party, gusto niya magpa-cater, tawag lang kamo da kag kadto sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro, likod sang Police Station 9. Or gusto ninyo venue sa mga gatherings, may mga reunions and parties, family affairs, bunyag, kasal, pwede kinada. Ha? Mambal nga ti, mga 200 kami, pwede makumudar. Kadto lang mo dara sa Quick and Clean Car Wash, or kadto lang mo sa The Crib Kitchen Cafe, may venue sila, pwede pa kamo magpa-cater. Pangitaan nyo lang da, si Mrs. Divina Divine Katibayan. Kaya The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa technical side, upunta si katrupang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: siyang nawungkungagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahal mo ako?
1: Naambal ko na sa'yo mo. Hindi bala?
0: Wala man.
1: Ay, wala pa? Abi ko hanay kung naambal ko na sa'yo mo. Ilabi na kagabi.
0: Wala bala?
1: Pues, buhatan ko'y nasubong. I love you, Dunita.
0: Oh my... Brian...
1: Promise. Abi mo, wala sang direksyon ang kabuhi ko sa to. Apang nagbago ang tanan sa nag-abot ka sa kabuhi ko. Ikaw ang nagpabago sang tanan sa akon. Kagusto ko pamatudan sa tanan nga ang kasubong ko. Mapabago sa isa ka babae nga kasubong mo.
0: Hindi ka man malain nga tao, Brian. Mabuot ka nga anak. Kag-utod. Kag-mabuot ka sa akon. Hindi ako magpati. Nga hindi matuod ang kaayong ginapakita mo sa akon. Bisan pa sa itong mga panahon nga ginainto mo lang ako.
1: O te ano? Napatawad mo na bala ako?
0: Hindi pa bala obvious kagabiyaw.
1: I really don't deserve you.
0: Wala man ako nagatanom sang kalain sang buot. Isa pa, nahangpan ko man ang kaakig mo eh. Pero, hindi mo na ito pagsuliton ha. Itapos ka din sa akon.
1: Agay, agay! Sagit sa giling kong ginkusi mo. Karika. Hindi na. Promise. Good boy na ako, subong.
0: Siguraduhon mo lang, ha?
1: Ginasiguro ko na sa'yo mo. Bantayan mo man ako o kung hindi sa adlaw-adlaw. Mangin good boy ako, tub-tub sa'yo. Para sa'yo mo, Dunita.

0: Magpakasal?
1: Oo, Mami. Nagaplano na kami na magpakasal ni Donita.
0: Pangsuno man kay Francis. Mapakasal man ang magulang niya nga si Frankie, kag nobya niya.
1: Ha? Sang-san ulan siya nagambal si na Mami?
0: Sadtong antes nagwa si Nadia sa ospital.
1: Amo bala? Wala gid na kahinambit si Donita sina sa ako na.
0: Ay, base ko nalipat lang siya eh.
1: Pabay lang. Kay pamangkuton ko siya, Mami.

0: Fanny, ang busi na ang plano. Mapakasal sila si Ninga Tuig. Apang nagbagong pensal ni Manong Frankie.
1: Ha? Nga man.
0: Kaya wala pa gani sila kung makasalin Danya. Gina-under niya sa sini. Gani, mapaiway lang siya kuno anay ah.
1: Kuna mo, mauna kita sa ila. Hambalon ko si Mami nga mamalayi sa inyo para makasal kita sa labing madali nga panahon.

0: Amor, Mago Casar!
1: Salamat! Madamugin niya salamat!
2: Madamugin niya salamat!

0: para sa imo, mahal.
1: Brown envelope? Anong unod sini?
0: Buksi. Amoy lang wedding gift ko sa imo.
1: Ah?
0: Sige na.
1: Okay. Ba? Papeles? Plano sang... My God! Brian?
0: Yes, mahal. Wala akong malipad sa ginambal mo sa to. Nga plano mo, nga mag-angkon sang negosyo. Ang catering service. Kani, sabay lo nga ma-rent kita sang lugar. Mapa-extend na lang kita diri sa balay.
1: Brian!
0: May savings ako sa bangko. Mahimo nato na to nga buhinan para panugod mo nga kapital. Gani, hindi mo na kinanglan na magpang-empleyo. Ikaw na ang mapalakat sa imo negosyo.

0: Ay, girl! Unto sang sag no ulang no? Wala lang mahibali, apang lima katuig na kamu ngagin kasal ni Brian? Kag may mga anak na kamu? Kag nangin successful ang inyong negosyo, dahin?
1: Ginswerte lang, ah. Tag-utang ko man sa inyo, tanan. Tungod kamo nangin katuwang ko. Wala ninyo ako ginpabayan. Nagsalig kamo sa ikasarang ko.
2: Oo, tama na na, ha? Kay karon ma-emote naman kita.
0: Ay, mabakod lang ang friendship natin, dahin. Gani, nagmadinalagun kita. O, pang pure digi, kuya, sa inyo, ah. Aban, sige kami niya sa ako niya, bay.
2: Nga naman.
0: Kay kamo yung may mga forever na. Ako, ya, ah. Dose of drink nga, sir.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: Diyos ko! Di malas ikwi sa pagigugma, ah!
1: Ano kay katadlong isang pag-ubras ang ginuusi mo? Ginliwat-liwat mo pa? Ang mabaskog, ginpalunay mo pa?
0: Bro, ah! Anon ko, abi, kay malumingid gid kuya since birth? Nakabati naman ko mo siguro sang istorya ni Mother Earth ko. Nga kung mag-ibi ko no ako sang matawa ko, daw nagakanta. Buot silingon mga girl. Girl, gig kuya, nga natrap sa lawas ang isa kalalaki.
1: Tinonto, tadlungan na ba lang kabuhi mo? Hindi ka na magpaluming-luming pa? Magpakabaskog ka na? Pareho kabaskog sinang nagabukol sa magtimbang mga paa.
0: Bro, ha? Huh?

0: tatay. Nakadesisyon na ako. Mapakasal na kami ni Tanya. Ginambalan ko na si nanay kag tatay nga mamalayi sa ila ni Tanya.
1: San o? Kimadala ko sang pagkaon ha?
0: Sa Sabado. Dito lang kita manyapon sa ila.

0: Ote, Francis, kung makasal na sinong Frankie kag Danya, ikaw na lang ang wala. Ano pang ginahulat ninyo, ha? Nag-eskwila ng anak ninyo? Apang wala pa ka mo makasal sang manghod ko?
1: Tapos ni nung Frankie kag ni nang Danya, kami naman ni Nadya eh. Ang matuod, sadto pa kami gusto nga magpakasal eh. Apang kalaw ay man nga, mauna pa kami kay nung Frankie. Nalapawa na gani ninyo siya eh. Ako pagidya, sadasong tuwig nga. Kami naman mapakasal ni Nadya. Ikaw ang makiter ha?
0: Ara da yun ha. Basta, hindi inilibre ha.
1: Wala sang problema. Basta may discount ha.

0: Ote, kamusta ng kalaslon? Ano ang feeling?
1: Medyo tensyonado eh. Nakakulbahan siya tayo.
0: Relax. Madali lang. Mapaluto ako sang sumsuman kay Donita. Mainom ta. Sa ulugo na to ng katapusan ng adlaw sa pagkasultero mo noong...

0: Okay ka na, Nong? Dumayo ng yunta? Eh, anda ka na sa kasal mo, boss?
1: Eh, siyempre, eh, Boy Scout na eh. Laging anda.
0: Wala. Nong? Wala. Nagsubsob na lang ang ulo niya sa lamisa, oh. Ate, wala na. Natulugan na siya, oh. Anay ka, Bla. Mapabuli, gubla kayo ng Brian. Akwato namon si Nong Frankie, ah. I-plaster namon siya sa kwarto niya.

0: Hi. Dumasa ko gyapon diri sa kusina.
1: Ay, oo. May service kami buwas eh. Last days ang kasal, bali lunch.
0: Amo bala? Abidali di anay. Kamot sang mahal ko ah. Nagasakot ang chocolate kag strawberry.
1: Buang. Ay, kamusta gali ang bachelor's party?
0: Okay lang. Natulugan sa kahulugbon si nung Frankie.
1: Ano? Oh, hala. Basi ko hindi siya makaabot sa kasal nila buwas ha? Lagson gigamos ang wasay ng danya.
0: Pangbabae niya ilimno ang gininom niya. Kag kunbir, nagasuka siya kuno. Daran siguro sang kakulba niya. Pero hindi ka magkabalaka. Kung hindi siya kuno makabugtaw buwas, akwaton siya ninong Pilipi. Kagdalon sa simbahan.
1: Ate, maayo?
0: O ano? Hindi ka bala mag-break? Though, kapoy ka nakatama, ha?
1: Nagpulo pang ngilay pa, ho? Nakahangop na ako, no? Kung nga gusto mo ako nga mag-break. Sige na lang, gani, ah. Madali lang. Matag lang ako sa instructions sa mga tao ko.

0: Miss you.
1: Sobra ka naman. Tatlo ka oras pa lang kita galing ka wala nakakita, ay.
0: Kadugay balas ng tatlo ka oras.

0: Doon pa ako nga mag-bake sang cake antes mag-abot ang mga bata. Kaya hindi sila makatulog sang maayo kung malayo sila sa aton.
1: Masarangan man sa mga tao mo nga i-bake ang mga cakes, hindi bala? Hindi mo na ito wedding cake, ha? Kaya ginuuna mo na tapos ato kaina.
0: Groom's cake na ang buluhaton ko. Kag hindi sila makaibalo sina. Kag akong ma-design. Gani...
1: Masarangan na nila, ina. Nakaibalo na sila sang timpla, sina. Isa pa. Pilaman ka oras, ina, sa oven. Dason, babugnahon pa man, ina. So, may oras ka pa. Kagsugiran ko ikaw, hindi na matulupang danbuas ni nung Frankie kung may cake siya o kung wala.
0: Ang buot mo sa lingon. Wala mo na-appreciate ang cake mo nga gin-bake ko sang kasal naton?
1: Siyempre, na-appreciate ko. Ilabi na, kaya ginhimo sang babae nga ginapakamahal ko.
0: Into!
1: Ah, into gali, ha?
0: Uy, magtilang, madali lang. Isa, uy, manawag po ani sa staff ko na mapahuway ako sa makadali.
1: Nakangup na yun sila. Basta, hindi ka gani makabalik dayon. Bots lingon, nagpahuway ka na.
0: Uy, Brian, hindi ako makalugis sa liog. Kakalang.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: X FM.
8: Yes, to help.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
11: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
12: Ang hihita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
13: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
10: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
11: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
11: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
10: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan kaibigan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
7: The secret of health.
10: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Spyro, isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
10: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The secret of health.
10: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
7: The secret of health.
10: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
7: The secret of health.
10: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Yeah!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:43 na sa aga. Kagidinga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus nagabulig man agud nga magapabilin nga manginmasanag ang aton nga pananawan. Ini ang mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agud nga maprotek ang aton nga mata batok sa mga balatian. Gani sa aton mga katropa, proteksyonan ang aton sa mga mata magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus available sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Ang Vision X Plus de kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, aprobado sang Food and Drugs Administration. Tandaan, para maproteksyonan ang aton nga mata, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes ng edisyon. Petsa 7 sa bulan sang Agosto, labing una sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's a Friday. Maulana na aton nga aga sa aton sining nga mga katropa, sa aton sining nga mga drivers, kamusta ang aton sining nga biyahe, sa aton sining nga mga XFM taxi patrollers, sa aton sining nga mga members ng XFM 100.7 na fans club, sa mga Centro katropa listeners and solid supporters naton, kamusta ang aton sining nga aga, kabay pa nga okay lang kamuda. Sa aton sining nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Centro. Welcome na sa Biyernes nga edisyon sa pagpangalagad sang Centro. Magapangalagad kita tubtob sa takna nga las 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon pagtalakay sa mga issues, yamo kag reklamo nga nakalabot diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga naga-celebrar sa nga birthday, happy happy birthday. And speaking of birthday, happy happy birthday subong adlaw kay Doc Nelson Cadena. Doc, happy happy birthday gid. Subong adlaw, pila na si Doc Nelson man? Centro. Again, sa kay Doc Nelson Cadena, Doc, happy, happy birthday, subong adlaw. Alindray sa XFM Iloilo family. Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy, happy anniversary. And sa mga nagaselebrar sang ila sa ding kafiestahan, happy, happy fiesta. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 MHz. Sa dial sa inyong radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian, makita mga katropa sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Anduan naton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa aton sining YouTube channel, i-like at i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo para updated kamo sa mga balita, impormasyon, issues sa current events diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Nagapasalamat kita by the way no kay katropang Jansen Grisostomo kahapon, why kita makaprograma no, so kay katropang Jansen Grisostomo, thank you very much good sa pag-take over kahapon sa program. May mga importante lang no nga mga bagay nga again follow up no, that is why nga why kita gapon makaprograma, but back to work kita katropa nga Jan Ray no? Sa aton sila nga mga tag palamati. Mga talalupang doon nga mga balita kag impormasyon aton sila nga pagatutukan baw masubo ning insidente kay nasang agaho sa Barangay Dakutan sa Banwasang Dumanga sa Iloilo, may aksidente nga natabo. So, permi na lang niya nagkatabo nga may aksidente dira sa Barangay Dakutan sa diin, driver kag ang back rider na nakabunggo ang ilagi na sakyan nga motorsiklo sa nagapark ang truck. Tiway labot nga daan nga madulom kag madanlog pa ang dalan kay nagabundak ang ulan kay inasang kaagahon ang motorsiklo nga ginasakyan sang duha mga katropa nakabunggo sumuhot gid katropan dyan ray sa idalom sang truck ang motorsiklo, resulta patay ang back rider kagpilaso naman ang driver. Ara subong sa ospital ang driver samtang ang napatay nga back rider terrible ang pila sa ulo niya no? Suno sa initial nga mga information mga katropa nga ang mga biktima lunsay nakaagom sang patal nga pila sa ulo. Ang isa pa kamasubo sa aton nga mga katropa kay ang driver minor di edad, wala sang driver's license. Ahay. Sa aton sidi nga mga katropa mo gining isagid ka masubo katropan dyan ni Rayo, kompleto sa violation. Why sang driver's license? Minor di edad pa. Ang report mga katropa, nakainom sang makahulubog nga ilimnon. No, sa aton sini nga mga taga Palamati. Di lunsay residente sang barangay Bulilaw sa Banwa sang Dumangas Iloilo ang mga biktima sang aksidente. And siguro sa mga nag-apartment natural sang truck nila da katropan dyan, rin sa dakutan, kiti damo na damo pakadto na sa puerto sang Dumangas, ang barangay dakutan, ti damo sa mga truck nga nag-parking dira sa binit sang dalan, pagkatapos wala man lang sang early warning device. Sentro! Away man lang sang why mamblasang luminous nga signage nga nagapatimaan nga may nagapark dira sang nga truck. Kantani ang mga nagapark ni sa kilid sang dalan katropan dyan rin, kun hindi man lang kamuguba na truck niya mo tapos dulom pa ate kapariyo ka inasang kagahon nga terrible ang buubo sang ulan. Di masubo ang ining insidente involving sa duha ka mga biktima, driver kag ang back rider nga nakabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sumuhot sa idalom sang truck. Resulta patay ang isa sa duha ka biktima. Masubo kay wala sang driver's license kag minor di edad pa. Ibaloon tani ang dugang pa nga mga updates sa dirisaton nga pangalagad. Sa piyak nga bahin mga katropa, istoryahan taman karon ang update sang overloading issue sa mga di pampasayro nga jeep, ilabi na ining a jeep nga pretty boy. May mga madamo sang komento kita nga nabasahan, no? Ilabi na sa mga kautoran naton nga nag-upload bala sa nagkuha sang video kag nag-upload sa social media. Ti hindi taman mabasol ang nag-upload katropang dyan, Ray. Kaya nga ang iyaya in good faith man yang iya nga makita ang sitwasyon bala, kung ano ang sitwasyon especially during night time last trip nga ang mga tao ang jeep nagapamulak. Di may ara sang komento kitang nabasahan nga nagabasol sa nag-upload sang video. So hindi taman mabasol ang hindi ta siguro dapat pag basulon ang nag-upload sang video sa social media, no? Kaya ang iya to yang pag-upload, ang concern niya is ang safety sang mga pasayro nga nagakabit or ara sa atop sang jeep. Ang aton siguro dapat i-address diri sa aton sini nga mga katropa kung ano ang mahimo sang mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno. Ang LTO, ang LTFRB, considering nga ini madugay na nga sahi sang problema. Madugay na nga sahi sang concern sang aton sini nga mga kautoran. Tiyang pamangkot sila dira. Ano ang nahimo sang LTO kag LTFRB? Te masiling ang LTO nga ti ang amon iya komo kay may violation as implementing arm sang LTFRB, kami ma impose malang sang penalty sa operator at the same time sa driver. Pero on the part sang LTFRB, same man ang ila. Ma-impose man sila sang penalty Pero te, why na kita sang pwede mahimo sinadire? Why na kita sang may mahimo agod nga ma-address? Centro. Kaya naintindihan naton ang mga pasayro ni nagahingagaw man ini. Centro. No, nagahingagaw nga hindi maalangan diri sa Iloilo City eh. Kahit kung maalangan ka di sa Iloilo City, ang last trip, remember nga hindi lang ni nagakatabo. Sa jeep nga may biyahe Lambunaw, Kalinog, Iloilo, vice versa, kung sa sining pretty boy, kundi madamo sa mga ruta sina diri nga nagahimo sang overloading, especially sa tion sang kagabihon. Tiara na ang problema. Problema na ni. Ang ato na lang kung paano naton solusyonan. Tiari sa LTFRB. No, ara dapat ni sa mga ahensya sa nga gobyerno ta ang paghimo sang solusyon kung paano masolusyonan. Ang problema sang aton sila nga mga pasahero nga nagakakulang sang dipampasahero nga jeep, especially kung kagabihon. So istoryahan ta na kay ang LTFRB yung naghatag sang 72 oras nga palugit or plaso sa operator to submit sang ila sila nga reply sa Shokos order nga gin-issue sang LTFRB may kang tanan sa siling viral video nga overloading sa dipampasayro nga jeep. So istoryahan ta na, no? Diray sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, sa aton nga serbisyong katropa segment na diray sa aton nga pagpangalagad sa sentro, istoryahan ta kag talupang donta ang reklamo sang mga empleyado sang Meats Co-op. Nagpadala diri sang reklamo sa XFM Iloilo ang mga nagresign na, no? Nga mga empleyado sang Meats Co-op tungod nga ang ila reklamo according sa ila kulang sa benepisyo nga ginahatag ang management sini sa ila. Ano nga mga benepisyo ang wala ginahatag sa ila? Ang ila SSS, ang ila nga PhilHealth, which is mandatory ini katropang genre. Ang ila nga pag-ibig, why ginahatag? Why ginahulugan sang management sang Meats Co-op sa aton sila nga mga tagpanamati? So bangod sini mga katropa, ang malain pa kay ginabuhinan pa sila. Ginabuhinan sila pero way ginahulog. Sentro. Tiyang pamangkot ni dati di nagakadto. May interview kita sina Kiron, no? Diri sa aton sila pagpangalagad as part sa aton sila nga serbisyong katropa segment. Diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kay ti kinamatarong iniya katropang genre. Ara niya sa kasuguan nga kung empleyado ka, ang imo nga employer obligado nga magdagdag sa imo kung privado ka, dagdagan ikaw sang hulugan ikaw sang SSS contribution. Kay may part nga ginabuhin sa empleyado kag mayara man part nga may ara sang contribution ang management. So, but sinin kong management kag empleyado, may arada, may share ang management. So, te nga ang empleyado lang ang ginabuhina now. Ang malain pa, kayo ay ginahulog. Katropang genre, di pwede bala inaya. Binipisyo na yas ang isa ka-empleyado. Hindi na yas pwede nga buhinan ka tapos hindi panghihulog. Di na yas putos ka, ibos nga sa management sa Meats Co-op nga inyo yung ginasunod man. Remember nga co-op ka mo, maka-epekto pa ina sa inyo sila nga nga good standing. Ano pa? Wala sang PhilHealth. kaya mga drivers nyo, what if abi kon magkamasakit ina katropan dyan, Ray? Why sang pag-ibig? Ginabuhinan sila. No, ginabuhinan pa sila sa mga, ano tong ginareklamo, nga may duli tupad, may ginabuhin pa. Daw hindi in check to, bala? So may reklamo nga nagkaabot diri sa aton sa XFM 100.7 Iloilo. And in fairness sa part sa Mits Co-op, bukas man ang linya sa XFM. No? Ang aton malang gusto naton i-brought out ang concern sa mga anay empleyado nyo da.
1: Centro.
0: And kung natabo ini sa mga former nga empleyado sa Mits Co-op, no? Mga empleyado, tinatural naga-include ina dira sa mga drivers, mga paunila, ano pa, mga inspector, kag kun ano pa da nga mga empleyado nila nga tinaghalalina eh.
1: Centro.
0: Kay ti hindi man makaagwanta.
1: Centro.
0: Pero sina SSS mandatory na yamo. Ang imong PhilHealth pag-ibig.
1: Centro.
0: Kag may mga ginabuhin sila nga waay mahibaluan sa mga natungdan kundiin ang nagakadto. Kay sa management sang Mits Co-op, bukas ang linya naton dire sa XFM 100.7 Iloilo. Mamati tabi, anong inyong rason nga ang why nyo ginadagdagan sang why nyo ginahulugan ang SSS sa benefits ang inyo siling mga empleyado? Ang pag-ibig nila, ang PhilHealth nila, kag may mga ginabuhin ka mga daw hindi ma-explicar. No, sa aton sila nga mga tagpanamati. Standby ka mo kay Pabatita ng Kiron, ang isa sa mga interview naton sa kay sa isa ka anay empleyado, no? Diri sa aton sila nga pangalagad. Para sa inyo mga reaksyon, opinion, mensahe 0950-975-6970 or comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Good morning nga nais kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Kagawad Rodrigo Montaño. Ay, si Kagawad Rodrigo Montaño, galing kahapon ba? Thank you, Kagawad. Aga pa kahapon, nag-send sang pictures sa sitwasyon sa shoreline sa Barangay Kalaparan, Arevalo. Thank you, no? Kay Kagawad Rodrigo Montaño, ang aton siling class coordinator dira sa Arevalo District. Good morning, happy listening lang. Same man sa kay Kagawad Alan Ilanggos. Kagawad, good morning. Kamusta na? Kay Kagawad Tony Iturriaga. Kay Sir, kay Mr. Busayong. Sir, how are you? Kamusta na? Kay Ronel Daroca. Nel, kamusta na? Also, good morning man. Dira sa Maymay sa Bukuhan. Good morning, happy listening kay Sir Jimmy Berdin Karisma. Kay Babin Kanayunan, good morning sa mga nagapabuka do. Kamusta mga nagapabuka do sa Maymay sa Bukuhan? Kay nung nonong sa kanya, nung nonong. Ang akon da ha. Ano tong akon ganigin ano man gin pabilin man. Daw sinugbabala kag ano to nung nonong. Kag-utan, laswa, no? Laswa-laswa lang kita na katropang nunong. Sa mga nagapanyaga da sa kay nung nunong sa kanya, diri sa may liko, no? Ba, nagtupa naman ang ulan, no? Nag-ula naman! Sa aton sa nga mga katropa, baskog ka ulan ba? Laban-laban naman nagpanglabas ni katropang dyan, Ray, basa duman eh. Tapos yung panglabay, di ka mo magpamasa. Last 11:04 ang aton oras. Also, good morning man sa kay dira sa Just Doing Eatery.
1: Centro.
0: Kay Ma'am Gigi Dornila, kay Mister niya, kag sa mga staff dira sa Just Doing Eatery.
1: Centro.
0: Kay nung Fred Belbao, nung Fred. Good morning, happy listening. Also, good morning man sa kay Katropang Gabi Gabo. Katropang Gab, kamusta ka na? Si Michelle Cagaronel Abugadel. Also sa aton siling mga XFM Taxi Patrollers. Kamusta ang aton nga Dalanon Subong?
1: Centro.
0: No? Basi makacheck kita kiraon sa aton siling mga XFM Taxi Patrollers kay daw terrible ang buo sang ulano. No? Sa aton siling mga tag palamati. Pero sa pag pabaylo-baylo sang tiempo nagaulan subong, dapat proteksyonan tagi ng aton ni kayong lawas. Para nga hindi kita pag-ubuhon si Unon Trangkasuhon, tumar kita sang Santon Vitamin C. Importante, subong protektado ka sa mga katulad siling klase sa mga tiyempo. Ang Santon na Vitamin C, ang alkaline-based kag nanacidic na Vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. Dapat updanta na sang premium D3. Kaya ang premium D3 may ala antibiotic effect. May vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. Ang premium D3 namin na ipares sa Santon na Vitamin C and ang Santon plus Gold Herbal Capsule. Awan yung importante nga mga suplementong kinanglanon tagid. Dapat may protection kita kay prevention is better than cure. Anhon mula na ang damo mo kwarta, anhon mula na kon nagaulon ikaw sa manggad, kon ang imo ikaayong lawas, problemado ka. So gani, dapat magtumar kita sang Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga suplementong kinanglan nun tagid ha. Para malikaw kita sa mga balatian, di kapin pangadaan, subong mabasa ka lang, kundi kung mahina ang imo siling immune system, balatian ang imo siling abutan. So magtumaki kita sang Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, the superior and the ultimate trio, mga produktong aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal naton sa mga butika, sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP South Star Drug Store, All Green na Pharmacy Generic, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Mag-break kita sa aton sinigang mga tropa, sa aton sinigang pagbalik. Aton nga igapabati ang aton nga recorded interview sa isa sa mga empleyado nga naghalin sa Mits Co-op nga wala mahulugan ang iya SSS contribution, PhilHealth, kag Pag-ibig, kalakip na ang ginabuhin sa iya. Hindi lang siya, kundi nga siya ni anaga represent sa iya sila nga makaupdanan nga naghalalin kag same ang problema. Balikan tanay sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
2: XFM.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo.
10: gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Sister Pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
18: X FM.
19: Yes to health.
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
22: Santon Gold Live Testimony.
23: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Misa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
14: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: The Secret of Health.
21: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Sanzone Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Sanzone Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Sanzone Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Sanzone Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Sanzone Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Sanzone Plus Gold araw-araw.
22: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
24: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi ni-recommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
22: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
21: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
22: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
0: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
21: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
22: The Secret of Health.
21: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
22: The Secret of Health.
21: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
22: The Secret of Health.
21: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
22: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health.
2: Pa-diet na kubuwas ah.
22: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
1: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:18 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kay RV Chris Casires, good morning. Happy listening lang. And also sa taga Caltex kag Petron Gasoline Station. Bao naglabay ko na kay Inaga pamati gid sa ato, no? So thank you gid sa mga taga Petron Boys and Caltex Boys na nag-monitor sa aton nga pangalaga dira sa 3A sa Itere. May nag-message bala ka sa akon katropan genre nga mangayo sa sang radio, no? Balaan ko nagapamati ni siya kung nalipat lang ko sa mag-take notes ang imo sa pangalan, ma'am. Kung maka-time ka, ma-share ka lang di sa istasyon, ah. No? Ma-share ka lang di. Kadto ka lang di kay kung radyo ang imo ginapangita. Why problema? Di ba, paring boy? Oh, si paring boy gani. Gindulungan gito si nung Jo Tasok alias Jo Tindog. Nung Jo, ano resulta sa STL nung Jo? Sentro. Kaga dira sa kaya paring boy Mortel, paring boy sa Vince Barbershop, no? And also sa kaya kagawad Helen Mortel. Sentro. Mare, good morning na da. And sa aton siring may isa pag ito again dulungan si paring boy mo. Baki i-check ko kung sino tong isa. Si paring boy Mortel kag subong man si Nong Waneng. Nong Waneng Cordero. Sentro. Happy listening na da. Salamat kin sa pagpamati. Ite, nakapangapi ka na da sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Sa mga tugnaw nga tiyempo, katropang genre na may ipangapi mo, no? Ako daw katatlo na kumangapi. Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ginadamo ko katropan dyan, Ray. Parang bisan pa paano mag... Exciting! Siling isang kilala ko, siling nga katropang Mario. Siling isang nanay ko. Ako yung pinakagwapo mo. Pero ako niya lain katropan dyan, Ray. Ako niya... Ginatuduhan ko pangapi sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay basi pa man lang na magwapo ako. Kaya ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape sa mga gwapo gagang kape sa mga gwapa. Amo na ko nga ang iba niya ka isa ka duha, ako niya ginahimo ko katatlo. May na kay basi pa lang niya kon magwapo-gwapo ako bla. Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen ang kape sa magwapo gagang kape sa magwapa. Available man ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata tigulang, pwede ka makapangape. No? Kay may isoflavon nga makabuling sa pagbalanse sa body hormone sa aton siring alawas. Kaya ang iyang ingredients, mangosteen, moringa, kag soya extract. Sentro! Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And another variant ng kapeta para sa mga diabetison, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix nga mayara sang mangosteen, mayara sang vitamin D3, kag sweetened by stevia. So, piliin nyo lang. Tatlo ka mga variants ng aton sinikape para sa mabugnaw kag maulanon nga tiyempo nga nami ipangape. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sentro. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag Premium D3 Coffee Mix. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Ipabati naton katropang John Ray, ang interview naton. Ang reklamo sang isa ka-empleyado sa Mits Co-op, may kang tanan sa... wala pag hulog sang mga benepisyo nila, no? Damo ni sila actually, pero ang nagrepresent lang na magpa-interview sa aton ari ang reklamo sang isa sa mga empleyado nga naghalina bangod nga kulang sa benepisyo. Amo na sila nga bastante sa trabaho, kulang sa benepisyo. De black at rapan dyan, right? De bastante sa trabaho. Makuno nga ang pag-drive mo daya sang modernized jeep. Yeah, halos from 6 to 6, 6 to 7. Tapos, ang imo binipisyo, yeah, kulang. Sentro! Amo lang sila nga, bastante sa trabaho, kulang sa benepisyo. Ari, ang aton nga interview sa isa sa mga empleyado sa Meats Co-op nga naghalina, nagreklamo parte sa ila benepisyo. Jeff, ano ka nakadugay dira Jeff nga nangin empleyado sa Meats Co-op?
1: Mga more than 3 years to sir. More than 3 years na.
0: So ikaw ang nag-represent subong sang imo nga mga kaupdanan nga nagareklamo?
1: Ay, sir. Kisa sang empleyado sa tao, conductor, driver, at tanang inspector. Kung mga tanang nga nag-resign, nasa subong sir, ito nakakuha sa nilang cash ban, kada mga benefits na kisa mga SS, pag-ibig ko lahat, sir, almost mga 3 years, wala din sir. Ibang nangyara na may masulod, kaso butal, may mga kulakang nakaang sir, hindi man kompleto. Pero subong is na subong na tuwig, wala din ito sa January hasta July, wala din sir.
0: Aktibo ka pag-yapon nga nagkatrabaho sa Meats Co-op?
1: Away na sir.
0: So nag-resign ikaw?
1: Yes sir.
0: Ano ka nakadugay nga nag-resign?
1: Mga more than 1 month man sir.
0: Ano ang reason nga ang nag-resign ikaw sir?
1: Reason sir, kay nag-ila sabi sa administration. Kay isang una, mas mayo pa nga isang time itong dati nga administration kay mga sulod tabla, nga sulod lang nila ako tapos iba na ay delivery ko ang sundo ko dito ang na overtime kag mga benefits lang mga incentive mga sundod sa amon subong kayo na inaabi administrasyon ti kakadelay na rin tapos dugangan tapos ang natabo itong pagdula sa kwarta sa dawaan ko no ay isang taong dito ang ligad ng administrasyon sila na nga administrasyon na dula itong ang kwarta na hold up ni ko no natagbo may ban na may slack yan yung ginakuha

0: wala ka mo sang SSS, wala ka mo sang pag-ibig, wala ka mo sang PhilHealth, ginabuhinan ka mo sa inyong asang 100 pesos, tapos may another 1,000 pesos pag yun nga ginabuhin sa inyo, sa inyong aduli tupad. Pwede mo ni ma-plastar, sir? Kung anong plastada, sir?
1: Ang sorry, Gardner, sir, is ang mga benefits is ang sa SSS, is mga 500, pero hindi nang ganit sa 500 kaya kaya ba ang ilang proseso is sa sobra sa tapos sa childo mo in additional nila may nila sa mga mid class o 10th class wala ga exact ang ilang grabuhin sa mga SSS. Tapos ang pilhet sa pag-ibig is 250 ang sa pilhet at 200 sa pag-ibig. Ano na na, is hindi nang eksakto na buhin. Kaya yung dapat sa SOP, isang SS pag-ibig ko is maintain lang dapat ang binabuhinan. Kasi natinglaan, ano na, yung dako ang sundo is dako ng buhin. Mm-hmm. Tapos ang regarding ng 100, ang sa LT Parabay, kayo nakita ba at ano mo, sa pagbalita ni Presidente, na dapat magadto ang tanan na itong beneficio na ilasang LT Parabay na 550.
2: To defeat the enemy army, we need to recruit some blacksmiths first.
1: Is ano nga na ang naiwatag kami sa produkto o driver. Pero ang nagabdo is, kung hatag sa amin is 100. Ngara kami na naginhat na ibidinsang na may ginhat ang ginbuinan kami sa 100 kung hindi 550. Tapos ang regarding ng 7,000 sa dulo tupad is ang itawag na ang sa dulo is dapat 550 sa 11,000 na dapat sa Pero ang ging kuha ang ilangay mo 10K lang kuno ang yatag salmon tapos ang 1K sa ila kuno. Ang tanong ko ano para sa diin wala man sa sabat kung ano imo nila sa 1K. Pero nagreklamo ng iba ng mga opobdanan ko na hindi sila magatag sa 1K. Pero wala ta sa wala ko ibang kabalo sa ibang ruta kung nabuinan nga 1K. So, pero may ara kami nga na publicization na gapatunan na gapabuin sila sa 1,000.
0: Mm-hmm. Ano sir? Oh, ang sa imong case iya sir, ini kabilugan kamon mo no. Sa imong case sir, may mga kuluhaon pa ikaw nga waay mahatag sang management sang Meats Co-op umpisa nga naghalin ikaw?
1: Oh, mayroon ako sir. Ang kuluhaon ko is ang mga benefits ko ng SS, pag-ibig at red. Sa ganyan ban ng mga ang cash ban, na mayroon ang cash ban siya na is ya ten once nga kada bulan ginabuhin ng iba bilang kausap ng kausap. Mm-hmm. Almost mga 10,000, iban, 7,000, 5,000, nga wala pa iban nakakuha. Mm-hmm. And then, among mga 13-month pay naman, kaya ba nila, magtapos yung mga contract sa 1 month, iatag nila ko no. Iban yung mga kubanan ko, wala na, wala pa nakakuha. So, then, ang tapos nga complain nila is, nara kami nga upagdanan nga na hospital, na iba nga ginitanan nila na patay, pero ginitong tani, ang kabataan nila bla, na hospital. Ginitong nila tani ang kulit, pero pag-check nila, wala, unod ang kulit, muna ang kapangalaw ni Ban, kay ginagastuan kami kada bulan-bulan, tapos, subot lang kami, pag-check naman sa mga malon tani, ang kagdanan ko, paglanta nila, wala na unod ang ilang mga benefits. Kahit press ako, nalanta nila ko, 3 years naman ko sa, sobra 3 years naman ko sa SSS, kami nga kuha. Pag-check ko, kulang ang akong mga benefits. Hmm. Kaya mayara sa mag-check ko ako, nalang katanik ko sa salary loan. Paglanta ko dito sa ambasong counter, sa cashier dito sa SSS, kulang ko no ang akong bulan hindi makalabot sa 36 months na ilang utang para makakuha ko sa salary loan. Nagadto ako sa recheck dito ang ko sa opisina nga ako no wala ni inod. Ang dami nila is ang dating administration ko no. Ang dami ko sila hindi na namin sila yung dating administration ang magsa ang bayad. ang nalang sa co-op ng dapon ang inyong nakapitan, dapat bayaran yun.

0: Sa kusong dalan kusong in charge dito nga arak ko na yung arak na sa listahan ang ako nga lang. Pero nang ko siya, listahan ko lang man ang ako nga ginapanangkot is ang balairan. Paano yung nga mabairan? Sinabato sa ako nga wala ko ng kwarta. Mm-hmm. Ang bawal ko, ginagwinan nyo kami man. Kami pagpabayad nyo sa, ang pagsakot nyo sa amin, tulugan nyo din. Pero kailan na kabulan, 8 months, may 9 months, may 1 year ang wala pa unod. Umanagan ang bawal ko sila, ang bawal ko sa amin, wala ko na imo. Ang bawal ko na nga, wala yung na imo, ikaw na in charge man. Pag-abo na yung kwarta, hindi ko na mahiya na namba na ipaway, alam namin. Amo na yung kwarta, ang pangabulayan namin na araw gab. Adlaw gabig tayo na tamon. Tapos ang malay mo kami nga wala kayo mukabalo, kayo wala kayo mukwarta.
1: Oo. Sino ang nag-humble sin ang wala kwarta? Sino dapat ang sukton gidaw? Sino ang responsible person sa Mits Co-op nga pamangkuton agot makasabat sang inyo sa ding makonsern?
0: Ang in-charge sa isang nag-process ng Binipetso. Tapos ara man sa likod, ako pa mati man ang chairman sa likod sa tayo na pagsulod ko.
1: Oo. So tapos, ang chairman kidya galikod amo ang dapat magsabat sang sini nga mga klase sang plamangkutanon sa kutob sa mga nagalit.
0: Oo, sir. Kaso lang kada itong tanan mo nagalit, wala nang as pangako lang sila pangako. Pero ay hindi ako gatot pa. Tapos dugang, dami-dami nang nag-complain ni Gab to. Dahil pila ng kabilog ang nag-complain, nagpaduli na, nagtaon ng larasin na. Pero as na subuhin, wala pa sila kabayad siyang nila na ginasakot siya sa mga driver tagtaw, sa mga nagpaduli nila. Ilang kulang nag-apot natal nila to. Kung mas 100,000 man to ang gin-arak na. Arak na nag-alara, matinit-init na sila. Pero hindi kaya ang payment, may kulang pa sila ng balairan dito sa conductor kong driver na nagpaduli. Ang nangyay pangako, lang ang pangako, pero wala dyan. Sa pila ng katuig ng obra-obra naman, akong tara sa akong sa sobra ko, tatlo katuig, wala dito may kaptan na ano, in case may emergency day, o na layo lang sa mga diskrasya o hospital. Yung pagbanta mo yan, yung mga pangabulayan sa telehealth, wala na gali. Ay wala gali ulit. Hindi ako labanan sa mga upload naman, nag-re-resign lang, babayaan lang nila. Ay tungod para wala na sa gamo ko, no, kaibod na mayara abis ang jakapot na mga kilala sila, nagtatayaran nila ang mga NRC, Dolly, mga LPRB, mga polis, mga ilang obra. Para matabunan ng nila mga minimo.
1: Okay. Kung nagpamati subong ang mga ahensya sa gobyerno nga concerned, sir, no, like na-mention mo, SSS, PhilHealth, LTFRB, Dolly, ano ang gusto mo, sir, nga ipalabot sa mga natungdan ng ahensya sa gobyerno?
0: Ang akong lang i-handball sila is kami arat na kami support order. Arat na kami mga ginabawa, pabawal sila dito sa buwan. Kung ako lang, ito paano na nila kung anong ilang mga rules and regulations na ipatuman dito sa buwan. Kasi may gisyo, kasi order na kami, ikatuan na nila, pag-investigran kada isang empleyado sa buwan. Hindi nga, gamay-gamay lang ilang interview, tapos interview nila is pinahupas ang susunod sa buwan. Dapat labanan dahil interview nila ang mga tao na nagpangabudlay sa sundod ko sa guwa sa galang. Kami nila alike sa mga stress pag-ibig ko. Ang amon is, imbis pagyaran mo man ang amon ng mga problema, kaya pabudlay sa amon ng limbawa na arap kami sa galang. Hindi mo naman pangayok nga na-discrasya ka niya, no. I-case nga naman, no, wala kami katuan kayo, wala ang madama nga notice. Tapos kung may matabo ng tamang, ano yung tanong, ano yung 30 pesos, 20 pesos? Ano yung tanong naman pamilya naman? Yung bawa ng mga sidante pamilya. Hindi ay nakuhay sila luwa. O hindi ay nakuhay ng mga benefits ng aming umuwi ng luwa. Pero sa antipatry, yun ko, pag-check naman ang nagka-proseso sa mga bus. Kaya naman, iban is mga picture, abing nga kalatabo, may ara sa bunga. dahil nila may maabot na service contracting, tapos nadiritso sa ang korta sa co-op, hindi lang sa tao, hindi lang sa pliyado. Ang natinilaan ko kayo man, na maagi pa sa co-op, kapag hindi lang nadiritso sa kada isa sa conductor o driver, ang kaya nila ang gimitin yan, na kuno, is, na ang tanong proseso sa nagtatabi, maso baagi danay sa co-op. Para ang co-op, maatag kuno, ang kwarta, sila na magtatag-tigan. Ano lang natin ang investigaran tani, kung maaagi pa ang kwarta sa co-op. Tapos, investigaran na ang about sa service contracting na 100 pesos. Na ang balana mo is 550 ang ginabayaran kada adlaw. E, kung mag 15 days ang amin na duty, na one-time lang ang ginkuha namin. Pero nga dapat, 5,500 dapat. Almost, get triple ang ginkuha eh sa amin. Ano lang natin nga lang, ang nga 100 ang ginabuhin sa amin. Tapos, ang duty to pad, dapat investigaran na kung ano ang ilatong proseso. Kaya tama na doon sa layo ang ilatong proseso. Kaya, natinilaan kami, yung sa mga kaugdanan ko, gamibog ang ulo kung paano nila matimbang ilang mga gastusan sa mga pangabuhi nila. Pero ibang sa ilang mga tao, kapag yaligay pa, galit siyang baboy pa kung may mga selebrasyon. Tapos ibang nakabakay sa ang salakyan, bagong salakyan, may kapatindog sa dalaw nila, daw mansyon na. Ano dapat investigaran? Kaya man, apamig, araon niya sa dalan, init, ulan, mga muntag pangamudlay, tapos ang isila, gasalo lang sa korta, kaya rat sa lodopsina. Ang investigaran tagad, kaya naman, hindi lang LTRBAB na medyo page, kaya involved nila ang kalamanan na ang mga pulis nila. Kaya naman, naanag lang tagdula sa korta na itaako sa mga pulis sa isa-isa naman na upod na conductor na para wala na sa gamo ko no, isang bait at imunuhan nila ang kusuno na dula ng korta. Ano mo tingnan? Dapat kung ikaw man nga ba servisyo sa tao, dapat proseso mo yan ang pag-imbestiga. Okay. Tingnan na kami ito na magkosa.
1: Sino ang nagambal nga ako o na lang?
0: Ang pulis, sir.
1: Sino nga pulis na?
0: O wala, ang may kadalo. Kaya may pag-respond sa pulis, is nagkatot o pag-imbestiga, tapos kintabangkot ang isa naman na konduktor ng lalaki na ipahako na lang ko, no?
1: Tagadiin nga pulis na, sir?
0: Kaya ang tagalbawaan, sir mo ang nag-responde, ibig sabihin mga dira sa ang dira sa iyo sa sakot na nag-uro sa Mandalaya, sir.
1: Oo. Okay, sige.
0: Kaya sabi lang sino.
1: Oo. Sige. With that, sir, thank you again, sir, ha? Kaya tinguan natin nga pala ipasabton man ang mga tungdan ang na-mentionar mo.
0: Sige, sir. Maraming salamat, sir. Thank you again. Kaya para gusto na muna yung mabuligan ko mga kaugdanan ko kaya tantalantanin matagal na may justisya.
1: Sige.
0: Babalik ko nga muna yung ginapang ngayon. Salamat, sir.
1: Okay. Centro! Centro! Las 11:39 ang aton oras na batian si alias Jeff, no? Isa sa mga naghalin na and siya ang nag-serve as representative sa mga ginpahalin ng mga empleyado. Ngagin pangkaltasan kag wala mahulugan ang ila sa ring benepisyo like SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Centro! Centro! Ginpadalaan man ko nun sang Shokos Order, pero daw hasta malang to sa Shokos Order, why man kuno sang may natabo? Centro! Centro! Sa Mits Co-op! Sa tagdumalahan sa Mits Co-op, ti ano na? Centro! Ano ni ang reklamo sa inyo sa ring mga anay empleyado? Kung natabo ini sa inyo sa ring anay mga empleyado, basi kung nagkatabo man na subong sa mga empleyado nyo da? Kon ang reklamo pa sa interviewee ta siling ya ti ga biyahe kami kada adlaw kada laga ng salakyan way tamang ginapangayo what if bikiron kon maaksidente centro centro maaksidente sila paano sila maka avail sang benepisyo nga ginahatag sang PhilHealth. Iti way gani sila sang contribution. Centro! Kaya hindi lang empleyado ni. May mga may ara pa ni part ang employer.
2: Centro. Centro.
1: Te sa Meets Co-op bukas ang linya sang XFM. Na? Parte sa reklamo. Sino subong ang presidente nila katropang John Rayman, katropang Jansen? Sino subong ang presidente sa Meets Co-op man? Kay daw Bukot Mayad Tanadya? Sino? Si Madam Cherry Asiboche? Madam Cherry Asiboche, ma'am!
2: Centro! Centro!
1: Anong ginahulat nyo sa reklamo sa inyo? Sila yung mga empleyado? Naghalali na sila kay ti. Why mo? Why mahulugan ng ila mga PhilHealth?
2: Centro!
1: Why mahulugan ng ila SSS? Why mahulugan ng ila sila yung pag-ibig? Ginakaltasan pa sila.
2: Centro! Centro!
1: Do Bukot Mayad, imbes nga buligan ta sini ang mga drivers natin, paano mag-trabaho it Mayad ang aton sini nga mga drivers? Ang inyo sini nga mga paus and inspectors kon mismo, why man ginahatag ang insyakto nga binipisyo sa ila? Diba tiyan nyo tong reklamo sa ni alias Jeff Serenya? Why tamang ina pangayo? What if abi ko may matabong aksidentes? Dala nun, ano nyo na? Huyopon? Ano nyo na? Huyopon alatrasa nila? Kaya why sila sa may magamit nga PhilHealth? Kaya why gali mahulugan ng ilang PhilHealth contribution? Ang pinakamasakit pa to Serenya, ay amutan ka lang tag 20-20 tapos wala na. Te sa Meets Co-op, sa management sang Meets Co-op, bukas ang linya sang XFM Iloilo. Ha? Kay Miss Cherry Asiboche, ang isa pa kamasakit kay ang iban ko no daw sila na lang iya ang naga manggaranon ang mga drivers. Ang inyong mga empleyado nagaubo-ubo na
2: Centro.
1: Ay wala sang binipisyo. Tingwaan ta ning malabot ang management sang Meets Co-op agod nga mapasabat man regarding sa reklamo ang nakalabot diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kay ko nang kilala ko pa sila niya, dumduman ko naman ang hambal sang kilala ko siya sa problema nyo. May solusyon ako. Ambot silingon sinadira, sa tanan nga reklamo, kag sa tanan nga problema, may solusyon. Ang pamangkot lang kung paano naton masolusyonan ang problema sa siling mga naghalali na nga mga drivers. Kag natural, hindi lang siguro sa mga naghalali na nga mga drivers. Ang mga ara pada nga kulang man sa hulog sa ila siling mabinipisyo. Las 11:44 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. By the way, si Mayor Ray Satrenyas nagpagwa sang isa ka executive order. Executive Order number 077 nga nag-regulate mga katropa sa mahimo nga mga magahod bala. Kay sa Setyembre 5 tubtob sa is 8 kag 9 subong man 12 kag 13 ang Central Philippine University manginvenyo sang bar examinations.
2: Centro. Centro.
1: So mas timprano nga nagpagwa sang executive order si Mayor Ray Satrenyas agod nga masigurado nga safe, malinong ang palibot sang Central Philippine University kag makafocus ang mga manugtake sang bar examination.
2: Centro!
1: Ang manugkuha sang manugabogado.
2: Centro!
1: No, dapat within 500 meter radius dapat nga wala sang magabaligya sang ilimnon nga makahulubog and pag-regulate sang posibleng paggahod no pagpatukar abida like for example mapatukar kada katropang genre kag mapa asang tunog-tunog nga sound system abi nga makadistracto sa nagakuha sang bar examination. So dumilian no sa aton sa ring matag palamati base sa executive order ni Mayor Raisa Trenyas. Last 11:46 ang aton oras, pero dugay pa man to ah, si Chembre pa man to katropan dyan, re? Remember the date. September 5 tubtob 6, 8 kag 9 kag 12 tubtob 3. Amo na nga mga petsa, dapat sa palibot sang Central Philippine University da kay dira ang venue sang bar examination sini sa aton sini mga tropa. Dapat wala anay sa may mabaligya da sang ilimnon, no? And dapat wala sang may matunog, no, nga mga kun ano da nga gahod nga makadistract sa nagakuha sang mga sang examination. Last 11:47 ang isa pa sa mga maayong balita katropang genre, may ano gali subo, no, distribution sang ano ni sang fuel subsidy. Gali kay daw ay kun isang data parte sa fuel subsidy ah, no, sa aton sini nga mga taga Palamati. Anyway, bantayan siguro sa iban nga mga news and public affairs program sang XFM Iloilo. And si daw talakayon sa Migidsi, no, Migidsi meeting sa ang Migidsi mga ano ni mga members sang Migidsi ni mga kundi ko magsala mga Metro Guimaras Iloilo Development Council. Now, daw mo ni ang Economic Council. Daw mo ni Migidsi, meaning niya. Ang mga members na diri daw mga Lunsay first and second town bala nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Daw talakayo nila ang concern about overloading. Istoryahan nila, no? Talakayo nila sa ila sa ring meeting ang concern parte sa overloading issue. Kay ang LTFRB, by the way, sa aton sini nga mga katropa, maghulaton nila ang mangin desisyon sang LTFRB, magadepende sa sabat sa reply sa ginpagwa nila nga show cause order. Dito sila magabase sa ila sini nga sanction para sa driver kag sa operator sang salakyan nga overloaded, ha? So maybe next week, no, kay 72 hours pa man ato abi. So 72 hours sa mga tatlo kadlaw ka tropan dyan, kaya, no?
2: Centro.
1: Ang ila sining paghatag sang ligwa nga makasabat, makareply ang tagdumalahan sang pretty boy.
2: Centro. Centro.
1: May kang tanan sa overloading issue kag nag-viral ini sa social media.
2: Centro.
1: 11:49 ng aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad again sa mga taga Just Doing It Riga Pamati. Subong dira sa Karinderia ang co-op sang West Visayas State University. Bao dira gapanyaga subong gapamati si Mrs. Mary Jane ang manghod ko si Mary Dofi Infante kag si Junjun Doronila. Thank you gid sa pagpamati, no, dira sa Just Doing It Riga ang co-op sang West Visayas State University. Sige, thank you gid, no, sa pag-monitor dira sa aton sa nga pagpangalaga. Sa aton sa nga matag palamati before kita magtakop, no, magasunod na ang XFM News sa nationwide. Sa aton sa nga mga katropa, sa mga may ginabatyag sa lawas, madamo na kamo sa mga ginainom mga bulong, pero way kamo gyapo nag-aayo, magbisita ka, magpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Arada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo, magatudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tudloan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sa nga mga balatian. Libre ang konsultasyon da, dira man mabakal ang mga dekalidad, garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Gusto ninyo sang liniment nga makaparelieve sa inyo sa nga pamatsyagan? Akada sa Yes to Health Wellness Center, akada ang Santon Plus Herbal Oil. Kung gusto ninyo nga magpabuti, nami ang inyo sila nga pamanit. Ara, available ang Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap. Kag kung gusto ninyo sang panalakit lawas nyo, ara, Sis the Pain. Pero kung gusto nyo ang Turbo Dietary Supplement for Men, tiara na. Kung si Junjun nyo, ninyo ga problema, nagkamo kay daw ubo na lang nagatiga, di ka mo magka-problema kay ara ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mangka, kaglabuwas ka, ganibaskog ka, kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men. 30 minutes lang ah. No? 100% natural, safe, and effective. Diyan na katapan dyan, Ray? Katropan dyan, Ray, sila niya tagtatlo kadlaw ko na makuha. Gainde na, pero sila niya gasige. Turbo Dietary Supplement for Men. Magasunod na ang XFM News sa Nationwide sa Diligilang Madugay sa pangalan sa aton nga technical partner katropang John Ray Bertis. Domayo. Ay, kay Kap Ising, gali, good morning, happy listening. Kay Kap Boots, Domayo ang pansit mulo, no?
2: Sentro!
1: Kay Viernes Kamakaon, Sabado ka gutomon. Kap Ising, pansit mulo. Standby na sa masunod ng mga pagbalita sa XFM News sa Nationwide. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Mga katropa, exciting

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Sunfoam Plus
11: Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Sunfoam Plus Herbal Oil.
12: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
16: Maka-late na ko.
13: XFM.
17: Katropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa. Exciting.

0: Mega Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong araw.
2: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
1: Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
2: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
1: Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
2: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon ay sinasagawa.
1: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa umunoy pambabaloktot sa batas ayon kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato walang kinalaman.
2: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential elections sa U.S.
1: Palitan yung showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
2: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championship.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Naitala ang pag-inig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
0: Weather Update.
2: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating Tropical Depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala ring minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
0: XFM News Nationwide.
1: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala naman na italang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkaloob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel, at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
0: XFM News Nationwide.
1: Tigil, pasada na ilang transport groups kinang sila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ang mga chopper at operator na apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manuel Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masta, AltoDAP at FidyoDAP sa mga hakbang ng DOTR, kaya nagpasya silang bawiin ang nakatarangan nilang tigil pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupo manimbela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-ugnayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaking na gambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%. Habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, magkukonvene si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Labilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Partly System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinilaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang 5th State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga otorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng pahintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sabina ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa Maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kiboloy kung maaprobahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Kiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California, kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas, kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Kiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ilalim sa extradition.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umani paglabag. Formal na rin mga katropang hiniling po ng US government ang paglilipat kay Kiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice na agaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahonang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naaresto si Kiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos po ang malawakang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
0: XFM News Nationwide.
2: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang ng mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rin ito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterteng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8, na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipil, Sambuanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
0: Balitang regional.
1: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang isyu ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
4: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.9 99.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
1: Samantala, LGU Quezon nagalok po mga katropa na 100,000 cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa pamamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlaan at pagkakaaresto sa mga suspect na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspect. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspect sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayhenya Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ang tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
8: Ginawian ng buhay ang isang padre de pamilya matapos ang 10 araw na pananatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambububog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kaukulang kaso laban sa tatlong itinaturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station, na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pauwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano naman ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimulang magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at na-confine ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng mga karagdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso so laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
1: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM, Santiago. Live report.
9: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA, kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul, na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at

0: baka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang verifikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng Progressive Wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni na Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pag-angat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghahanda ito para sa 2028 presidential elections.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang dalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
2: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Nakasa bawat kapsula mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa Adult Female 45 kilogram division, habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, nag-uwi rin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yung XFM News Nationwide ngayong Friday, August 7, 2026.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
5: Ako po si Brian DePaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa...

0: Lunes! Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gin,
7: may free collagen,
6: ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
17: Ako si Elion Dubera Gregorio sa San Telenusor. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Melito Uy sa akong nga nagandaan na 3,000 pieces cash gani kahuman ultraman sa Santon Plus kag XFM libu-libong pa-premyo. Madamulid na salamat.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue CFRR Permit number 0098, Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
3: VB, Sara Duterte, absuelto o convictado.
20: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
23: XFM.
24: Patropa mo!
25: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ni ikayong lawas? Kamusta ang inyo sa ni nga mga ginakaon? Abi ma-review kita. Anong nakaon ninyo kahapon? Anong ginakaon ninyo subong? May enough ba lang supply sa nutrients para makapabaskog sa ato sining lawas, ato sining immune system? Para nga may inug-away kita sa mga nagadalabala pamalatian. Ay kabudlay, gidya ka sitwasyon ta kon may balatian ikaw. Ang tanan niya balatyagon daw mabatyagan mo kon may balatian ka, labi nagid kon life threatening ning delikado bala malala. Amo na nga hindi lang kay panic attack, hindi lang kay anxiety ang ibang sini nagakatubuan gigan ni depression eh. Pero kahibalo ka mo nga pwede nato ni na malikawan pinaagi sa healthy lifestyle. Pagkaon bala sa mga masustansya sini nga mga pagkaon kag paglikaw sa mga pagkaon nga makapalala sa ato sining balatian o kon may ginabatyag na kita nga daan. Kon wala pa, makabulig agud to nga hindi kita magbalatian sa malala. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Gabay para lang kamo sa mayong panglawason subong ha. Kay mag-discuss naman kita sang topic ko nga makahatag sang ideya sa inyo sa pagtipig sa ikayong lawas. And upod da sa ato sering nga pagparagad sa gihapon ang ato sering nga partner ang certified naturopath practitioner and consultant sa amo nga programa Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sering nga pagpangalagad. Syempre amo man gyud ni welcome nato ang aton sering mga suki nga mga tagpalamati nga teng iban sa ni nagabantay naman Sir Josil ano kun anong aton sini igapakigbahin sa ila na hanungod sini sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sang aton sini nga lawas sang iba nagabantay sa aton para ma-maintain ang ina sini maayo nga panglawas dugang naton nga tips sini sa ila para nga hindi sila sini magkadto sa pagbalatian. Ang iban may mga balatian na Sir Josil nga nagahulat-hulat man kun nanong aton sini nga masuggesta para sila sini madali ukon madasig nga recovery.
0: Timprano pa may nagapinamangkot na dari Doc Leo ti anhon ta sila pakanon ukon pahulagon.
1: Actually kun ibase naton Sir Josil sa mga punda yun sa healthy lifestyle, di magluwas nga nagakaon kita, nagahulag kita dapat. Mm. Kay waay gindesign ng tao, Sir Josil, nga magkinaon lang kang magluko mo. Mm-hmm. Kundi nagakaon kita para nga may fuel kita para sa paghulag na ton.
0: Kay waay kita yung ginapakilo para ibaligya, no? Kay kung ginapakilo lang kang ibaligya, but tamalun sinin, hindi ka na lang maghulag.
1: Pero depende ka na, Sir Josil, kay mayara man simpo, kuno nga mayara man kuno season nga brato kuno kiluhay sa buhi eh.
0: Mahal kuno kiluhay. Luhay linibo, Doc, eh. Barato lang kuno kung may paaman ka buo mo. Pero tis ato siya rin nga pagpanagad, kidding aside, with Doc Leo Amos, aton siya rin nga paghahambalan, ang partiya sa ginatawag siya nga in anti-inflammatory lifestyle. Tatlo ang i-define naton, anti, but tamalun siya ni kontra, Doc Leo.
1: Correct.
0: Maghambal kita inflammatory, amo ning masamin aton nga gintumod, ang chronic ning pabalik-balik nga inflammation. Kagang lifestyle, ati kung anong ginahimo mo, da adlaw-adlaw eh, ang pagsinalayo mo.
1: Mga gawi, nakabatasan mo na.
0: Oo. So, ang aton mga paminatasan, ang aton nakagawian, nga makabulig, agudto, makalikaw kita sa chronic inflammation or madasig ang recovery naton sa chronic inflammation, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero depende, ini sa sitwasyon, no, individual ni Sir Josil. Hindi na ito hindi pwede mag-generalize kahit iti maghambal abi kita nga chronic butong balon dugay na ni kagpabalik-balik kagkalabanan sa may mga chronic inflammation na kondisyon na Sir Josil ang ilas ni nga lawas ta na gidsang madamo nga mga ginatawag inipaborable nga ginahimo sa ilas ni kaugalingon adlaw-adlaw sa ginagmay nga ginagmay nga napabayaan Sir Josil nagsululupot kag ang termino sang mga may edad-edad sa aton sering ang dugay nga pagsululupot nagabotan tiempo nga nagpanukot.
0: Chronic buta manud pabalik-balik Dok Leo no.
1: Kag nagadugay.
0: Oo. Ti hambal ka nagapamangkot dere. Sa ti ang akon niya kada last stress ka gahon ga inflame mo.
1: ara yan kwa na ya. Normal na ya Sir Josil nga naga inflame or naga banog.
0: Oo.
1: Amo na yung banog sing sang kilala ko Sir Josil nga makalalaton mo.
0: Sel niya duha gid ang gabanog mo.
1: Mhm.
0: Pati sa nang barokhan ko gabanog na sila kay no pangihi ko na stress.
1: So problema na ha, kung may problema ang barokhan niya Sir Josil, hindi na na ordinaryo ya ha. Ako hindi na niya common.
0: Mm.
1: Hindi ta pagawi dawiran ko dali ba manog ihi kita Sir Josil. Dapat ipagwa kina sa hindi pagpulupunggan kay basi magka infection magkita sa urinary tract. Ha? Pero ang kilala ko sa Sir Josil, mag-asawa, galingo-lingo ang galingo-lingo asawa niya mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa premiro ko no, misteryo lang ang may banog. Asta sulit siya, nalatnan mo sa banog.
0: Pero ti, muna yung banog ya sa mga lalaki ya, kadala stress kagahon, ipagwa nyo gid kon burukhan nyo ang nagabanog ha?
1: Correct, Sir
0: Josel. Gahabok kina ya, actually. Basically, gahabok kina. Amo na kung kaysa ginawa mo kay pitipit, kay kung kaysa daw maribit kina sa tulo ya sa brief mo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kapin pa kung may problema ka nabala sa prostate gland. Nga nagadamol, pagid nag-enlarge sa imo sa nga prostate gland, ginapugong-pugungan, may imo sa nga pag-ihi. Sa pag-abot sa tiyempo, Sir Josil, nga inugihi mo na ipagwa mo na, hindi na sa magwa.
0: Oho.
1: Agating ibang ganit sa naginasuksukan na lang sa catheter ganit Sir Josil, ano? Para nga magwa ang ila sa nga ihi.
0: May kita mismo maka-experience siya na from time to time. Nang napunggan mo balang ilion ni mo. Nga daw magwa na gid. Asta nga sige mo kapugong-pugong pangita sang ilihian. Pag-abot sang tiyempo, bala nakakita ka ng ilian bala, mm-hmm. Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pagpangihi mo bala, natsaga mo daw kahapdos, daw kahapdi nga tulo-tulo ang nagagwa.
1: Yung balsang kilala ko sa miyagaw. Ano ba kay ginpunggan-punggan mo na dagsan lamang, hay? Buto malam, Sir Josil, nagsunggod ko na.
0: So, hindi nyo pagpunggan, ha? Basta gani magliamar ang ilihion, ihi nyo dayon.
1: Correct, Sir Josil, ano? Para nga likaw kita sa nisa, nagkalain-lain nga problema. Particularmente sa aton, sir nga, urinary tract.
0: Oh, generally, if we speak about inflammation, na bino paghubag, pagbanog, hindi man ni pagbukol pero hubag kag banog daw mo gini ang similar meaning niya. Maghambal kita kon sa lawas na to nanong botang balon si ni Dok Leo.
1: Ang inflammation Sir Josil sa natural iyang proseso sa lawas na to ha.
0: Oo.
1: Dala ini Sir Josil sa aton sa nga pag-ayo. Dala ini sang response ng aton sa nga lawas para nga mag-ayo kita sa posible injury. Posible sa mga samad nga na kuha na tondira eh, na experiensyahan o kung nasamaran kita o kung na-injured kita. Normal, Sir Josil, nga may nagabanog sina nga parte. Kaya nga man, kung ang ato ni immune system, ma-detect gani niya nga may injury o kung may infection o kung may harmful substances, nag-activate, Sir Josil, ano ang sunod-sunod yung mga proseso nga gindesenyo para maprotehiran, kag ma-restore, mabalik sa nisang normal nga proseso, kag function ang aton sa nangalawas sa mga sistema. Amo ni ginatawag na ton, Sir Josil, nga acute inflammation.
0: No.
1: Nga mo niya ang inflammation nga nagabulig para sa aton sa nga healing. Halimbawa, masamad kita. Halimbawa, nagadlagan kita, nakatipalo kita. Tamo, gabanog na yun. Halimbawa, may bacterial or viral infection or intense physical stress. Tuman nakakapoy, Sir Josil, may acute inflammation nga nagkatabo dari sa aton. No? Response ang aton sa nga lawas para mabalik sa normal kagbalanse ang aton sa nga system sa sunod.
0: So bali reaction sang lawas ta ini to heal itself. Para nga bulngon yang kogalingon niya. Acute inflammation, ang chronic naman niya ning pabalik-balik that causes sang mga malala kung kaysa nga komplikasyon sa lawas ta Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Kagti ang acute inflammation Sir Josil hindi niya nagadugay.
0: Mm.
1: Pag ayo isang samad mo kupos man na iya. Pag ayo sang imo sang tipalo ya o kon na sulpo kada makupos man na saya.
0: Mm.
1: Unlike ya ang chronic inflammation, pabalik-balik niya Sir Josil. Hambal ka na isang kilala ko. Ay, kung managin na imbitar, pero nga, pabalik-balik yun niya man.
0: Basi may nalipatan. Amo na naging pabanog yung atay. Ay, sinalipatan ko pagali. May updo pa.
1: Ari mo, ay, kadalas da sonta.
0: Oh, so, duhay ni kaklase ang inflammation. Acute, katulad sang sapilas. Kagang chronic, amuning pabalik-balik. Because ang lawas na ton, is releasing Dok Leo sang response sa infeksyon na nga nagadapo sa lawas ta.
1: Correct, Sir Josiel. That's why sa aton sa mga tagpalamati, ang chronic inflammation or ang ginatawag acute inflammation na binag-aupo ni Sir Josiel sa pagpalamula, pagpalanginit, paghubag, pagsakit. Kag temporary loss of function sa affected sa nga area. That's why sa nagpinamangkot sa aton, Sir Josiel, bala, nag-message sa aton. Sabi sa nandis oras sa gabi, hindi man aton pwede kung kaisang hindi pagsabton kung nagamata pa kita, no?
0: No.
1: May nagpamangkot, ano ang maayo sa amon nga ginabatyag? So, ang akon sininga response, ano ang imo sininga problem about sa sakit? Pabalik-balik bala ini o kung anong kabangdanan sina? So, ang response, nasulpo. Sigurong kaya man lang agwantahon, maayo malang ina. Once makorekt ang problema dito sa sulod o kung mag-heal na. Pero, kung pabalik-balik na, amon naman lang siling naton, Sir Josiel, nga hindi lang kita nga basta mag-inom sang pain reliever. Ah, like may sakit kita sa lawas, makabulig yung says the pain actually.
0: Oh.
1: Kung magtumar kita. Pero always ginaton, gina-recommend o kung gina-suggest, kung madala pa lang gani sa bulubanyos, try nyo lang bulubanyos. Eh, anay, kay kung ginabanyosan na ito ng aton lawas, Sir Josiel, o parte nga afektado o nagasakit, ginahaplos na ito ng Sir Josiel, nagabulig gina para magnami ang blood circulation.
0: Oh.
1: Kag ang blood circulation dito sa sulod, nagabulig gina Sir Josiel nourish, nagadala sa kinahanglanon ng mga sustansya, kag nagakuha sa mga higko para mapagwa sa lawas na ito. That's why ang iban, madala sa banyo sang Santhon plus herbal oil. Pero may iban, Sir Josiel, nga sa kung ano man yung mga sitwasyon dito sa sulod na kondisyon, hindi na madala sa banyos, kag sa gamay ng hilot-hilot, nagainom sa pain reliever like says the pain. Pero always gina-recommend naman o kung gina-balik-balik naman ni Sir Josiel, depende ina sa sakit o kung hubag nga ara sa inyo.
0: Pamangkot si ni Doc Leo, ang tanan ba lang nga chronic, ha, ining pabalik-balik ng inflammation, mabatsagan sang tao ang simptomaya, Doc Leo?
1: May ara, Sir Josiel, nga nagapabilin nga ara lang. Hindi ka makasiling na mabatsagan mo ginang tanan nga symptoms. May ara, Sir Josiel, kung kaisang discomfort lang. Hindi ka makabalo kung ano ang kakatabo sa lawas mo, kung anong pamatsyag mo, daw hindi mo maintindihan. Hindi ka komportable. Amo na pinakapunto, dira. Posible may ara na sa chronic inflammation o kung pabalik-balik sa nga inflammation kag irritation dira sa sulod sa imo sa nga lawas. Kay kung waay sa inflammation, Sir Josiel, like ang imo sa nga lifestyle, ara sa husto, sa nga favorable sa lawas mo, relax ka, tawahay ka, bisan imo pinsar sa nga naya-naya.
0: So in short, kung hindi nakamugani mapahamtang, but tambalon mag-suffer ka mo sa discomfort, daw hindi ka mo balisang-balisa kung sa Tagalog pa, it's high time siguro nga magpakonsulta sila, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel, kapin pa kung manutaran nyo nga pabalik-balik ina.
0: Oo.
1: Nga hindi inakinaandan sa inyo, alam ba, makasiling ka lang, sa una daw ka relax man sa akin, sa una nga daw ka tauhay man sa akin, sa una daw ka pasensyoso man sa akin, sa una daw ka sangkad man sa akin sa nga pag-itsende, pero subong daw medyo hindi ko komportable, subong daw gamay lang nga diprensya, daw ga-react ko, dahil posibilidad, Sir Josiel, may chronic inflammation.
0: Okay. So, amunang ang chronic inflammation ng budlay sini kay lugar mag-manifest kon kay isa bala ang komplikasyon niya bala, dalaya nga balatian, ara na sa seryoso nga stage bala, Doc Leo.
1: Correct.
0: Magastuhan ka gid, kag madelikaduhan gid ang kabuhi mo.
1: Correct, Sir Josiel. Kay kadamo sang mga kondisyon, Sir Josiel, nga ginaangot, balik kita sa atong ginahambal per me, ginaangot sa ginatawag chronic inflammation.
0: Okay. Speaking about that, Doc Leo, may ara kon kaysa nga mga inflammation or ang yasining nga komplikasyon nga hindi gid man life-threatening.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga complications sini nga life-threatening.
1: Mm-hmm.
0: Ano nga mga sahi sa mga complications ini, Doc Leo?
1: Kadamo, Sir Josiel, ano? Kag ang problema naton sini amo ni Sir Josiel sa kadamaan. Kung may chronic inflammation kita, kag superficial lang ang aton sininga ginatanaw kung pagtanaw sini. But hambalon, mga sintomas lang aton, Sir Josiel, ginatanaw.
0: Mm-hmm.
1: Why kita nagatanaw? Sa kung anong kausa? Ha? Balan mo, halimbawa, pagsakit sa ulo, kung pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, Sir Josiel, pabalik-balik ang pagpananakit sa lawas, posible may angot sa chronic inflammation. Tikon puro ka lang karon pain reliever. Kabalik-balik lang na dira, Sir Josiel, nga wayo matanaw, ayan may labot sa chronic inflammation. Anong imo sa nga lifestyle? Amo nang aton sa nitalupang doon. Pero dire kita, sa ginatawag chronic inflammation associated with conditions kasubong sang, o kung kasubong sang masunod, Sir Josiel. Isa dire, kag number one nga kabangdanan, base sa pagtuon, sang kamatayon sa mga Pilipino, Sir Josiel, cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ngani nag-include ni siya sa coronary artery disease, hypertension, o kung high blood pressure, heart failure, stroke, atherosclerosis, arrhythmia. Pila lamang ini Sir Josel, ano, sa ginatawag problema o kung condition sa mga tao nga may ara sa chronic inflammation. So kung may problema ka mas kaugatan, may problema ka mas kurason, talupangdan yung inyo sa nga lifestyle. Basi, ang inyo sa nga lifestyle is hindi anti-inflammatory ang ginagawit nyo adlaw-adlaw.
0: Maghambal kita nga lifestyle, hindi lang inyo physical activity, ha? And that includes ang inyo sa nga mga ginakaon.
1: Kaya Sir Josel, bisan pa sa atong sinigin na paminsara?
0: No. Kiti, kung tawag nila kung kaysa, kung dirty kung na paminsar mo, dirty man gagawas ba mo, Doglayo?
1: Correct, Sir Josel. Kaya hindi man kung mahimo magpatubod sang matinlo nga tubi ang mahigko nga tuburan.
0: And that's exactly correct.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sabi. Lunsay patal ini, if we speak about cardiovascular diseases, Doglayo. Patal niya, kung imagine that coronary artery disease, kung ikaw matabangan, patay ka ni Dayan. Hypertension, ang resulta yun siya niya, no? Maghambal ka may high blood ka, stroke. Di may ara tao nga kapila naman ma stroke, puro buhi pagyapon. May ara nga kaisama lang iguon, subong ginaduaw mo na lang, kaginasindihan kandila. Iguon ikaw sang arrhythmia. Iguon ikaw sang atherosclerosis. Mga malala ini nga mga balatian o kung komplikasyon. Nga malikawanta, kung kay balo kita mag-monitor sa ato sining alawas, kag mauntat na ton ang ginatawag na to sining activities that magadala sa aton sa ang ginatawag nga chronic inflammation. So dapat ma-counter na ton ina may labot man gali ini, Dokleo, sa aton sining anti-immune disorders, Dokleo. Ining if we speak about anti-inflammatory lifestyle.
1: Kung ang aton sa nga lifestyle, Sir Josel, pro-inflammatory and anti-inflammatory.
0: No.
1: Sige na, tanawan din aton sa buong ang mga resulta sa ang ginatawag pro-inflammatory lifestyle, Sir Josel.
0: Healthy, ha? Healthy.
1: Actually, pro-inflammatory, Sir Josel, kalabanan sa nipahapos.
0: No.
1: Which is ang anti-inflammatory, hindi siya manami, hindi siya mahapos sa kalabanan, ha? Pero manami result sa lawas. Kabalis ka na naman sa pro-inflammatory, manami sa lawas, manami sa panabor. I mean, mahapos sa aton sa nga panggawi, mahapos si muon, kahit bakal ka lang sa instant, bukas ka lang, bubuan mo lang ininit, kaon ka, kung naman ang lifestyle mo adlaw-adlaw, nagataas ang aton sa nga risiko sa nga nagkarinayin nga problema, bangod sa inflammation, cardiovascular disease, type 2 diabetes, Sir Josel, isa niya, lifestyle disease, kag certain autoimmune disorders, Sir Josel, kasubong pala sang rheumatoid arthritis. Ang aton sa nga immune system, gina-atake niya aton sa nga joints. Nag-cause ng inflammation, nag-cause ng pain, nag-cause ng swelling and stiffness. Ito ginahimo sa iban sa Sir Josel, dito maran pain reliever para may temporary relief sila, eh. Para nga hindi madugangan ang stress bala. Daw sa ano bala ko na nag-antos kasang sakit. Systemic lupus erythematosus o lupus, Sir Josel, autoimmune disease man. Type 1 diabetes mellitus. May angot man din sa ginatawag autoimmune, Sir Josel. Multiple sclerosis, psoriasis, o kung psoriasis, may mga sakit ni Sir Josel o kung ngut-ngut ini o kung busog kung sa mabatsagan sini sa ila. Kung sila sini ang mag-tukar o kung mag-atake. Tiyan mo na, suliton ko, ay ban sini by choice. Nag-tumar sang pain reliever para ma-manage, Sir Josel, ang palanakit. Nga ila sini ginabatsag. Pero kung tanawin ginaton, Sir Josel, ano, ang aton sini nga lifestyle, among may dako ng factor gud sini.
0: In short, sini parios ni pinaka-common ni rheumatoid arthritis sa Dokleo. In short, sini yung kalabanan na tawag natin na arthritis o ma. Ang arthritis natin gali, nangin aggressive ang ato sini nga ginatawag ta immune system, Dokleo. Aton lawas, iyaman atake. Dapat kung tani ang kontra-atakihon niya, eh. Viruses, bacteria, fungi, nga nagasulod sa ato sini nga lawas, or anything nga nagakontra kag nagapalain sa ato sining ikayong lawas, Dokleo.
1: Amo ning hambal sing kilala ko, Sir Josel, ni ko madimtan nga sinya as always para hindi kita matamaan sa impact in kaso sa orihi psychological o physical man. Una-unaon gid naton nga may mga panahon gid nga unayon ta sa mga upod ta. Which is alawas naton Sir Jose, like sa autoimmune disorders, ginaunay kita sa aton sir nga immune system.
0: Oo.
1: Tungod nga, suppose ang kaaway, muna nga bali Sir Jose, suppose ang kaaway, yan sir nga awayon, pati ang aton sa mga parte sa lawas, dara mo nga ginaatake.
0: Ang gwa is ini daw nag-run amok ang aton sa nga immune system, ay kaduha sini nagbaris.
1: Mm-hmm.
0: Dokler, maghamagita nagbaris, nagpintas. Ang pamangkot, anong rason niya nga nagbaris o kung nagpintas ang aton immune system? Kulang ay han sa suplemento ang aton sining lawas? Kung nga nagbaris sila, Dok Leo?
1: Ihambal gyud man aton, Sir Jose, no? Kung panggit tabi sa aton programa, kung sa tao, pa kulang siguro sa itsakto nga pag-edukar, kulang siguro sa usto sining informasyon, mayangot sini sa kayuhan siya sining lawas, kung nga ang nagmango.
0: Nagmango siya, it's because why ta ginahatagan sang enough sining pagtatap, Dok Leo? Pagkaon mo lang sa aton sining immune system, Dok Leo, is nutrients eh.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Amo gani na nga, hindi na sa kabalo kung sino ang kontra, kag sino ang apinan niya.
0: Mayo pa makapili sa muna, no?
1: Mm.
0: Kabalo sang, ano na, kontra, ya?
1: Mm.
0: Kabalo sang hindi, galing traidor lang siya. Sabo niya, pati sa aton autoimmune disorders, makabulig, may pikto ang anti-inflammatory lifestyle. Sa sahon ta na karon ning anti-inflammatory lifestyle ta. And may mga seryoso pagani nga mga ano ni Dok Leo condition kita eh. Pertaining to mga tawag na to sining CAs or cancer.
1: Yes.
0: Dok Leo. Pero ti ini mga seryoso nga mga bagay, if we speak about cancer, just like colorectal cancer, liver cancer, liver cancer, kalabanan sini bala, hindi man tanan na kalabanan bala sini, triggered sang sobrang abisyo, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang pag-inom, kagpagpanigarilyo.
1: Kag isa man makatrigger sa ni Sir Jocel, kung permi kita nagkakabalaka.
0: Kag ang pulaw, no?
1: Yes, Sir Jocel.
0: But tambalo sini, ang stress, kag anxiety and depression, dako, Dok Leo, ang iya sini nga factor kung nga nga nagkatrigger ini, Dok Leo.
1: Maduga nga na paglala, Sir Jocel, kung mayara ka na sini nga cancer mismo sa atay. Kung halos negatibo balang imo sa nga pinsar, panumdumo na to na ngayon aton sa nga lawas hindi lang ginabugos isang physical kundi may emotional, may psychological, may spiritual. Once ganin Sir Jocel, hindi na to na mabalanse, hindi na to makuha ang healing. Nagalala lang ang aton sa nga ginabatsyag or ginamaintain lang na to or ginamanage lang na to ng symptoms.
0: So dapat balanse, Dok Leo.
1: Yes.
0: Hambal nila, there's always and we must maintain balance. Kaya man hambal nila, may positive kag negative ganing battery.
1: Correct, Sir Jocel. Kung puro negative o kung puro man positive, hindi na magana, Sir Jocel.
0: Mm-hmm.
1: So dapat balance lang. May negative, may positive. Hindi na ma-appreciate ang health kung waay, Sir Jocel, sang balatian.
0: Mm-hmm.
1: That's why nag-learn kita dapat sang lesson.
0: Amo na nga kung lunsay lang permi negative, ang hambal nila, gawais ka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti always advance ka magpanumdum ya. Mm-hmm. Negative lang permi mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung positive naman, muna ang hambal nila gamanol-manol ka.
1: Hambal mo sa kilala ko, ano, gabunjing ka?
0: Hambal gabunjing, wala kabalo naman ka muna. Ang edad niya malam doon, pero pag sinalayo, bata-bata, pag-yapon. Isa pag-idari, Dok Leo, ning, ano ining, if we speak about, ipikto sa neurodegenerative diseases, Dok Leo?
1: Diri ni Sir Jocel, sa aton sining brain, ano, sa aton sining ginatawag brain cells, sa ribawa. Ang Alzheimer's disease, Sir Jocel, ginaangot man isa, kung gina-link ni siya sa ginatawag chronic inflammation. Naman yung progressive disorder, niya kausa sa ni Sir Jocel, ang degeneration sa aton sining brain cells nga nagresulta sa memory loss. That's why I think iban gani sini budlay kayo mag paminsar kag budlay kayo, Sir Jocel, kapin pa kun hindi ka trained nga nagaalaga sa may Alzheimer's disease, do masurrender ka.
0: Okay, kita kada minutos na pamangkot ya kun makita niya kasi no kagani.
1: Correct. Hindi kita dapat matakaan, no? Kag may ara, Sir Jocel, nga nagalain ganang yan sining pamatasan.
0: Mm-hmm.
1: Tungod ini, Sir Jocel, sa ginatawag degeneration sa aton sining brain cells, hindi sa gani makapanumdom o kung makadumdom na, no? Why na sa ang memory niya, kuha na eh. Afektado, nagikatama. That's why, dugang pasensya, kag dugang nga ginatawag pagtuon hanungod sa Alzheimer's disease, especially kung nag-aalaga ka mo sa niya, kung may family member ka mo, nga may amo sa niya kondisyon. Parkinson's disease, Sir Josil, makabulig o kung ginatawag, ginaangot man ni sa chronic inflammation tungod sa ginatawag neurodegenerative diseases. Tungod sa lifestyle wala naton, Sir Josil, ngayon naton mabantayan. Nga, simple man lang sa primero, ano man lang ang pag inom-inom sa mga manamit ng mga ilim nun, mga makalamay, kati kanamit ganit sana, ang pag kima-kima dira sa mapos naton per me, kaunon tag malabot, pero ang pagsululupot na sinapagabot sa panahon naman ang aton sa dapat paminsaron.
0: You know, sa amuning mga kondisyon na Alzheimer's, Parkinson's diseases, ang kinanglan sa utok tadara exercise eh. Nag-shrink man kuno mo may atrophy man pating utok kun ita pag-exercise. Amo na gani samtang nagatigulang kitang iba nagasiling. Siling niya hampang-hampang kablasang pwede ikaw makapalitik kag makapalibog. Katulad na bisang puzzle. Pag-solve kon kaysa sa mga crossword puzzle, simple lang na makapanumdom ikaw sa mga gamay nga dulo diversyon ng iban mahambal. Hampang kabala sila niya madyong, kaya sila niya matunan mo da kung paano maghambal sila niya may ara ikaw straight, may ara ikaw sang pair, paano ka magtudas 7 pairs, paano ikaw magtudas nga joker eye, paano ikaw magtudas sa haboy, and so on and so forth, makapalibog ikaw. In short, magka-exercise mo sila niya brain cells, ini magka-atrophy.
1: Correct, Sir Josil, ano? Though may mga pagtuon, may nga nagasiling, nagagawa, nga di ang memorya ko na sa tao, kung kaalam sa tao, kung naway man na nagadepende sa kadako kung kagamay sa utok niya eh. Importante ko na sa nadara ang gray matter eh.
0: Ambot ko na may ara man dog layo nga ano, kalipat bala sa utang haw?
1: Sa nabalaan ko, Sir Josil, daw ay nagakalipat. Pero ang palipat-lipat damo.
0: Kaya may nagpa-utang, may listahan. And ang isa pag it is the metabolic disorder. If we speak about metabolic disorder, maghambal kita metabolism, it's all about digestion mo sa tiyan na ton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Pagproseso sang aton sa nga lawas. Alin sa kaon na ito, prosesohon niya, pagkato sa aton sa nga energy, nga maka, himo kita sa nga aton sa nga adlaw-adlaw nga pag ginawi. Pero kung may disorder kita, Sir Josil, tinag include din kung nag-resulta niya sa type 2 diabetes, nag-resulta sa obesity, hindi na balabalanse, Sir Josil, hyperlipidemia, o kung nagkataas na ito sa ringa cholesterol, metabolic syndrome, amuning grupo sa kondisyon, Sir Josil, nga nag-upod sa hypertension, sa high blood sugar, sa excess abdominal fat, sa abnormal cholesterol levels, kag increased risk of heart disease, kag diabetes. Ara man ang hypothyroidism. Maning kondisyon ako sa din, ang thyroid gland na ito nag-producer sa insufficient na thyroid hormones na nagpahinay sa aton sa nga metabolismo. Kagbisan pa ganin, Sir Josila, ang gout or gouty arthritis, dalaman din sa metabolic disorders, ang ginabatyag sa iban nga pagsakit sa joint bangod sa pagtaas ang uric acid tungod man sa sobra man nga purine halin sila ginkaon.
0: So if we speak about this metabolic disorders, diabetes or type 2 diabetes, obesity, dako galing mabulig yas ni Dok Leo kung nagainom ikaw sa premium D3 softgel capsule, no?
1: Dako, Sir Josil, ano, ang mabulig sa ni. In fact, balik gani kita sa aton nga diskusyon, pasaka-saka kita, balik-balik kita sa pila ka sa isang cancer bala, Sir Josil, colorectal, liver, pancreatic, lung, cervical, stomach cancer. Basis sa pagtuon nga ni Sir Josil, ang sunthones. Makabulig, makabulig ini diri sa ginatawag mga cancer nga ini kay nagaridos. Una-una, nagaridos sa inflammation. Ikaduha, naga-trigger sang programmed death of cancer cells. Para hindi sila magdamo. Ikatatlo, nagabulig si Sir Josil, reduce ang formation of new blood vessels. Kaya ang cancer ni Sir Josil, cancer cells, nag-aromentado yun nga cellula nato, hindi sa mamati sa husto nga pagsulundan, susulod sa sistema naton mo.
0: Bertoldo.
1: Correct, Sir Josil. Pagkatapos gahimo sila isang kagulikon nga channel, nga agyan sang dugo para ma-feed sila. Tignabuligan ini nga i-reduce iya sang sunthone salin sa panit sa mangustin nga mong isa sa sangkap na ton. Siyempre, sa ton sarang sunthone gold herbal capsule.
0: So, primarily ang sunthone niya ini dako makuha mo dara sa mangustin. Pero hindi sa iya lang kulamo. Gamay makuha makita dara somehow. Pero sa din gigani ini located, Dok Leo, sa ma-upload kag mapait nga party sang iya sini nga panit.
1: Correct, Sir Josil.
0: Sa sulut-sulut sa matigaya ba lang nga covering na? May outer covering na tiga-tiga?
1: May shell siya, may shell.
0: May shell. Sa sulut dyan sina, Nga morning after man sang tunganan sang iya nga liso blak kagulamog kag sa iya sila nga shell ara na dang santo ning galing kiti hindi mo giguro mabatas kon magkaon kasi ni now mamangkot ka mo kag mamangkot kita anong nagakos ang chronic inflammation how if we speak about lifestyle ah Doc Leo
1: amo na dapat Sir Josiel ang permi na ton ma-instill sa aton sa nga pinsar. Kung may ginabatsyag kita, pamangkuton na aton dapat aton tugalingon. Ano ayan na ako nakaon? Ano ayan na akong sininainom? Ano ayan na akong siniginhimo? Kaya hindi na Sir Josiel siling na nagsulay ka lang sa ulan o kung aton ugan ka lang kagintrangkaso ka mo? Hindi amoy na. Kundi tungod na sa aton sa nga lifestyle. So ano ang cause karon sa chronic inflammation? Kadamo sa cause Sir Josiel, common contributors, amun yung pila Sir Josiel, poor dietary patterns. Ang mga pagkaon o kung mga ginakaon na ton nga kargado sa pampatamis, gamit ang kalamay, refined carbohydrates, highly processed food, kag ultra processed food, palainom ka sa makahulubog sa nga ilim noon, kag certain processed meat, kalabanan sa Sir Josiel, sa mga processed meat frozen. Ang mahapos na aton bala kwaon sa aton freezer, fridge, pagkaaga, kag aton nga initon lang sa kalaha. Nga posible sila mag-produce ang inflammatory ginatawag processes, especially kung ang aton suppose nutrient-dense nga pagkaon, ginaisla na naton sini.
0: Kaya kinabahan sini actually manamit ini because they are only after of our taste buds. Mm-hmm. If we speak about content niya in terms of benefits, nutrients, inaya na too much given attention niya sa production sa mga manamit nga mga pagkaon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Balan mo, hindi kuno tanan nga manamit, Sir Josiel, mayos lawas. Dapat, kung may mo pa lang, direct kita sa nutritious, hindi lang siling na ginatawag delicious.
0: Mm-hmm.
1: Muna nga, balsang kilala ko ganyan kasi nga, kaon kamo nga may pagtuo. Nga bisan di mayong sabor, tuo kamo nga makapayo na silawas nyo.
0: Abi ko, mahambal sila nga hindi tanan ko nga baho, hindi manamit.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may ara, baho kon kaysa nga ginabalik-balikan mo.
1: Adamo ko nang balaan niya.
0: Ginamos.
1: Mm.
0: Oo. Basta kakita ka ni kapaho, dumduman mo na yun. Mahambal dumi tinago, paputo mo.
1: Kapin pa na yung iba nung kaisa, Sir Josiel. Ulan-ulan ba la? Ulan-ulan ba? O masunlog man, mag-isa sa ginamos tambok sa baboy? About the kampiyon ni Paris, pagkats ka lokalo, Sir Josiel?
0: Oo, paghambal, pagkatapos siya kaon, mahambal nga, ay sila nga ma-second dose ka na yan.
1: Siya doon nag-alay tang kugo pa.
0: So, mga ginahimo pa gin naton, ha? Nga nagapalala sa inflammation sa lawas, ta? Insakto na, Doc Leo, ng mga ginisabla, kag damo tambok ang mga pagkaon. May ara kon kaysa, Doc Leo. Okay, nagid na ginpaksiwan mo na gani, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa mga isda, pag ginpaksiwan mo na, pagkatapos patuluan mo pag ginmantika.
1: Naman, nanamta na kuroran mo.
0: So, excess body fats also, ha? In short, sini ang katambokon sa tao, pagtambok sa tao, ang pagdamol sa iya sining love handle, o kon belly, Doc Leo.
1: Ang fat tissue, Sir Josiel, ano, particularmente sa aton sa nga internal organs. Likom sa aton hibalo, ginaputos galing isang tambok, Sir Josiel, ang aton sa nga internal organs sa sulod. May tao, Sir Josiel, hindi man dako tanawon sa sagwa, pero ginaputos na galing isang tambok ang kasudlan niya. Munang bulubantayan man naton. Pero kalabanan sa Sir Josiel, manotis, magigid kayo nagadamol, imobilbil, nagadako ang imo sa nga buyon, kag ang ining ginatawag fat tissue, Sir Josiel, particularly nga nagaputos sa aton sa kung palibot sa aton sa internal organs kung ano ba padayon din kung hindi naton siya ma-manage kung hindi naton ma-correct ang aton sa nga lifestyle posible mag-release ang inflammatory substances Sir Josiel. Kag dira sina pabalik-balik sini ako nagapadayon sini ang inflammation kag damo na kita sini sang mahimo nga batyagon sa lawas pag abot sini sang panahon.
0: Isa pa gidirti ang chronic stress eh, no? Damo kabla problema, kapin pa ko na tagtatlo kabilog ang imo sini dala-dala permi nga gamay nga notebook bla.
1: Mm-hmm.
0: Alang-alang makuno sa preschoolers, hindi man mabaton kuno sa kolehiyo, Doc Leo, gali mm-hmm. imo kay notebook ka Bombay.
1: Duha mo lang na Sir Josiel. Ang notebook sang nagapanukot, kag ang notebook sa ginasukot. Duham lang na mo, mag nilangas-langas ang iban nga. Kung di ka katulog, tungod sa emosyon nga utang, hambalan mo ginutangan mo, hindi ka kabayad.
0: Oo, oh, muna gani ko nung hambal nila, Dok Leo, pagin mo. Dala ka notebook, gamay. Si ano ka giskwila niya, oo? Di ka giskwila niya sa BU. Anong BU? Bombay University. Kitang tatlo kabilog ang notebook yan. Dalagali mo, tatlo kabilog Bombay na utangan niya eh.
1: Pero kung pinsara mo, Sir Josel, barato ang, ano ang pagtawag sa ni? Golpihan na Sir Josel ang tuition da?
0: Oo.
1: Daily?
0: Adlawan. Adlawan? Dahil pagkani ko ng panday, kasi si Manal. pero if we speak about this chronic stress, sa mga warrior ini Doc Leo.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Kag ang mga causes ang ginawarihan bra o kung ginakabalakaan. Kag kung kaisa Sir Jocelyn, ang pag-worry nga way naman sa lugar nga hindi naman tani matabo pero ginasige bala paminsar. Sir Jocelyn, because ang long-term psychological stress mahimo maka-affect sa aton sa nga pagbalanse sa immune system, pagbalanse sa aton sa nga hormone nga potentially maka-increase ang inflammatory activity. That's why, damo ka mo sinis mabatsagan kung stressed ka mo, nga magkaladula man Sir Jocelyn kung magtawhay na ang pinsar kaglawas nyo.
0: Oo, oh, makarelax na ka mo bala. Mm-hmm. Kay isa diri sa mga nag-cause man sina, mambal ikaw nga, may chronic stress ikaw, makapalala sina, nang kakulang pagin sa pagtulog, Dok Leo, no?
1: Hindi ka man siguro, Sir Josel, makatulog sang pahamtang o kon mahamu o kon damo gagamo sa imo sa ninga pinsar. Kag kon damo gagamo sa imo pinsar, kulang ka sa tulog sa ni, gahina man ang imo sa ninga immune system. Ang pagpaalam sa ila sa ni, pag-training sa ila sa ni, affectado man. Kaya nag-increase ang inflammatory markers, Sir Josel.
0: Isa pag-inerte, ang kakulang tod sang physical activity, Dok Leo. Ari lang halimbawa, ha? For us and for those sa aton nga naghalin kag araya sa uma, ang physical activities na dito kadamo mo. Halin pa lang sa pagpanilo sa aton balay, pagsag-ob, tubig, pagkatapos sa mga riskis, manglimpyo sang garden, pagkatapos kun may gamay kada karon nga pwede mo matamnan sang mga kararuton di gani sa mga ulutanon, bisan sa panghilamon lang kag pangpisaw kun pangsurot tawag ta. Pang-look-adira sang dapat tulok-adon kay talamnan. These are just mga tagamay-gamay nga mga ginahimo naton physical activity but could bring us a lot of benefits sa lawas naton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Versus, sa waay gadiya halos ang paghulag, Sir Josel. Kulang sa physical activity. Pero isa man sa dapat naton i-considerar man, kinanglan to man ang physical activity, hindi man maayo kung kulang kita sa hulag pag-ehersisyo. Pero hindi man maayo, Sir Josel, nga masubrahan mang itakakapoy physical. Kay inflammation, chronic inflammation, man gyapon ng aton sa nipagkaduan. So, dapat balance lang.
0: So dapat kamo kahibalo ha, hindi nyo pag tawag sa iban sini, hindi pag sungga daw mo na.
1: Oh, hindi pag kagini pagpilita. Kuno wala nga lang lagi. That's why gani kita suggest kani aton sa iban nya, kung tuman kamo sa ni kakapoy physical, try bala ipahunay-hunay bala. Ang iban gani sini nag-message sa aton Sir Josel nga ang kakapoy madasig sini maumpawan kag madasig makabawi Sir Josel ko nang ginainom-inom nila ang kafe sini is premium D3 coffee mix mo. Pagkatapos ginahimo sang iban yung abin ko nano pamanyo sila sang Sunthorn Plus Herbal Oil kay nagarelax ang ila sini nga pamatyag. Pero ang punto sa ni dere, kung dalibwa, makabawi-bawi ka mo, hindi nyo pagsagunsuna inyo sa nga trabaho, kain yung inyo sa nga lawas ang pagpahuway.
0: Amo na kung daw batsyag ka mo, daw ginagutom ako. Daw pa lang ha, why pa ginagutom? Lain yang daw sa ginagutom na eh. Nga daw ginagutom ako. Instead nga manginsapo ka mo to ka tinapay, inom ka mo na karon sa mga carbonated and sugary drinks, timplan lang kamo Sunthorn Plus Coffee Mix, Dok Leo.
1: Ari isa Sir Josel sa ginatawag punto sa ila sa ring lawas kun ribo gabatyag nga kapin pa sa mga tao Sir Josel nga mahilig mangima-kima. Kaya daw permi daw ginagutom. Kaya actually ang lawas to niya gin design nga mag sige galing nga magaling all day long mo. Kinanglan sinitani ang pahuway kun mahimo pa lang pero ti ang pagkaon ta subong 3 times a day main meal. Way palabot, Sir Josel, ang mga merienda. Mag-siesta kita. Kag midnight snack pa kung kaisa, no? Pero makabulig, yung bali, Sir Josel, ang pag-inom sini. Kung inom ka mo sini sang, or may gusto ka mo sini nga imnon, instead, try nyo abi, inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang protina, Sir Josel, base sa pagtuon, makahatag sa aton sang nagakaigo nga kabusog, kag dugay kita gutmon. Plus, fiber, pagid, nga nagabulig man Sir Josel para dugay kita gutmon nga ara na sa package Sir Josel sang Sunthorn Plus Herbal Coffee. Kay ang iya sa nga sangkap may balunggay. Ang iya sa nga sangkap may ginatawag spirulina kag may soya bean powder. Ining tatlo pa lang Sir Josel ha, may ara sila sang protina kag complete protein. Halin sini sa tanom nga makahatag sang ginatawag sa tighty ukon kabusog nga dugay kagutmon. In effect, hindi ka basta matintar magtimo-timo mangima-kima, malikawan mo Sir Josel ang nagkalain-lain sa nga problema pag-abot sini sang panahon kag manourish pangimo sa nga lawas kun naginom ka sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: So importante sa tanan kay balo kita kung ano nag-trigger sa kagpadayon sini nga nag-occur kag nag-exist niya chronic inflammation na Dukleo.
1: Kari Sir Josel, kag may chronic inflammation, isaman sa imo sini batsagon Sir Josel, pero may haginagutom.
0: Mm-hmm.
1: Dugay-dugay gusto magtimo-timo o kung mangima-kima.
0: Kag ang apektado directly sa amo ning prestada is the repair and regulation sa ato sining lawas. May scheduled man niya magtrabaho ng ato sining sulod sa lawas to repair itself mo. Ta problema sini kung hindi tuod makapahuway pareho sini mata naton. Could you imagine that the whole day bugtaw ikaw ng oras sa aga alas 5. Pagkatapos ang oras ka matulog sa gabi, alas 12.
1: Mm-hmm.
0: Tipila lang ka oras sinang pahuway sa imong mata because may body activity kita na ma-repair man dapat kung tani sa iya ko galingon. So, kung sa mata tayo, hindi na nato na ma-repair, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kulang pa kita sa nutrients para sa mata to maintain good eyesight. Ang guwaya, bata ka pa, harapon ka na.
1: Correct, Sir Josel. Kadamo sa factors na ginahimo abisugod nga bata pa.
0: Mm.
1: Like, for example, so, Sir Josel, sa aton sa nga panahon, ang ginahimo ng babysitter, Sir Josel, cellphone mo.
0: Ate, o.
1: Sang unay, malingaw ang bata. May ubrang nanay, gaan sang biscuit or gaan sang tinapay. Para maghipo, subong niya gadget na ginagamit. Di may radiation. Pagkatapos, makaguba pag Sir Josel sa mata. Kay ang tuman niya pagpalapit gali sang gadget na ton sa ton sa nga mata kun nagabasa kung may ginatulok kita, nagapamwersa sang maayo ang aton sa nga mata. Like instead tani nga ang aton pagbasa diri sa mga 12 to 16 inches ang kalayo tani. Kabataan, blas subong Sir Josel tanawa. Magtanaw sa gadget, magtanaw sa cellphone, ginatutok. That's why bata pa nagaproblema na sa mata. Dugangan pa kabataan subong Sir Josel mahiligon tungod nga ginpaanad sila nga mahiligon sa mga processed food o kung magkaon permisong processed food kulang sa pagkaon sa sustansya, kulang sa nutrisyon ng mata. That's why ginarecommend naton Sir Josel ang tama sa nga lifestyle, pahuwayan ang mata, ang pagbasa sini dapat balaan naton nga hindi dapat ibaloon naton nga hindi tuman kalapit kali kag tumari kita sa suplemento kung hindi kita palakaon utan like Sunthorn or like ginatawag Visionex Plus Softgel Capsule para masuplayan na ito Sir Josel sa kakulangan sa nutrisyon para hindi kita madula sa balanse, hindi magburon ato sa panulukan, hindi kita sini magkadiprensa sa panulok sa mas temprano tungod sa lutein, siya santhin, beta-carotene, tag vitamin E nga sangkap sang Visionex Plus Softgel Capsule na ito.
0: Amo na gani sa mga malambala sa sinang una. Mambal nga ti malam dun way pag anti para. Mambal ti way pa man cellphone sa una mo.
1: Mm-hmm.
0: Number two, ang TV sa una ya. Makalantaw lang ya ka TV ang tao sa uma. Kung may arat na nga medyo nakatruti bawas pangabuhi. Pagkatapos kada Sabado lang na makatanaw mo sang TV, gatulumpok pa na si sa kabalay kay ginahulat ang PPP.
1: Mm-hmm.
0: Piling-piling, pelikulang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Amo lang ng chimpo ang makalantaw umpisa alas 6 hasta alas 9 sa gabi. Kay ti, kinanglan nyo na mahulog paas, kaya nga hindi man inyo balay, gahambal ng tagiya karon tapos ng pipipis niya, tulog ta.
1: Mm-hmm.
0: Ti huya ka man imo sagi kapag tungango da para sa masunod nga pagwa.
1: Mr. Sir Josel?
0: Ti subong niya nga daan niya, sas niya dugay pa do mga isa pa kauras niya matapos niya. Kung kaysa gani, gakatulugan nila sa plungkuan niya, ang TV gandar pa.
1: Correct, Sir Josel. Kag, ang worst pagid sa nandira, mas okay-okay lang na gakatulugan, Sir Josel, yung TV na gandar pa eh.
0: Mm.
1: Kisa sa iban nga daw matulog na pero madula ang katuyo kay bisan sa igdaan na nagabilid pa sa cellphone nila.
0: Mungkin ang pinakamasakit kay ay daw damo na nalatnan to sang ano na syndrome na subong pati sa pagpamuhin kung kaysa hamar kakilala ta. Siya kung hindi ko magdala ka cellphone niya daw hindi magwa.
1: Basta ginahimok mo niya content.
0: Sama na ha. Tandaan tagi din na. Initanan actually may mga supplementation kita dara amo ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Sa kape naman, nga may mga added sini nga mga ingredients nga nutritious. Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Pati na ang ato sini nga Santhon Plus Gold Herbal Tea. Actually, initanan mga produkto sang Yesuals Incorporated upon man ang Turbo Dietary Supplement for Men, Sis the Pain, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Herbal Soap, ang Santhon Plus Herbal Soap. Mangkot ka mo din kamo pwede ka bakal. Ara da sa sukit nyo lang ang butika, pamangkot ka mo ha. Kung wala ganit dara sa sukit nyo butika, kadto ka mo sa malapit nga branch sa Mercury Drugstore. Available da.

0: 39 Lizaris Street, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Kon makapapanay naman kamo dari sa siyudad sa Iloilo, ara da ang Yes to Health Wellness Center Clinic ina nga may libre nga konsultasyon. Ara da tanan niya ko produkto sa Yes to Health, ara man da pwede niyo mabakal sa may A Young Building, Yulo Street, Atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang Yes to Health Wellness Center. Now, diri kita bidok layo sa mga pagkaon or if not tawag naton sini mga pwede naton sini mahimo pagkaon that could support healthy inflammation balance. Balansihon ta dok layo. Abnormal man kunwa inflammation naton lawas because signal in actually something is not right sa sulod sa lawas nimo. You must act accordingly. Dapat mahibaluan mo kung nga nga may inflammation ikaw. Kay base kon simptoma ina, makamal kasi inflammation na katulad sa simptoma nga gusto iya ikaw pahibaloon in advance. Base kon maglala na nga life-threatening bala. Anong mga pagkaon sinidukleyo ang common bala nga pwede natun mahambal nga para mabalansin natun ang inflammation sa ato sinangalawas. May inflammation balance sa ato sinangalawas, Dok Leo.
1: So, amo ni Sir Jose lang inflammatory lifestyle, pag-abot iya sa nutrisyon. Ati dapat, ang nagkalain-lain nga duag sini sa mga prutas kag utanon, among aton sininga kaunon kay manggaranon sila sa antioxidant kag mga plant compounds. Ting, isa sa ni Sir Jose lang nga recommendary berries na nari-isari sininga mga berries or hindi gani pagkaon sinisang kamatis, pagkaon sinisang broccoli, peppers, citrus fruits, kag ang dagaya nga green leafy vegetables sa aton palibot, Sir Josil. Ara sini ang moringa, ara sini ang ampalaya, bauti kung may ara ka mo sina, tuduhin nyo kaon.
0: Kay pareho subong uso, subong prutas, kagararuto na. May baligya pa subong masing kamas, abokado. Uso pa subong abokado.
1: Correct.
0: Pagkatapos, may santol uso pa subong nukleyo. Dugay-dugay, ara naman ang tapos bago lang natapos ang paho ka mga Indian mangoes eh. Dugay-dugay, ara naman ang Tigstar apple. So kinanglan ni ngalita na to nini kay somehow may makuwagin kita da nga nutrients Dok Leo basta nagakaon kita sina.
1: Yeah, correct Sir Josil, kag ni basible na ton sa sistema sa aton sa ringalawas. Kun ano ang fruit in season, amo ni kinanglanon sa aton sa ringalawas, kag depende man Sir Josil kun diin kita sa ringa pungsod na hamtang, dira kita design.
0: Maghambal kita nga dapat ma-engage kita sa high fiber foods, Dok Leo. So, both tamaroon sinay, insoluble, kag-soluble fiber, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, mga pagkaon nga rich in fiber, ako may mamuno ko sinay yung palakaon beans. Luwas lang yan sa nagaikang-ikang yan, Dok Leo, kung makakaon sang beans. Kuno, triggered ya ang arthritis or gout. Proctoli ara na nangadaan eh ginhanan mo lang yang beans ya kay timingan pagkaon mo na trigger imo arthritis or gout Dok Leo.
1: Isa man Sir Josil no kag tungod sa aton sa nga lifestyle nga di paborable sa lawas nga nagtililingom nagdevelop na kita Sir Josil sang sensitivity dere. That's why gamay lang ating ko gamay lang isang atimo naton mahanan naton ining mga pagkaon nga masaling bla naton nga ginahambal ko bla permi nga balik do naton kun ano ginkaon naton kun nagsakit o kun naka nagbatsyag kita sina ting iban Sir Josil masaling doon ang munggo mo lang ginkaon ko. Sakit tuhod ko, haw.
0: Gali mo kay nag-inom siya.
1: Orang subak sang munggo, nalimtan niya.
0: M, gali. Mamoy. So, ang naka, if we speak about high fiber foods, beans, mga lentils, oats, whole grains, vegetables, pareho sabi, ang palaya kag ang balunggay gali Dok Leo high in fiber content ha.
1: Kare Sir Josel ara gid sila permi. Actually nutrient dense ini nga mga utanon kag high in fiber pa. May mga plant compounds, antioxidant package ni Sir Josel sa mga madahon di berde nga utanon nga lakip na diri sa sangkap sa aton sa nga Sanson Gold Capsule ang ampalaya kag malunggay nga present permi sa recommendation pag-abot sa nutrition.
0: So di niyo na pagkalipatan na ang virgin coconut oil gali Dok Leo is also good for our body no like, for example may virgin coconut oil sa aton premium D3 soft gel capsule
1: Correct, Sir Josel. Kati kinanglanon man aton sini ang good fat sa aton sini nga lawas. Kay kon may nagakaigo kita sini nga good fat, may cardiovascular

0: benefit man sa kita sini kag may anti-inflammatory benefit kita sini. Like for example, ang good fat nga ra dire sa aton sering premium D3 amo sini ang virgin coconut oil nga may lauric acid, may polyphenols kag may antioxidant nga makabulig reduce ang oxidative stress, may ara sang medium chain na fatty acids nga sa pagtuon makabulig sila reduce ang certain inflammatory markers. Plus, hindi lang Sir Josil VCO kundi may ara pag isang moringa oil nga may ara sa ginatawag antioxidant benefit pagid, may vitamin E nga nagabulig no para nga ang aton sining ginatawag anti-inflammatory o kunang kontra sa free radicals ni nga ginapasulod naton sa lawas ara man sa moringa, ara sa moringa oil kag may phenolic plant compounds nga makabulig man ano para ma-retain ang antioxidant compounds sa ginatawag compared mo iya Sir Josil sa mga highly refined nga mga oil. Kaya actually kung bastante mo lang ang moringa oil to Sir Josil, pwede ito magamit panluto eh. Pwede ito man magamit, gani ini apply sa aton sa ning panit, pero wa ito maanad bala. Kaya naanad kita sa mga vegetable oil, kung ano mga oil ginagamit na ton.
1: Pero magkanto sila, Dok Leo, sa ginkantuan mo bala to, kitaon ng Mount Fuji.
0: Mm-hmm.
1: Actually sa hotel, especially kung during cold season, may snow, ang hotel Dok Leo is offering sa ila sining tawag nato sining pagsulod mo gid ginahatagan ikaw sang pang deep cleansing
0: sa mga guest kit nila
1: ara da tagaan kanila da ano Dok Leo healthy oil just like virgin coconut oil Dok Leo.
0: Dahil ikaw man itong una ka pa manyos?
1: Oo, kaya ako tinapikan una hypes. Sama na ha? Sa mga spices naman, bawsang una, ay gini may nagasapak, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Turmeric, kalawag.
0: Mm-hmm.
1: Tawag ta, kalawag, wait may nagasapak. Gali kay dakong bulig yas ni against chronic inflammation, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Di ang kalawag o nabalon gyud ba naton hindi man ta kagwanta sa ni Sir Josel kon lubakon talaga pugaon kag turoson ang extract mo
1: sa pagkalangto ni
0: ang iban gani nga sensitive Sir Josel's kalawag bisan nalakot na sa Valenciana kasiling dondi pa magsulod sa ginhawa nila mo. Pero sa aton sa man Sir Josel nga panahon amo ning ginatawag manami nga balita kay for our convenience kun mahilig ang mga tawo sa man Sir Josel sa mga pampahapos nga makaresulta kung magresulta sa chronic inflammation kung magsululupot, may pampahapos kung may mahapos magiging Sir Josel nga nagkakontra man sa inflammation. Isa diri Sir Josel among pag-inom sa aton sa Santhon Gold Herbal Tea. Nga man, ang turmeric may ara sa anti-inflammatory benefit which is isa na sa sangkap sa aton sa Santhon Gold Herbal Tea kag manami pagadagin combine sa sa cinnamon nga naganami ang ila sining efekto Sir Josel, lakip na sa aton sa digestive system, lakip na sa aton sa bowel movement kag lakip na kung palakaon kasang kanon to refined carbohydrates makabulig sila gwardiya para nga di tuman magtimbuo kang aton sa blood sugar levels tapos kaon.
1: Amo ning kon may available man lang. May ara mga flavor basta ini lang sweetened turmeric, loya or ginger tapos garlic o kon ang ahos kag cinnamon actually mga anti-inflammatory ining mga intakes na ton kon mapasulod ta sa lawas ta Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, pero bisan pa may pampatamis kon stevia ang gamit. Okay lang, pero sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea, stevia man ang ginagamit sa nga pampatamis.
1: So that's it ta sa mga kauturan ta hindi ka mo magkalipat dira. Pero sa lifestyle naton, just a reminder are. Exercise regularly. Hindi nga exercise kon mahambali ka, napisanan ka lang. So, discipline yourself. Kahit kung maanad ka, pangitaon mo gidi na.
0: Correct, Sir Josel. Pero isang kila, hindi lang magpaminsyon sa ngalan, Sir Josel, ha? Sa nakagamit na sa supplement, Sir Josel, sang una, katatlo sa isa kabulan. Subong sa niya katatlo sa isa kasimana, okay na nagurodo ka. Ba't yan niya turbo mo?
1: Oo.
0: Nakainom siya, okay ko ng efekto sa ila.
1: Ang importante, sinay ko nung hindi ka lang maghambal, balikon ko lang sa tunga, sunod nga gabi.
0: Tuluya na yan.
1: Ari ha, prioritize sleep over sweet. Sweets ha, prioritize sleep over sweets.
0: Mm-hmm.
1: gakihan to ka cake dog Leo pero natuyo ka nang iban sini mambal karon lang katuyon tulog tala na karon niya makaunta na yung cake ko.
0: Ang ending sana Sergio Salvadula ang katuyo.
1: Oh, bangon sang super sweets nga nakaon nimo.
0: Correct.
1: Mm. Tapos manage nyo ang stress. Amo ni ganing permi ang reminders diri just maintain 10% of your of stress in your body para nga may demand lang gamay bala para magpabilin kang active.
0: Ito lang stress Sir Josiel, basta sa husto lang ano, kag response man naton, makabulig ini para nga maghulag kita kag mag-adjust kita kumporme sa kung ano ang mga challenges sa aton sa dipalibot.
1: Kon maghambal ka mo ano ang butang balon sang 10% ka stress. Actually, ari lang ini sa Yes to Health kag sa XFM. If you want to experience 10% of stress, be at Yes to Health or sa XFM.
0: Mm-hmm.
1: Ara na ang 10% lang ang stress.
0: Yang iba, sa iban, Sir Jose, lao?
1: Ha?
0: Sa iban, lao?
1: Ah, 110%.
0: Pakyaw ba?
1: Mm. Tapos, maintain healthy relationship. Gamay-gamay nga bagay na sa ipaiway na lang na.
0: Kung madala man lang daw mapalipas man lang, hindi na pag kumbaga seryoso lang gamay ng depresyon, hindi na pagpadakua.
1: No, nang kung kisa lang abuylong ay diin mo gani na butang ang aton nya kutsara ng tinidor, sabto nya ka ano to? Do hindi amo haw. Hindi aga pangita lang ko kutsara ng tinidor.
0: Mayara man kalo sa una Sir Josiel nga daw ginahikayan sa mga barkada yung bla.
1: Mm.
0: Kay isa lang sa kuno kasing alsang sawaya.
1: No.
0: Preso bang prega bato na ho kay misis. Pag singgit siya nga tigang to. Ah, singgitan ko man pila ka litse.
1: So, maintain a healthy relationship. Likawan nyo ang bisyo. Pareho sabi sobrang inum pagkatapos ang pagpanigirilyo. Kaya support the metabolic health eh. Balaan nyo nga, hindi na madala ka tiyan nyo, alaan nyo pagid ka dasok. Balaan nyo nga, bakit mayad para sa inyo, sininga ginabatsyag na sa tiyan, hala idasok nyo pa, hinamit.
0: Kagbantayan naton, Sir Josie, lang aton, sininga kabugaton, ang waistline na naton, ang aton, sininga blood sugar level, dapat daratan sa usto, sininga range, amo man ang aton, sininga blood pressure, cholesterol, triglyceride, para nga makalikaw kita, Sir Josie, sa lagko nga problema pag-abot sa panahon.
1: Abin nyo kung paano ninyo ma-practice ang healthy sininga relationship, Dok Leo, pinagi sa pag-check sa inyo sininga waistline.
0: Mm-hmm.
1: Ipahakos nyo permi sa partner nyo.
0: Correct.
1: Ambal biga, haksa ko biko, nagdako ko.
0: Why ka man magdako ga? Mayroon lang nagdako.
1: Ambal, ay siguro may inflammation ay.
0: Di may bulong man para dira.
1: Galing kayo daw na alang-alang, hindi kami ni Dok Leon na sa Chimpo. Ah. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa programa naton, kag sa tanan galing nga mga XFM stations, sa ato sa nga programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang siya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Doc.
0: Isa ka pa maagi gali para malikawan nato ng chronic inflammation nga nagaresulta o kung ginaangot sa madala sininga mga balatian nga ang iban sini sa primero daw ginapabuyan-buyanan, kaway malang halos sini sa mabatsagan ang pag-provide gali naton sa mga antioxidants, mga compounds, mga bioactive compounds, halin sini sa tanom, like mga sangkap nga dira sa aton sa nga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C nga may mga anti-inflammatory benefit and properties sini sila. Galing ugaliun naton ang paginom sa aton sa Ultimate Trio para malikawan naton ang chronic inflammation kag mga balatian nga ginaangot diri. Sa kinahanglan lang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat gid sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyang tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
10: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Sa gari, sa ka-service ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rainiel Rendae, sang manawalan ba dyan nga niliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Ringlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Madayat na kubuwas ah.
10: XFM. Patro!

0: Sample Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama nga ginatiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-college na ko!
5: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM, it's now 2:03 in the afternoon.
1: Kitropa! Handa ka na wala? Handa ka na wala? Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pakalan? I mean, kaalaman.
2: Balan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo. Ako na mali.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops! Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na?
1: Handa kinawala si Extra Kaldagan. I mean, laygayan.
0: Ano na lang mahimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat, Kisa, ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa nga puno sang gasatya, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam, ah.
7: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

Hello, welcome na naman sa programa ng X-Rated sa Friday Edition. Hello, hello, hello mga katropa natin dyan. Kamusta ang inyong Friday afternoon? Kasi kung nagatulog-tulog, baka muda, later lang na ha. Di nyo ko diyan, ay ho, kay 1 hour lang man tadi. Please lang. Dali na. Mag-comment na sa atan sining Facebook Live, mga katropa peeps. Pangita lang ang atan sining Facebook page, ang XFM Iloilo 100.7. Kasi may ara ka mo dira sa mga luyag tamyohon this afternoon. Ang inyong mga family, ang inyong mga loved ones, ang inyong mga jowa bells. Sana all. So, maulanon nga hapon ha, sa inyong mga katropa naton nga nakatutok, nagapamatigid. So 100.7 na XFM Iloilo sa ila sining mga transistor radio. O, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Ngayon yung mga nagapahunay-hunay. Kayo nakakaon na, nakapanyaga na. Anong sudan? Tada mga ketropa peeps na nami. Gini magpakaldo. Kaya syempre, nagaulan-ulan na naman ang tiyempo. Tapos ang kaldo, cuddle-cuddle. Mayo lang niyang mga yung may ginag-cuddle-cuddle. Basta kami nga mga wala sa ginag-cuddle. Okay lang na siya ah. Ang importante, buhi kag damo kwarta. Oh, di ba? Buhi, wala balatian, damo ka pa kwarta. Tapos may salakyan kapag ed, bo, perfect. Kapag hindi ang mapangayo mo sa ano man, kay Lord man, oh. Ara na doon nahatag naman sa imutanan. Amo lang nagaling, wala ka lang nagaling jowa. O kung papilion, kabi mga katropa, anong gusto mo, gaan ka damo nga kwarta, good health. Tapos, daw tahalos na nang ara na sa imo, kaso wala ka lang jowa, o te, mapasugot ka na. Tapos siguro yung mapasugot na lang ko, ah, okay lang man na, kaya whatever, damo ka lang kwarta, makabakal ka man na jowa. Ah, diba? Yung bukot na lang yun diya. Kwarta, gini ang nag-ano, subong niya. Kwarta, na gini niya subong nga panahon niya. Hindi na kamuda mag-deny nga, ano, na hindi importante ang kwarta. Sabay gani ni, ano, ni si Katropang Alex, the more money, more honey. Ay! Wala kayo dyan, kay Katropang Alex. Hindi man ako, di ba, nanutaran nyo, no? Ang mga damo, kwarta, mga damo na sila yauyab, yan! Kasi kamo daha maskin wala kamo kwarta damo kamo gyapon uyab. Oh. Ang ginang ihambal nga wala man ta kwarta, kuanhon mo kay gwapo taya o, oh, di ba? Paano na lang na ang mga wala na sang kwarta tapos hindi pa gwapo? Kaluoy na lang gidya inobo, luoy-luoy man ba? O mayong hapon daan na igalia sa aton nga mga ano ang mga vendors, no? Sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hello, hello, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Sa tanan nga nagapamati, nakatutok sa aton sining Facebook Live. Mayong hapon gid sa mga katropa naton dira. Kabay pa nga ara kamo sa safe nga lugar, no? Kag may ara kamo sang maayong nga lawas. Mayong hapon man sa mga katropa naton nga mga tricycle drivers, mga tricycle drivers, no? Nga sila na ang mga ginasakyan sang aton nga mga estudyante. Especially kung subong nga nagaulan-ulan bala, madalom ang baha, hindi kalusong ang mga kabataan, no? Kaya madalom ang tubig. Ate, ang mga masakay na lang gina sila sa tricycle or sa tricycle, no? Madamo gid nga salamat sa aton sini nga mga tricycle kag tricycle drivers nga nagadulong safe, no, sa aton sini nga mga estudyante. Mayong hapon man gali ha sa mga sa tanan nga teachers and staff sa San Carlos Integrated School. Sa akon sini nga alma mater sang elementary pa lang ako. Ay, sang una San Carlos Elementary School pa lang na sila. But subong, no, nangin San Carlos Integrated School sila. Mara na sila dira sang grade 7 to grade 10. Diba? Kung taga San Carlos, anilaw ka, hindi mo na kinahanglan nga manglugayawan pa dito sa may high school. Para nga mag-lesson ang imong gasto. Ka na lang. Palareho lang man ang ginatudlo, di ba? Naka-nanayin sa imo kung mamati ka sa teacher mo or hindi, di ba?
hapon lang da ha, kay Ma'am Nora, kay Ma'am Edgy, kay sa ilang ano da nga school principal, kay Ma'am Marisa pagdato. Yung hapon gid sa inyo tanan-tanan ha. Good afternoon lang da gali kay Tita Lilit, no, nga nagabaligya da sa iyang nga utan sa guwasang eskwelahan. Kaga syempre ang pamahaw in kay Lola Pasit da mayong hapon, no, sa mga sa ano sa tag-iyasang Sheila V Ice Cream. Oh, di ba? Siyempre, hindi managuro mag-absent ang akon nga Iloy. Ara ginada siya perme sa San Carlos. Mayung hapon gida sa inyo tanan-tanan mga katropa. Madamo gid nga salamat as always, no, from the bottom of my heart. Madamo gid nga salamat sa pagtutok niyo perme sa amon sini nga programa diri sa XFM. Ay, by the way ha, ari na number one sa atong sini nga ano nga comment section. Good afternoon kay Sir Stanley Sarilo, PM, Mabeya, kay kita, love, love, God bless, by MJ Stan Gaming 01. Good afternoon also to Sir Jet Hibaga, Maulanon nga hapon, katropang Beya, shout out lang din sa amon, nagaluto, linagpang nga native gum, may kanamitter na bala, katropang Ale, di ba ang linagpang, may ginamos, ginman na siya ya, tapos butangan mo, sung, mong, ano bala, ceiling, nga mga angkot ito at sa pagka-perfect ginaiya ka tropang Jet yaya perfect yung maghigop sang ano no kapainit-init kabala sa malamig at syempo ay mayo na yung mga nagapainit-init ba sana all ano taniya makapainit-init kay magluwas sa wala tasang may nagapainit-init sa aton wala pagitasang manok na ilihawon halangan man tabi manakop sang manok diba sang tupad balay ta diba oh, diba, no? Ayaw mo, nalangit sa inyo. Manakop na lang kita, ya, sa mga manok na hindi aton. Siguro mahuya man tanga mag-dakop na lang kita sa ginsaguran sang iban, diba? Humble nga, ay, ala, hindi na siya kabalo mag-ano, magsagod sang manok. Mabantay na lang gini siya, yaya. Totoo, na balang hambalila, mga katropa, pag mag-ano ka kuno, manguha ka sang manok, manguha ka sang manok na hindi imo. Humble nila kunong kabuhi mo, do pareho sa manok, isang kahig, isang tuka. Eh, sugot ka muna, nga mo ka muna. Ay, yung kada pangita nyo sang trabaho, once na langgit ka mo yung magkaon. Ay, ambot na langgit. Ah, kada mo na yung kabaylo, hindi na lang manikasog na langgit kuya yung makabakal, kuya yung manok. Kaya, bala ka muna. Sa, ano, sa kay Sir Paterno Sitar Paklibar III. Good afternoon, katropang Bea. God bless you always. For, Sir Paterno, tagadiin ikaw. Paklibar, ikaw, abi mo. Kay damo na da sa Anilaw, mga Paklibar. Oy, ang buwan talaga gina. Dira sa may banwa. Damo na da. Tapos sa dangolaan. Damo. Gid na da. Bala, Sir Paterno. And now, of course, kay Sir Alvin Catedral. Good afternoon, ma'am. Nami nga voice mo. Maulanan nga hapon diya sa Kalinog, ma'am. Kapamati kami diya sa Pasaforte Building sa BT Agri Cereal Incorporated. Pinatamyaw ko lang dyan mga upod ko, ma'am. Thank you, Gid, sa pagbasa. Oy, mayong hapon ha, sa tanan nga taga BT Agri Cereal Incorporated dyan sa Banwa kang Kalinog. Inyo ko bi magkaray abi gusto ko bala magkaray hindi garing takon kumaan kung paano magkaray amo try hard yarn oy no, na gusto ko matunan actually mga katropa ang iya sang antike ang ano to sang una man ang the word nga sunod way ko kamaan ko ano tong ano ang matawas ka way ay di ba no way natunan ko yung wala ko na blanco amo talaga nakaka-proud lang gid ko amo na. Next diri kay Sir G. Gregory Bayer Minisound. Grabe na balang mga katropa nato no sa mga sound industry. Ari na di sila o, nagakinoment na sila. Shout out Ma'am Bea from Pinamalitkan Sigma. Baw, sa pagkarayo man kadaya, kapis. Kapis ta na ka dyan. Ando lamang. Si Sir Gregor, amo ni siya ang daw nag-message siya ako last time. Nag-message ko na si Sir Wilmore. Nakamalimtan, Sir. Kay Sir Jet Hibaga, shout out ko na da kay Idol AJ Bordon. Ay, good afternoon ha. Ma'am AJ Bordon, na igo ka na magbutuwa sa imong lungga. Na arang manug alas tres na naman.
Sir Jet, ibaga kay Ma'am AJ Bordon, damo na manok. Actually bala, Sir Jet, hindi na kami maglayuan. Ito ni ano, ni katropang AJ Bordon. Kay ako sa San Carlos, ako tapos siya sa Mustro na siya. Sabi na ganto kami to sa ano, sa balay nila sang fiesta. Last year pa to ata. Tapos, layo ila balay. Pag lakat ko, pagkanto sa ila balay, gutom ako. Pag-abot ko to, nagkaon ko, syempre nabusog. Pag puli ko na, samtang naglalakat, puto feeling ko yun natunaw, gitanan kung kinaon sa pagkalayo. Ay, ambot na lang ganyan. Okay, Sir Alvin, da? Ma'am Dugay, Kalguro sa radyo. Ay, uy, hindi bala. Halin kuya sa piya. Ambot na lang ganyan sa inyo. Rojas ako, Sir Alvin, naghalin. Hindi sa amo, da? Ambot na lamang. Do, Ana, madaka ano? Alvin, Ana, daka... Peace Provincial Churva Ek-Ek ang ginanamin mo, oh. Sa mga katropa naman natin, dahang nga luyag mag-comment. Kasi ha, ibilin lang ang inyo sininga comment o mag-visit ka mo sa aton sininga comment section. Pangitaan nyo lang ang aton nga Facebook page. Once again, it's XFM Iloilo 100.7. If ever wala ka mo daraya sa wifi, wala ka mo daraya sa data sa inyong abalay, pwede ka mo makasend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mga katropa ha, mapangita ang amon sining Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta na daw mga katropa naton nga, ano, nga mga estudyante? May ano pa da kamo, may...

ka muna gaya, ano ka mga katropa, sa ka muna ga eskwela. Nagapati man kamo or nagaluyagay man kamo sa mga classmates nyo. Or may ara, dira sa inyo nga nagluyagay sang, I mean, di ba kung elementary kamo, hindi pa man nga kamo magsiling, ma-developay kamo. Siyempre, mahalin na iya sa high school. Halin kamo sa high school, maluyag-luyag, mahambal, oy, crush ta ka bala. Tapos mahambal, oy, crush ta man ka. Tapos mangaluyag, na, tapos naging kamo, di ba? May ara, ihan nga, hasta subong, sila gyapon, no? Ang ila relationship, naghalin sa high school.

0: May arayhan sa mga katropada naton, ha? Nga nagaluyagay until now or sila pagyapon. Ba, mga ano kamo nung mga baskugan, gid kamo yayaya. Gid kamo ya mabangbang yayaya. Ayan, bot na lang gid. Sa mga nagdayunay, nakapakasal, tapos nagbuo na sang ilang nga mga pamilya, no, nga ang ilang nga relasyon, nagalin sang high school. Grabe, no? Nagapati kamo na sa... sa 7-year each nga ginatawag, tapos ang 9 years pagid na. Basta mga, ano ko no, mga odd numbers, malas na ko no. Puno na ko no sa mga challenges, gapati ka muna. Kung ako siguro, depende eh, kung mapadaog ka mo diba sa mga temptation. Kasi syempre sa isa ka relasyon, meron ginaya nga mga temptation nga nagaano sa inyo, diba? Di depende na naya sa inyo kung mapadala-dala ka mo, diba? Ang buhat na lagi niya, ang importante, subong niya, mga katropa, kwarta-kwarta, amung ginaginahambal ko. Ano mo nang gugma? Kung wala ka kwarta, di ba? Ang buhat, sa mga katropa na manda natin, kamusta ang inyong abulsa? Oh, may pang-allowance pa? Kasi kung wala na da, sige na, bato lang sa life, amugin man na ang aton nga role, so adlaw, mabato, di ba? Mali Sir Jet Hibaga. Ay, ni kay anong ane kay Sir Alvin Gale. Nalapawan ko na naman karon si Sir Alvin. Kanya, basta DJ. Nami mag-voice over. DJ Bea lang malakas sa XFM Iloilo. Oh, grabe si Sir Alvin ba? Kay Sir Jet Hibaga, akong classmate, pero may gaaway sang high school. So, kung nag-asawahay na, duwa kabilog bata. Uy, pow! Bakas-bakas-bak! Hugit ba na, no? Sige, yan yung away-away. Wala ka mo kabalo, di ba ka pang Alex? Kalabanan sa mga, ano, sa mga mag-asawa nga masami, nag-ainaway. Panilagin yung blakay damo na sila bata. Kay Ma'am Bali, oh. Sige, away ako na kay patasan. Tagi na karoon, no? No, di ba? Ayan, bot na lagi sa inyo. Na, mo na gani, lesson learned sa mga kababaihan, da? Na, hindi nyo sa agad away. Inyo ba na, bells? Kaya tapos, gid ka mo. Tapos, confirm ka mo na nag-silosa. Na nag-selos, biho. Ma'am Bali, siya, silosa ka. Buntisin ko to. Tapos, gid ka mo. Ayan, bot na lagi sa inyo. Okay lang na siya kung employed ka mo yung mga katropa. Tapos na nga may ano ka mo, may SSS contribution. Kaya nga man after pila na ka man, so magbata ka mo, mayara ka mo na makuha nga. Maternity benefits, di ba? 70,000 pesos na tumataging ting. Ay! Ano mo ka ba, 70,000 pesos? Maskin, yung daw pila na gawa, ang need mo nga mahulugan antes ka mangin qualified, di ra? Pero basta nagahulog ka sa SSS, maka-avail ka gina mga katropa pips. So kung ako sa inyo, kung may plano ka mo magpa-junties, ano ka mo, ano, hulog ka mo sa SSS para pagkapila ka bulan, o diba, may 70,000 pesos ka na. Pero imagine mo na lang subong, sa kamahal sang tanan, subong bala mga katropa, abi mo, ang 70,000 pesos, ano gid ang lawigo niya? Feeling ko good for 1 month, 2 months, abi, no? Let's say for example, so 2 months na lang gid ya ang iyang pinakalawig nga masarangan sang 70,000 pesos. Especially kung duha ka mo sang imong abana, ang unemployed, hindi din nyo nakwao ng pang-adlaw-adlaw nyo. Okay lang na kung nag-pure breastfeed imong asawa, di ba? Pero kung nag-battle feed gani ka mo, nag-formula ka mo ba? Imagine nun mo subong maskin ang S26, lapit 3,000 ang pirana ka ano man, pirana ka grams man. Tapos ang like magbona-bona ka lang abi, no? Kay do amo na ang kalabanan sa mga do wala gawas ang ikasara nga magbakal sa mga S26, mga Promil, mga Enfanon. Ay, di ba? Ay, tay, balaan nyo na ako ano nga mga klase sang gatas ang inyo nga baklon. Okay lang na ako ng inyo nga mga ang inyo ba lang nga mga babies ang hindi sila mga maselan ba ambot na lang gid. Pag maselan gani dira gid kamo magastuhan sa diaper kag sa gatas, oh, di ba? Mga katropa, basi may ara pag kamo dira sa mga comments, ha? Kag later on, gali ha, mga katropa, may kita nga story na pagabuksan this afternoon. Gano'n kung may ara kamo later on sa mga advices, no, sa aton sininga letter sender, i-comment lang sa aton sininga Facebook. Hindi kamo mag-huya-huya. mali, Sir Alvin. Basi kunulain ang ginaawayan nila. Ano ay hanbe? Ano, sa pamatsyag mo, Sir Alvin? Ano be ang ginaawayan nila, be? Gakinamog kuno sila. Ang buhat na lang yun. Ariho, makamog ka mo. Tapos kagina. Sila na lang naman, Sir Hanay, Sir Alvin. Abala sila da. Oras na rin sa XFM, mga katropa. It's now 24 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost iniya sang atin immune system at hatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol pag nagamanagement sang atin sini nga blood pressure. Manami iniya, mga katropa, sa mga may diabetes. Mayara ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang atin nga glucose control. Santhan Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggit ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. And also you can visit sa mga leading outlets nationwide. Kadalang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, PGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Oh, hambali ni Sir Jet Hibaga, oh. Pakaldo lang pirmi para damo gata. Hoy, grabe yan siya! Ano nga, tested and proven, Sir Jet? Pero toon na malahambal, gidman sa mga katigulangan. Para kung nung maging bugan na si Missy sa, ano, sa iyang gatas, pakaldo, kung nung kag magkaon, gini sa ano, isang papaya, diba? Amo ng katropang Alex, pakaldo nga may papaya, o, oh, diba? Hambali, Sir Reynaldo Abeto. Hambali, good afternoon. Have a blessed Friday. Sa imo, more power to all staff of XFM 100.7. Hambali, Sir Jet Hibaga, pag-e. So, kung wala na sila gaaway, tamis pa ila sa tamis pa sila sa kalamay. Amo na iya dapat ya, Sir, ano, Sir Jet, ano dapat ga inaway? Kaya the more nga nag-aaway, the more nga nagadugang kabataan niyo, umbot sa inyo. Oo, Sir, nami gidman bala, Sir Alvin, kapit pa subong nga nag-aulan-ulan ang tiyempo, nami gidman niya magpangapis ang Santhan Plus Gold, diba? Nagkaba si ikaw, Sir Alvin, wala ka pa na nakapangapis ang Santhan Plus Gold. Ang oras na para magkapi-kapi ka muna, mga katropa. It's now 26 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa. This time, mag-pause kita, Anay, for some commercial break. Kag sa aton, sini nga pagbalik, na nga pag-abasahan ang aton story this afternoon. 2:27, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
1: X. X. F. M.
2: X. F. M.
3: Yes, to help!

0: Sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes. At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm with high cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to health!
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
9: O si Alex Nobilia sang Tanagan Miag-Awilu.

0: Dilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libo pa premyo. Salamat gid.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Indi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Na mga katropang oras diri sa XFM. Hello, hello. Kamusta ka mo dira? Patayin ka mong gihapon niya nagkatutok sa programa nga X-Rated with Katropang Bea. Hambal ni Sir Jet. Kaldo todo para bata. Guwapo ba? Grabe ba? Grabe nga mga linyada ni Sir Jet ba? Okay, Sir Reynaldo Abeto naman. Hambal niya. Katropang Bea pa shout out sa tanan nga pa pasyente ni Doc Razel Ana Beto. Samtang nag-await ka mo sa inyo turn, ma-check up sa inyo teeth, pamati ka mo sa X-rated 100.7 XFM Iloilo. Ay, thank you gida Sir Reynaldo Abeto. Kaga sa mga pasyente dyan, Doc Razel Ana Beto. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan mga katropang. It's now 2:35 mga katropa. At this time, ato na nga pag-abuksan ang ato nga story this afternoon. Grabe, may pa-title pa siya. Balya, walang malay na naging kabit siya. Tagalog ni siya gali actually mga katropa. Disclaimer. Oh, di ba? Pa-disclaimer, yarn. Alya, after I graduate college, nag-work ako sa BPO industry. Then I met this guy nga itago na lang naton sa pangalan nga Dio. Ka-team ko siya katropang bae. Sobra sa iya kahipuson nga klase sang tao. Naging mysterious type na siya. Na-attract ako sa iya. One time, nagpalapit siya sa akon kag... Namangkot kung pwede ako nung kaptan ang akon nga kamon. Ipamangkot ko siya kung nga ah. Pero wala ako sang nabaton nga reply halin sa iya. As if there's a magic that my hand automatically touched his hand and he whispered, I don't know but I feel safe and contented with you. Nag-blush naman akong si G-A-G-A. Grabe, may ganun. Diyos ko, ang pogi niya. Ambal na gid. After noon, nang ligaw siya, after three months, ginsabat ko siya katropang bae. Ipakilala ko siya sa family ko and he do the same with his family. Months passed and napansin ko na nag-iiba siya. Akala ko, stress lang siya sa work. Sa work namin, pero hindi eh. Hindi na niya ako hinintay sa lobby ng office para sabay umuwi. May mga araw na di siya nagpaparamdam, lalo na pag day off niya, at ako ay may pasok. As in, buong araw, walang paramdam. Ilang buwan na ganon ang setup namin. Sobrang nasasaktan ako noon, pero wala siyang pake. First anniversary namin, day off niya noon, pero wala man lang pabati, walang paramdam. Napakasakit noon. Kaya I confronted him, asking what's happening. And as usual, walang matinong sagot na makukuha sa kanya. After noon, nagkaayos pa naman kami. Then 3 days after, alam siya na pupunta siya sa kaibigan niya. May gagawin lang daw, so pinayagan ko naman. As usual, di naman siya nagpaparamdam, pero wala. Nasanay na ako, pero ito na pala yun. Dati 24 hours lang siya na di nagpaparamdam. Pero ngayon, mag-iisang linggo na wala pa rin. Kinukontak ko katropang Bea ang parents niya, pero walang sagot. Mga friends niya, wala rin sagot. Like, iniiwasan nila ako. So I have to find it out myself kung ano ba ang totoo. Aalis na dapat ako sa office katropang Bea when someone called me and I turned around. It was Dio. Di ako makapagsalita noon. Ewan, parang lutang ako na di ko alam. O di ko alam ang gagawin. Pero sabihin ko habang nagsosorry siya sa akin. I'm holding back my tears and ask him where he has been and his answer made my tears fell down. The truth I love you. I really do not. I really do. But I fooled you. And out of nowhere, someone grabbed my hair screaming. Kabit ka, hayop ka, malandi ka. I got this. Inawat siya ni Dio. Ayun, bumalik na ako sa senses ko. Naguguluhan pa rin ako katropang Bea. When Dio said, may asawa't anak na ako. I'm really sorry for hurting you. Nung nabanggit ko mga salitang yun, para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Sobrang sakit na magkaroon ng kabit yung taong mahal mo. Pero mas masakit yung ikaw na pala yung kabit at hindi mo alam. O, diba? Always do the background check, guys. Para di kayo matulad sa akin na nagtiwala agad. P.S. There will be a part 2 kung magustuhan ninyo dahil di pa dyan nagtatapos ang bardagula namin nung asawa niya. By the way, ako pala si Pia, katropang Bea. From Gimbal, Iloilo.

0: Rated. X. Rated.
1: Welcome back mga katropa sa programa ng X-Rated with Katropang Bea. Ano anong mahambal yung kay Pia? Kay wala siya gali kabalo nga naging kabit siya. Ay, ambot. Akaluoy man, no? Tani, no? Ang tanan ng mga kababaihan or lalaki man da, eh. Tani, ang hindi bala kita paghimuon. Hindi ang tanan nga tao paghimuon nga kabit, di ba? Deserve naman siguro nga mangin, ano, nga mangin priority nila, di ba? Ambot. Ay, ambot. Nalang hindi. Ang nga, bala nga nagapaka-stress kita kay Pia, no? Importante, kung nabalaan mo na nga kabit ka, eh, dapat kabalo ka nga magpalayo na lang. Imaskin palangga mo pa na. This is hambal nila. Kung palangga mo ang tao, kin ano pa na kasakit mga katropa, kaya mo na siya i-let go. It's because gani nga palangga mo siya. Diba mo nang mahimo sang pagpalangga? Kung kisa abi, ginapasundan ta nalang gid ang aton nga nabatsyagan sang harta. That's why kung kisa bisan balaan ta nagid nga sala, sihon ta pa. Oh. Bisan kisa balaan ta man nga may natapakan kita nga kapwa naton babay. Oh, diba? Sihon man aton gyapon, kay dira gani kita happy. Sabot sa inyo, da. Subong diri nagapangalipay ka mo. Kay, pero I'm not sure sa next life nyo. Ambot sa inyo. Samo lang gina ang kay Pia. Palangga ang imo kaugalingon. Dapat kabalo ka sang imo nga value, ang imo nga worth, no? Ay, hindi ka daya mag-sige, hindi ka magpasugot nga mangin kabit. Diba? Mga katropa naton, ha, nga nag-upod kay Katropang Bea this Friday edition sang programa nga X-Rated. Madamo, madamo gid nga salamat mga katropa. Wala na kita sang time sa aton subong nga program. Kaya ma-rest day na naman kita. Charge na naman kita. Ay na naman kita sa masunod nga semana. Mondays to Thursdays sa programa nga Extra Drive of course. 301 mga katropa, 3 sa XFM. This time check is brought to you by Santan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi tanan ang mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Before galing mag-end ang ating program, basi magsunggod lang si Sir Nolly. Hambal nga, hello, Katropang Bea, good afternoon. I'm happy good sa pagpamati isang inyo programa. Diri sa Leon, samtang nagahigop sang Santon Plus Gold. Perfect, Katropang Nolly kami. Shout out lang dagalia sa tanan nga mga katropa nato. From Leon, Iloilo. Ayawan man tani basa sa nga comment ni Yuyo nga ni Mas. Hello, ang angkol pa yan. Angkol, ambot auntie na lang bi, ambot sinyo na. Shout out watching from Barangay Lanag, Leon. Mga suki na to ng mga taga Leon. Madamo gid nga salamat mga katropa ha sa inyong nga pag-upod again. No, kay Katropang Bea this Friday edition sa programa ng X-Rated. Na-stress-stress na kaka-upod ko sa technical side Katropang Alex Saspas. Sangala naman sang amon yung Chief Executive Officer Doc Remelito Uri. At sangala naman sang amon yung Station Manager Katropang Jose Lbanis. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Zantone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantone Plus Coffee Mix. Ang Zantone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Zantone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Bili na! Zantone Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Zantone and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Gary Mirasol sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remileto Oy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Zantone kag XFM libu-libo papremyo. Madamoy nga salamat.
12: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zantone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zantone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zantone Gold Coffee Mix. Zantone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko!
17: XFM.
18: Exciting!
19: Mga katrupa, excited!

Abyanan. Okay, so sa sining gabi, atong ginatamyaw ang bilog nga syudad sang Iloilo. No, kumusta ang aton nga mga kauturan dira, no, sa nagkalain nga mga banwa, no, sa sining duog sang Panay, no, may gabi dira sa inyo kag sa sining gabi makauturan, no, aton ginmabatyagan ang kabugnaw sa panahon kag maulanon, no, mga kaabyanan nga chimpo. So, isa lagi hapon ito ni pasalamatan it because kaya di natayawan niya pamuniyag sa ato niya nga mga tanom, no, mga kauturan. Kag subong man, no, tawhay na, no, kay siyempre, no, di ka naayawan agwada sa imo yung tubig, no, mga kauturan. Kag salamat, no, bago lang nagbalik diri ang kurente at the same time ginawala wifi. So subong, no, ari na, no, may wifi na kita mga kauturan. So salamat, no, kung kaysa ang bulaton sa Ginoo, no, may amugin na nga mga kasablagan. Pero thank God, no, nga na ara na, no, naghapon mabatian na itong tingog. Di kung wala gid yung wifi, okay lang, no, at least damo man gihapon nagapamati isang ilang mga radyo, no, mga kauturan. So sa sini nga gabi, atong ginatamyaw ang tanan naton nga mga listeners, no, sa ilang mga radyo, no, sila ni Brother Paul Dumagit dira sa Dumangas, no, Sister Mary Ann, subong man Sister Maribel, no, Pirotso Guales, no, mainggap idira sa inyo kay Brother John Sumugat, no, good evening Brother John, happy Sabbath, no, pod sa imo pinilanggang asawa kag sa imo nga bata dira, no, maila nga pagpamati, ah. Okay, kag padayon sa pag-alagat sa Ginoo, amo lang ginaya ang aton yang mahimo, no, mga kaabyanan. Kag subong man, no, dire sa Liganes, no, aton ginatamyaw gyapon ra si Brother Ronel Olbido, no, mainggab idira sa inyo Brother Ronel, kag happy Sabbath, no, sa inyo dira kay Sister Chuna sa imo pilangga nga asawa, kag subong man kay Sister Jolina Sunyo, no, kag sa imo mga auto dira, no, mainggab i, no, sa inyo nga tanan. Olbido familia, no, happy Sabbath sa inyo nga tanan dira. Kag subong man dire sa Haro, no, Tabok Suba, aton ginatamyaw sila ni Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, no, may gabi dira sa inyo kag happy Sabbath man, Sister Marilo Evangelista, no, good evening, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man dira sa Tanoran Lambunaw, no, aton ginatamyaw sige hapon dira sila ni Sister Sister Banje, no, Bilyena, may gabi dira sa inyo. Kag subong man sa imo mga apo dira, mga bata, no, mga hinablos, good evening dira sa inyo kag happy listening, kag happy Sabbath man dira sa inyo sa Panuran. Subong man kay Brother Panoy Bilyadulid, no, Bilyadulid family, no, good evening dira sa inyo. Kag sa tanan naton nga mga kauturan dira nga nagapamati isang Sabado, no, nga nag-join dira sa aton yang program, no, maingkap i dira sa inyo, no. Thank God nga naka at least, no, nakaambit kita sang gamay nga mga blessing nga gihatag sa Ginoo sa mga bulong, no, nga mga herbal amo na siyang nami mga kauturan. Kag subong mga Sister Jingjing, no, Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, good evening dira kag kay RJ kag kay Kuy, no, maing pa maing gabi dira kag maila nga pagpamati ninyo dira. Sige, kag subong man, no, diri naman ta sa Kabatuan, no, Brother Rex, may nakay nadumduman ko ni kag nagapamatik agida subong Brother Rex, no, may gabi dira. Sorry, buwas di mantala na kadayon, no, sa ato niya yung lalaktan buwas, no, tungod kay dili kondisyon ng aton nga salakyan. Brother Rex, buwas, so way lang danay, no, ti basi pala doon kita anay kita dito danay sa uton, no, sa ato niya nga pagpanimbahon. Sige. So, maing gabi, kag happy Sabbath, kag upod sa imo pinilangga dira ng asawa, Sister Pinky, no, maing gabi dira, kag sa imo kabataan, Sister Stephanie, kag subong man kay Sister, tawag sini, Abigail, no, maing gabi sa imo dira ng mga beautiful girl. Sige, kag guys, Sister Kaning Sumiho Isma, no, maing gabi dira sa inyo, no, happy Sabbath man dira sa inyo. Sige, kag Sister Marilo,
Saragusa. Good evening, aga sister Magdalena Rabago, no? Dira gyapon sa nasakpan sang banwa sang kabatuan. Okay, kag akong ginatamyaw man akong migo ah, no? May kay budlay ni usay ning may idad-idad ta kay ang aton niya nga pangunauna daw. O kung di na ito noon mapaminsaran. Pero kung paminsaron, hindi naman mapaminsaran. Sige. No, so, atong ginatamya si Brother Romeo Villaros. No, mainggap idira. Kag-happy Sabat, Brother Romeo. No, happy listening lang dira. No, sa Ahoy. No, layo na siya. Kag-subong man sila ni mga Bangero family. No, mainggap idira sa inyo. Kag-happy Sabat, no, Sergius. Kag kay Ma'am Sinaida, Banghero, kag sa ilang mga kabataan, kag mga apo dira. Sige, so thank you gid, no, sa inyong pagpamati. Kag subong man diri sa Uton, no, atong ginatamyaw gyapon sila Brother Emil Burakit, no, Sister Jennifer, happy Sabat dira sa inyo kag sa imo duha man ka mga kabataan. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko, Hiko family, happy Sabat Doc Hiko, mailang pagpamati. Pastor Estrera, no, siguro naka-live man sa subong dira sa Reformation Channel, no, may ara kita dira makauturan every Friday nga program, no, 6:30 to 7:30, no, muna aton nga programa dira sa Reformation Channel di subong. Siguro ayan si Pastor Strira ang naga live dira subong, no, tinig ng Reformation gyapon mga kaabyanan. Okay, so wala na ko sang nalipatan nga manug palmati sila radio. Sige, so thank you gid sa inyong tanan, no, sa tanan naton nga mga driver, mga taxi driver, no, tricycle driver, halong kamo sa sini nga gabi, no, kay ma ulan-ulanon nga chimpo, no, kag dulom ang dalan. So careful gid, no, sa aton nga pagmaneho para at least, no, malapalayo kita sa disgrasya. Sige, no, na live nyo, gapon makita ninyo ko boss nga lagad dire sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Okay, so di ka mo magkalipad sa pag-like and share, follow aron nga sa diin updated ka mo sa oras nga may mga news kita at the same time mga pagtunlo especially sa ikaayong lawas. Sige, kag sa aton dire personal account, no, Hedren Suliano, no, live nyo man gapon nga makita, no, makabinan kag pwede gid ka mo maka-comment gihapon makauturan. No, si Sister Lorena Magahin, no, nakasulod man. Biato, no, happy Sabat Sister Lorena, put sa imo pinilanggang asawa dira Brother John. No, kag subong man, no, kay Riz Indico, no, mainggap idira kag happy Sabat man. Okay. So di ta magdugay makauturan kadto kita sa aton niya nga pagtuon sang pulong sa Ginoo mga kaabyanan. Okay, so ini isa ka istorya nga natabo sang una sa time sang mga Israelinhon, mga kauturan. Pero aton inigin titulan, paandam sa wala nagasalig sa Dios. May amo nagali nga mga tao, no, wala nagasalig sa Dios. Bisan pa gani nagasalig ka sa Ginoo, bisa agadula pa ang aton pagsalig. Amo nakatry ka mo sina mga kaabyanan, no, nga ara nang Ginoo sa imo pero kaysa daw mawala pa. So mo na nga ang Revelation 3 chapter 10 to 11, no, ang laygay dira nga hopta naton maayo ang ato na baton, no, but sing ano na baton nga kamatuoran halin ina sa Dios mga kaabyanan, hoptan ta na maayo kay ti may ara munog agaw mo. Ang munog agaw mo kuturan ti wala iban ni amo ang panulay, no, mga kaaturan. So amo na nga hoptan ta ina maayo. So sa likod nga harap ta sa Ginoo, I hope nga continue ang aton pagsalig sa Dios makauturan. Now, ari ang mga pagtudlo sa Ginoo sa aton mga kaabyanan. So tandaan ta mga kauturan, before ang Ginoo magabubo sang mga kaakig, mga kasingkal sa sining kalibutan, ukon sa iyang last climax, no, amoning highlights kag amoning ginapaabot sa tanan nga mga Christian o kon mga Kristohanon, mga kauturan, amo ang pagbalik sa Ginoo. Before ina tanan, no, ang pagbubo sa 7 last plagues, subong man ang second coming,
igawali danay ang mayong balita. No, ara na sa Mateo kag sa Mark, no? Before matabo ang tanan, iwali danay ang balita. Meaning, igatudlo ang tanan nga mga pagtulunan sa Ginoo. Agod nga sa diin, ang tao makahibalo mga kaabyanan. Okay? Thank you, Brother Emil, sa pagpa-highlights. No? Good evening, kag happy Sabbath dira sa inyo. Now, mga kauturan, ang Ginoo nagatudlo sa aton. No? Kag ini, halinpasang una, amuni ang instruction sa Ginoo. Kag until sa atong kadlawan karon wala ni gindula mga kaabyanan. Ang Exodus 20, verse 3 up to 4, sila diri, "Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth." Siling sa Ginoo, no? Dili ka maghimo sang iban nga mga Dios-Dios. Okay? Bisan ano nga mga Dios-Dios nga halin sa langit, no? Halin sa inatawag nga duta o kon sa idalom sang mga tubig or mga dagat. Dili kita maghimo sina, no, makauturan nga mga imahin. O kon ang una diri, dili ta maghimo sang iban nga Dios-Diosan mga kauturan. So ginatudlo na si Ginoo sa atong tanan nga mga kauturan, sa ako na nasiling, wala kalainan sang una kag sa subong mga kaabyanan. Kag ini nga pagtudlo, halin pa sang una asta man sa atong kadlawan karon mga kaabyanan. Now, padayon, siling na diri, "Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children, unto the third and the fourth generation of them that hated me." Ano daw makuturan? Dili gid kita maga bow down sa sina nga mga Dios-Dios. Kay si Andre, "I am the Lord thy God, a jealous God." But sing ganon mga kabinan, kung ang tao magabaw sa mga Dios-Diosan makauturan, ano daw siling sa balalaan ng kasulatan? "Ako nga Ginoo, nagakaimon o kung nagasilos." No, kung sa Cebuano pa ni, nagasilos. Di sa aton ganon, pangimon. No, tida mo bala nagkalatabo nga dili maayo sa pangimon lang. Di ba mga kabyanan? So siling diri, "Ako magaduaw sa inyong nga may iniquity." No? Butsing ganon, iniquity, mga kalaglagan. Sino ang makaangkon sa kalaglagan? Yad tong mga tao nga nagaluhod o kung nagasimba sa sina nga mga Dios-Diosan mga kauturan. Kag ini warning, halin pa daw sa ano? Ha? Sa ginatawag nga third up to fourth generation mga kauturan. Kag ini nga mga tao, sinya diri, "Of them that hit me." But sing ganun, ini nga mga tao naga labag sa Ginoo mga kauturan until sa aton nga henerasyon subong mga kaabyanan. So gusto sa Ginoo, no, ang iya pagtudlo nga tani dili tamag himo sina nga mga butang mga kaabyanan o kun mga bagay-bagay. Nga mga kauturan, ang kalibutan karon puno gid sang mga dili maayo nga binuhatan. Now, ano ang gawi subong sa mga tao? Actually, makauturan ko inyo mabinag-binag diri sa Biblia. Suno sa Galatians 5 verse 19 to 20. Aredi ang mga gawi nga dili

no, mga kaabyanan. Ti, sindi yung tawag sini, mga witchcraft, no, mga kauturan. Now, ano pagid gawi subong sa mga tao? Hatred, no? Amo ni mga batasan subong sa mga tao sa una, subong mga kaabyanan. Halin sa una, until sa aton, kadlawan karon. No, ano pagid? Variants, evolutions, wrath, strife, no? Sedition, heresies, no? Amo ni mga batasan subong sa tao. Sindri, imbiing, no? So, murders, drunkenness, revealings, the such like, no? Sindri, of the witch until, sindri, of the witch I tell you before. Amo ni hambal sa Gino. As I have also told you in time past, that the witch do such things shall not inherit the kingdom of God. Now, mga kaabyanan, ini nga pamatasan, kung ari ni sa aton, hindi daw kita, hindi kay daw, hindi kita makasulod sa gingharian sa langit. Now, mga kaabyanan, na-mention dito ang ginatawag nga witchcraft, no? Mga babaylan, dalagali ni makaturan nga dili makakadto sa langit kung may amuna nga mga ginahimo sa mga tao, mga kaibinan. Now, ang question, kung halimbawa, Brother Hedren, dili ako munugbarang, dili ako babaylan, no? Ano parang iban nga mga term, no, mga kaibinan, pero nagkadto lang ako sa munugbarang, ayan, malipay man ang Ginoo, mga kaibinan. Muna mga pamangkot. Now, mga kauturan, aton ini tun-an mga kaabyanan. No? Halimbawa, kung ikaw lang magpalapit sa mga babaylan, o mga kaabyanan, kahit isa sininga kalibutan, halin pa sang una ari na galit ni, no, mga kaabyanan. Now, ari during history. No? Sa Second Kings, chapter 1, mga kaabyanan, until ini sa verse 17. Ari during history. Sa mga nagpalapit sa babaylan, mga kaabyanan. Kung ang Ginoo bala nalipay, mga kaabyanan. Titake note, sa subo nga panag-on, wala ni madula. Kaysang una ara na ni subong, kung atong tanawon makauturan, grabe na gid, mga kaabyanan. Okay? Now, silindri, then the Moab rebelled against Israel after the death of Ahab. Okay? Kay sang una ang hari si Haring Akab. No, mga kaabyanan, kung inyo nabasahon dira sa Bible, no, kung First Kings to Second Kings about ni sa mga hari, mga kaabyanan. Ang nagkalatabo sang mga hari. Take note, si Akab napatay, instead nga siya amo ang mag-guide sang mga Israelinhon sa pagpakilala sa Dios, pero anong ginhimo ni Akab? No? Nadala siya sa asawa niya nga amo si Jezebel nga dili Kristohanon, mga kaabyanan. Okay, ti sa una may ara nang mga dili Kristohanon eh. Gitawag sila mga Gentiles, wala kilala Dios. Okay? O kon again sila sa Dios, mga kaabyanan. Now, siling dire sa napatay na si Akab, nagbulos ang iyang bata. Siling dire, and Asaya fell down through the lattice in his upper chamber that was in Samaria. And was sick. Amo niya tabo makauturan. Ining hari, nagbulos kay Akab, no, nagaparik siya makauturan, tungod nga may ara siya sakit, mga kaabyanan. Oo. Now, anong natabo? And he sent messengers and said unto them, go inquire of Beelzebub, the god of Ekron, whether I shall recover of these diseases. Anong ginhimo sa hari, mga kauturan? No? Nga mo si Ahisya, no, mga kaabyanan, iya ginsugo ang iya nga mga soldado o kon ang iya mga tinawo pagkadto sa Ekron, kay mangutana o kon mag-inquire sa Diyos-Diyosan nga among si Beelzebub o kon Beelzebub, mga kaabyanan. Ini ang ginatawag, mga kaabyanan,

0: isa ini nga ginatawag ribulto mga kauturan. Okay? Now, gisugo niya ang iya mga tinaw nga magkadto dito. Anong purpose nga iya ginsugo makauturan? Pamangkuton daw kung ang iya bala balatian maayo o kung makarecover pa mga kaabyanan. Amo niya purpose. No? Kung imo tulupang doon mga kauturan, atun basahon ang Psalms 115, inyo basahon dira. No, ginmention ni Salmista David nga may ilong, may mata, may kamot, may dalunggan, kumpleto ah, no? Pero bisan may ara siya baba, pero di na siya kambal kay bangod nga hinimo lang siya sa kamot mga kaabyanan. Okay? Now, ang Ginoo sunod sa tong ginbasa gina sa Exodus 20 verse 3, dili gusto ang Ginoo nga ikaw maga himo sa sina nga Dios-Diosan. O kung dili siya gusto nga ikaw magasimba sina nga Dios-Diosan. Now, sang una pagali makauturan, amo ning natabo sa mga hari. Take note ha, instead nga sila ang magtudlo sa mga tao sa pagkilala sa Ginoo o kung mga muyo sa Ginoo, sila pa hinoon amo ang nagtulod sa ila mga tao nga magkilala sa mga Baal or mga Dios-Diosan mga kaabyanan. Okay? Now, anong natabo makauturan? No? Verse 3, but the angel of the Lord said to Elijah, the Tisbite, arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, it is not because there is not a God in Israel, that ye go to inquire of Beelzebub, the God of Ekron. Nakita sa Ginoo ang tagipusoon o kung ang ginahimo sa isa kahari, no, nga mo si Asiha, no, mga kauturan, iya gisugo yung makatawan nga magadto sa Ekron. Kag ang Ginoo naghambal kay propitang Elijah, gitawag Isayas, mga kauturan. No? Silinya, tindog ka, kag sugataa ang mga minsahiro sang hari nga alin sa Samaria nga mukadto didto sa Ekron para mamangkot sang Dios-Diosan o kon sa Dios ang taga Ekron kay sila daw wala na sang Ginoo bilang mga Israel. Tikin ng Israel mga kaabyanan abi katauhan is Ginoo mo. No? Pero tungod sang mga leader mga kaabyanan o kon sa iban man nga mga tao, nadulaan sila pagsalig sa ila Dios. Mga kaabyanan, ti amo ning natabo. Ang hari, no? Nagsugo sa iya mga tinao nga mukadto sa Ginoo sang mga dili Kristohanon, mga kaabyanan. Now, anong natabo? Then the king sent unto him, no, a captain of 50 with his 50, and he went up to him. And behold, he sat on the top on hill. Amo ni tabo no si ang hari o kon ang propeta nga nagapungko dito sa bukid, and he speak unto him, no, thou man of God, the king had said, come down. So ginsugo sang hari ang iya nga mga tinao nga makadto, no, sa Ekron, pero kay si hari o kon si propeta ang Isaya gin hambalan sa munugtunda o kung sa anghel makabinan nga ang tinaw sang hari mukadto dito, no, kag ang kapitan nga may ara 50 ka mga tao nga ginadala para magpamangkot sa mga Dios-Diosan mga kaabyanan. Okay, now mga katuran, padayon kita. Verse 10, and Elijah answered and said to the captain of 50, kiti nagkadto sa tong isugata ni Elijah, ini nga mga tao mo. Siling niya diri, if I be a man of God, kaya siling nila, ikaw tao sang Dios, no? Ti, siling man ni Elijah, no? Ti, ako tao sa Dios, then ano siling ni Elijah? Then let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And there came down fire from heaven and consume him and his 50. Anong natabo makauturan? sa itong mga tinawo sang hari nga mukadto tani sa ikron para magpamangkot, no? Sa mga Diyos-Diyosan, pero gisugata sila sang propeta nga si Isaias kagin pamangkot, kundiin kamo magkadto. Kag nasugata man nila nga siling niya dira, ikaw tao sang Diyos, so siling man ni Isaias, ako kung ako tao sa Diyos, suguon ko nga ang kalayo halin sa langit maganaog. Kag anong natabo makauturan? Gin pansunog ini nga mga tao sa kalayo makabinan. Imagine. Anong rason makauturan nga ginasunog o kung ginlaglag ini mga tao? It because kay sila, ha? Dili na masaligon sa Ginoo, wala na siyang pagtuo, kundi nagatuo sila sa mga Diyos-Diyosan, mga kaabyanan. Ti hari ang nagsugo, mga kaabyanan. Now, sa aton kadlawan karon, anong ginatawag na hari, Brother Hedren Subong? Siyempre, sa kada nasyon, sa bilog kalibutan, may ara kita mga leader, mga kauturan. Kita mo mga tabo sa una mo. Ang leader sang Israel, no, si Akab, dahil sa napatay si Akab tungod sa iyayang pagka masupilon sa Ginoo, ginbuslan naman sa iyayang kaya balukas ang una, kung may bata nga laki, mapatay ka nga tatay, ang bata mo bulo sa imong hari. Amo na ang kauturan. Now, gin panglaglag ini nga mga tao. 50 gid kabilog. Actually, makauturan, katatlo gin nagsugo ang duha, ang una nga 50, gin panglamon sa kalayo, ikaduha nga 50, amo gyapon ang nagkalatabo, makauturan, kung basahon nyo dira ang Biblia ninyo sa 2 Kings, no, mga kabinan. So, anong natabo? Ikatatlo, makauturan, sa likod sa apostasy the time, mga kaabyanan. Pero sa ikatatlo gali makauturan, may mga tao gali nga nag-learn, no? May tao gali nga willing nga magreporma. May mga tao gali nga mahadlok na sa Ginoo. O kung hadlok na maghimo sing pagpasubo sa Ginoo, mga kaabyanan. Now, sa ikatatlo nga natabo, mga kauturan, are sa verse 13. And he set again a captain of the third, 50 with his 50. No, yung muna ikatatlong ginsugo sang hari nga magkanto dito, no, sa kay propitang Isaias. So, and the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. Okay? And besought him and said unto him, O man of God, I pray thee. No, sini amo ning ginambal sa kapitan sa 50 ka mga soldado, mga kauturan, o kung mga tinawo, sila niya dira, nag-ampo siya danay, no? Nagluhod siya sa tubangan ni propitang Isaias. No? Amun ikatatlo nga, ginsugo, mga kauturan, nagpangamuyo siya, sandri, and besought him, and said unto him, O man of God, meaning, ginkilala na sa sining kapitan, nga ini si Isaiah, isa ka tao sang Dios, mga kauturan. Anong ginpangamuyo sa kapitan si Andre? I pray thee, let my life and the life of this 50 thy servant, si Andre, be precious in thy sight. Nagpakitlooy ini nga kapitan, mga kauturan, nga siling niya, maluoy ka, hindi pagkuhaa ining kabuhi sa mga akon kaupod nga 50 kabilog, kay ginpamatay sila ang una kag ikaduha, ginlamon sa kalayo eh. Take note, nga ginlamon sila, it because kay wala sila nagatuo sa Ginoo. Pero anong natabo si katatlo? Nagakilala sila sa Ginoo, mga kaabyanan. Okay? Now, mga kauturan, nakita initanan sa Ginoo ang ila ginahimo. Now, sa aton kadlawan karon, makauturan, ikunik sa aton kadlawan, kung kaisa, nagabalatian ang mga tao. Diba? Like sa aton istura nga gin-gin-cut, diri makauturan. Pa-hospital kita, kisa dili makita dito, tanan nga mga kuan, gin-lab na, pero wala. No? Negative. Pero ang balatian, ara gihapon. Kung kaisa makabi na madulaan ta pagsalig, bisan pa sa mga Kristohanon, nagkadala sa ating mga Kristohanon sini. Kaya ini si Asiha, mga kauturan nga hari, kuan mani, Kristohanon mani. Pero nadulaan pagsalig, kag nagkadto sa lain nga Diyos-Diyosan o kung nagkadto sa ginbaylo niya ang matuod nga Diyos sa mga dili matuod nga Diyos. O mga kauturan. Now, ini nga tao nagkilala sa kay Elijah nga siya Ginoo. O kung nagkakilala, daling istorya, nagkilala sila sa Diyos, mga kauturan. Sa rason nga wala sila kaangkon sa ang ginatawag nga pagpakamalaot, mga kaabyanan. Now, sa atong kadlawan karon, mga kauturan, mapatay, mapatay gid kita. Pero ang point, mga kaabyanan, nungka kita magpalapit sa mga witchcraft o kung mga Diyos-Diyosan, mga kaabyanan, dili kita magpalapit sina. Nga aman, kontra ina sa Ginoo. Hit ina sa Ginoo, mga kaabyanan, nga mga pagtuo. Okay? Now, anong natabo, mga kauturan? Verse 14. Behold, there came fire down from heaven and burned up the two captains of former 50s with their 50s. Therefore, let my life now be precious in thy sight. So, amo na makuturan ginambal sang kapitan. Sa ang sintanan ka mga tao, nagdula, nagkaramatay, pero gabay, nga tani, mangin, precious kami sa imo pananaw. Mga kabinan, amo ni nga tabo. Kung ikaw kag ako nagakilala sa Dios, no? Ginhatag mo ang tanan nga mga kagustuhan sa Ginoo sa imo nga kabuhi, nagkabuhi ikaw sa ka-Kristo. Ikaw precious gali sa pananawan sa Ginoo. But sing ganun ba wala kita ga against sa mga kauturan. So gusto sa Ginoo maamo na ang aton niya nga himuon, mga kauturan, nga aman para indi kita makaangkon sing kalaglagan. Now, verse 15. And the angel of the Lord said unto Elijah, go down with him. Be not afraid of him. And he arose and went down with him unto the king. Amo ni natabo, makauturan. Giluwas na to ang 50 ka mga tao. Wala sila ginsunog. Kag ang anghel nagsiling kay Elijah, dulhog ka, kagkadto ka sa hari. Ayaw kahadlok. Kung kaisa, makauturan, ang tao nagkahadlok. No? Sa tao man. Okay, kung kaisa, madulaan ka. Basit kung patiyon ka. Normal man na nag-abot man na sa aton, pero siling diri sa Biblia. No? Siling niya diri, be not afraid. No? Dili magkahadlok. So, amo na makauturan. Kaya ang Ginoo gali mag-aupod sa aton. Amo na nga challenge sa aton. No? Especially sa mga munog pangabudlay sa bulaton sa Ginoo. No? Dili kita magkabalaka. Di kita magkahadlok. No, kay ti normal man gina nga may ara nga mga kabudlayan nga aton masugata, no, may mga tao nga isog, no, pero ti siling sa Ginoo, be not afraid. Okay, kay siya magaupod sa aton. Now, ano natabo, makauturan, samtang ang sinugo sa Ginoo nga tao nga si Elijah nagkadto na dito siya diri sa 16 to 17. And he said unto him, that's the seat the Lord. No, humble ni Isaias. Oh, for as much as thou hast sent messenger to inquire the Beelzebub of God of Ekron, it is not because there is no God in Israel inquire of his word. So, amuning hambal, diri makaturan sa balaan ng kasulatan. Gihambal ni inini, propetang Elijah. Therefore, sige niya diri, therefore, thou shalt not come down of that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. Sino naghambal sini? Ang tinawo sang Diyos nga si Elijah. Tungod kay ikaw, ang naghambal na diri, tungod kay ikaw, nagkadto sa mga Diyos-Diyosan sa pag-inquire, no, mga katuran, sa mga Diyos-Diyosan man, sila niya dira, therefore, no, dili ikaw makabangon sa imo higdaan, kag ikaw gid, sigurado nga mapatay. Imagine, mga katuran, nga ginhambal na sa Ginoo. Sa tinawo sa Ginoo, mga kabinan. It because nga instead, nga ang tao, kung ara siya sa balatian, physical o kung spiritual, tani wala ka sang iban nga saligan, kundi ang Diyos lamang, mga kabinan. Kung kaisabi ang tao gusto mag-ayo sa rason mangita uwi, no, nga maayo, instead nga musalig sa Ginoo, ang problema kay musalig man sa mga babaylan, mga kauturan. Diba? Dalunan nimo to imo pasyente sa babaylan. Kung kaisa ang pasyente, dili gusto ka to sa babaylan, pero usahay, madala ka sa imo mga panimalay, sa imo hinigugma, mga laygay, kadto dito kay basi pa lang mag-ayo ka. Mga kauturan, dili gali malipay ang Ginoo sina. Nagakaakig ang Ginoo sina nga man kay ha, dili siya gusto nga may iban kang Dios nga saligan, kundi gusto sa Ginoo nga ikaw musalig lang gid kay Kristo, mga kauturan. So ano natabo? No, napatay ina nga hari, mga kaabyan. Now, sining diri sa spirit prophecy, the king of Israel turned from God to ask help of the worst enemy of his people. Proclaim to the heathen that had more confidence in their idols than in the God of heaven. Amon ni tabo makotoran sa hari. Grabe nang iya pagsalig siya kagalingon nga instant nga musalig sa Ginoo, sa iya na kagalingon siya nagasalig, kag nawala na ang confidence dito sa Ginoo, mga kauturan. Now, silindri, in the same manner, do men and women. Take note, mga kauturan, silindri sa spirit prophecy. No? Do men and women dishonor him when they turn from the source, no? Source of strength and wisdom to us, help or counsel from the powers of darkness. Sa atong kadlawan karon, makaminan, babaye o kung lalaki, nagalapas man, kag nagasalig na sa mga ginatawag kadudulman, mga kaabyanan. Anong kadudulman ginatawag? Iya espiritu sang panulay, mga kauturan. Instead nga ikaw musalig sa Ginoo, no? Dito ka na nasalig sa mga tao nga nagasimba Diyos-Diyosan, mga kaabyanan. Tiili malipay ang Ginoo sina. Amo ni mga kauturan, mga pinilangga kong kaabyanan. Isa ini kapag tudlo sa aton. Sa ako na nasiling, bisan pa gani Kristohanon, gakadala pa, tungod kay gusto mag-ayo, mukadto na sa mga munugbulong, mga kauturan. Okay. Amo ni siling sa spirit prophecy. Now, ano pag isiling diri? Those who give themselves up to the sorcery, no? Sorcery meaning mga witchcraft. Siling diri? Sorcery of Satan, no? Agihambal gidiri. Me boast of great benefit receive. Mga kauturan, delikado. Kung kita maga salig sa sining ang mga susuri ni Satanas. Oh, Satanas gini-mention diri. Amunin mga tinaw ni Satanas, inigaling mga babaylan, mga kaabyanan. Okay? Mga spiritualism, mga kauturan. Mga iagalit ni Satan, mga kauturan. Okay? Nga ginahambal ko ni kay siling sa Isaiah chapter 8 verse 20. Kundi tamahambal sa kasuguan kag kamatuoran ni Kristo, wala sa aton ang pamanagbanag, mga kauturan. Amo ni siling niya diri, ihambal naton ini. Okay? Sabagay dili ini aton kagalingon nga paghambal, kundi iya ini si Ginoo. Mga kauturan, sa sini nga kagabihon, gusto sa Ginoo nga ikaw kag ako mangin malipayon nga nagakabuhi sini ang kalibutan. Although, perti kabudlay ang kalibutan subong. Puno sang balatian, puno sang problema. Grabe, mga kauturan. Pero, mga kaabyanan, ang Ginoo, take note, wala nagapabaya sa aton. Ang iya gugmaara gid always sa aton. Ang iya support, ang aton needs every day. Ara gyapon mo aton. Basta lang, unahon tang Ginoo. Suno sa Matthew 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung unahon tang Ginoo, ang problema, mga kauturan, kung kita mo give up. At the same time, masalig na sa kagalingon, labi na kung ikaw hari, kasi hari atong gisgutan diri. So, amun akong kaisa, gasalig ka na. Ha? Wala ka na gasalig sa Ginoo. So, delikado, mga kauturan. Dugangan bagi teksto naton, Revelation chapter 3, verse 17 to 18. Ara pagid. Tungod kay siya dato na, wala na kinanglan sang laygay o kung ano pada. No? Nagsalig na sa galingon, pero anong conclusion sa Ginoo? Apang ikaw makaluluoy kaghubo, bulag. Delikado, mga kauturan. Amo man akong kaisa. No? Sa mga Kristohanon, mga kauturan, Muslim na katabo na, pero ang laygay sa aton man, mga kabinan, be humble, like Jesus Christ. Humble, mga kauturan. Kung anong mga advice sa Ginoo, anong mga pagtudlo sa Ginoo nga dapat buhaton, dapat aton ina dawaton o kung ikabuhi makauturan. Ah, agod nga ang Ginoo malipay. Now, last mga kauturan. Siling sa Exodus, aram amon ng promesa. Kag nagapamati ka mo kada extra diri makauturan o kung kada intro sa tinig ng reformasyon. Every six, no? Mabatian gini makauturan. Kag mention, ginamention ini perminti ng kapitulo kag versikulo. Sa Exodus 15, verse 26. Anong saad sa Ginoo sa itong mga tao nga nagatuman sa iya? Silang diri. Nga nagasiling. Kung kamo magpamati sing matulupang don. Take note. Silang diri. Ha? Matulupang don gid sa tingog sang Ginoo nga inyo Diyos. Kag maghimo sang matadlong sa iya mga mata. Anong silang diri? Kag magapamati sang iya mga sugo. Kag magbantay sang tanan niya nga palatukuran. Take note. Hindi ako magbutang sa imo sang bisan anong balatian nga ginbutang ko sa mga Egyptohanon kay ako amo ang Ginoo nga mag-aayo sa inyo. Nga makauturan, nagkaabot ang balatian sa hari mga kaabtanan. No? Nga si Asiya, mga kauturan. It because kay wala na siya nagatuman sa ginhambal sa Ginoo mga kaabtanan. Okay? Wala na nagatuman. Tisiling sa balaan kasulatan, kung aton initulupang doon kagbantayan sing Sibo ang iya mga pulong mga kauturan, wala daw sing balatian nga mag-aabot sa aton. Duhaning balatian aton ginahisgutan dere. Balatian physical, kagbalatian spiritual. Mga kaabyanan, ang lahigay lang sa aton, aton bantayan kagtumanon ang iya mga palatukuran. Amo na sa aton diri mga kauturan, may ginatudlo kita proper diet para di kita magbalitan. Gani mga kauturan, kauntas ang mga pagkaon nga makapalipay sa Ginoo at the same time saligid sa Ginoo. Indi kita magpalapit o kun magsimba sa mga Diyos-Diyosan. Halin pa sang una arat na gali. Akig na nga daan ang Ginoo sa sadtong ginatawag nga ika duha nga henerasyon, ikatatlo kag ikapat nga henerasyon. Ti subong amo kitang ikapat nga henerasyon mga kaabyanan. Ti subong mga kaabyanan, I hope nga may ara kita kuha nga leksyon. Gusto sa Ginoo nga kita mangin malipayon samtang kita nagaalagad kag nakabuhi sini ang kalibutan until nga ang Ginoo magabalik, ikaw kag ako magasugata sa iya kag magaupod sa iya dito sa langiton nga puluy-an kag makaangko na kita kabuhi nga wala sing katapusan. Gani, atong ipasalamatan ang tanan ang Ginoo sini nga gabi. Kagsubong man ang aton nga CEO, Dr. Emilito Oy, subong man aton nga station manager, Sir Jose Albanyes, kagsubong man ang aton nga radio technician sa sini nga gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy na kita mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara kasi kita saan sa mga langit sa sini nga gabi on, kami nagpasalamat gidra sa imo. Masa diin dili ikaw luyag, nga kami mangin balati anon physical spiritual kani ikaw nagatudlo nga kami magasalig lamang dira sa imo bisan pa sa anong mga pagtilaw nga nagabot sa amon kabuhi tungod ini sa sala pero tanan ini imo gindaog kag gusto nimo nga kami kaangay sa imo nga wala naga disobey kundi nagasalig ikaw perminte sa imo amay gani kami imo mga inanak gabay kami magasalig man dira sa imo nga sa diin ikaw ang amon mapahalipay. Buligi ang imo makanakan karon nga nagapamati. Ikaw magapakamaayo gid sa ila, maghatag maayong panglawas, malipayon nga tagipusoon nga panahon sa pagkabuhi Kristohanon. Kung mayara man nagabalatian, Ginoo ikaw magabaniyo sa imo langitnon nga mga lana, ipabatyag sa ila ang imo gahom nga sila mangin malipayon kag subong man makaangkon sing paglaom kag pagtuo dira sa imo. Kag ikaw man maga protection sa amon sinigabi samtang kami magapahulay sa among katulogon. Ikaw man maga protection sa amon nga CEO Dr. Emilito Oy, pudsya pinilangga nga panimalay, amon station manager siya po ikaw maga protection matag man mayong panglawas kag subong man dugang nga kaalam nga langit noon sa pag-guide sang iyang mga tinaw. Ang tanan nga mga staff sa XFM ikaw man maga bless sa ila. Kag salamat gid sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Hesus nga personal nga manuluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad, Brother Hayden Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on tomorrow.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: The kingdom of God is here.
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
3: The Music of Salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.